generators bala? May ara kamo da generators bala inyong gamay lang bala? Oh, para lang sa suga. Parehos na karon sa mga namatyan. Diba may backup na nga generator kanali mag-brown out karon kag palagyuhan nila bala ang patay. Oo, kay dilom. Pating pamilya ko sa gatalaas ko nali kanil mag-brown out, diba? Why be... Ah, gaisahan nun patay slungon kag. So, power generators tatlo ina. Now, with this, ladies and gentlemen, number one niya requirement is electricity. Dako nga supply sa elektrisidad. Number two nga mayor nga kinanglanon, tubig. For cooling system. Ang sistema sa operations sa sini is this. Parehas ang underwater data center sa China, nagagamit sang pure salt water, tubig sa dagat. Ang ginahimo sini, ginasag-a ang tubig. Ha? Pareho sa China lang gamiton, tanay ha. Ginasag ang tubig, halin iya, sa dagat. Ginapaagi ina sa ginatawag na filtration para nga makuha ang higko da. Ha? Ma-filter. So, nagagi sa filtration. And then, nagakadto ina kaparihos sang sasalakyan. Kundi may ara da, sasalakyan nga ginatugungan kita katubig. Ano ganing tawag sina katropang dyan, right? Sasalakyan lang natugungan mo tubig pagkatapos may coolant. Amo inang kalimbawa yan nga nagalibot sa system. Sa mga ginatawag daton sini ginataguan data. Amo ning ginatawag daton server. Amo ini nagalibot sa server para mag bugnaw, ha? Ang kalabanan sini nagaagi pagani sa cooling plant. Kundi sa laon, pagsala tinlo na maagi sa cooling plant. Magambal ka cooling plant, amo ini katulad bala sa refrigerator ninyo sa aircon nga antes ang freon, ha, mag-circulate, ginapabugnaw anay ini. Sumaagi sa cooling plant. Paghalin sa cooling plant, makalabot niya sa temperatura nga pwede na ma-consume malibot ini sa mga linya tubo para magbugnaw ang heat sink sang ginabutangan sa mga data servers. So pag init siya sina, kay siging libot siya, ang mainit ka tubig, ginabalik ini sa cooling plant. Dito sa cooling plant, palamigo naman ini, kag amo naman ina kun maglamig ang ipalibot siya sa bilog sini nga pipeline sa data center, sa data server. So that's how it operates. Kay hindi pwede nga mag-init. Kay parehos lang ina sang computer nga kun mag-init gani ang imo sini nga central processing unit or CPU. Pila lang ka megabytes ina dara may arada? 1 terabyte tagid ka tropang dyan, right, no? Kalabanan sa mga processors, 1 terabytes or 1 terabyte. Tiniya gigabytes or pila pagid, ha? Millions of bytes, billions of bytes. So, grabing init. Kita niyong computer, ang inyo server, amo permi ang una nga nagainit sa mga opisina. Sa gaming hub, ang una nagainit, server, kay grabing trabaho. Yaka ang server, ang guwaya sini, pareho sa gaming hub, kag sa opisina. Kung may server ikaw, ang tanan nga mga computers nga naka-network. So ang tanan sini nga mga subscribers sa naglanay at telcos, ha? Amo ina ang kalimbawa computer nga naka-network. So ang ginahimo yes sini. Kun mag-search ikaw, ha? Could you imagine that nga ang iya sang China code process kay balo kamo kun pila ka queries ang ma-process niya per second? 7,000 queries per second. So kada pitik, ha, 1 second, 1,001, the 7,000 queries, pamangkot ninyo searches ang pwede yung accommodate. So, amoy nakadasig, mag-provide sa aton data, ang AI, Artificial Intelligence, and data centers, sila sinag-provide parehos sang aton sininga server. Nga siya nagadikta, kung ang unit niya ina, ipa-accesson ni mo sang data nga ginapamangkot ya halin sa server. So kung hindi mo na paghatagan sang data, hindi man sa kabaton ang computer nga ina. Do parehas bala i-isolate mo, ha? Hindi mo siya pagtagaan.

Japan mag-back down. Now, may mga industries, may mga equipment, hindi lang equipment sa industriya. Hindi lang equipment and computers ninyo sa opisina, sa eskwilahan, wherever you are, kagimo sini nga cellphone. But, ang pinakadelikado sini, ang mga high-tech nga mga war equipment. Ang mga gamit, pang-away. Pariyos abi sang missile, pariyos sang rockets, pariyos abi sa mga pag-search sang mga military. Just like sa US, sa mga highly developed countries, nga nagakuha data using sang ila sini nga mga satellites. Paano ikaw maka-access satellites nimo if damage ang data processing center? Hindi ikaw maka-connect dito sa imo satellite. Ha? Amo na nga mabudlay kun ma-hack ini. Kay kun ma-hack, buta malus ini, somebody could take control and took control of the data processing center. Pag command nimo karon nya paluparon mo missile halin sa Iran pagkadto sa Israel, didto iya nagtupa karon sa Turkey. Ha? Kaya you no longer have the control, kay na hack. Amo ina ka sensitive ang mga data processing centers. So plano ini patindugon diri sa aton sa Uton sa Barangay Abilay, Uton. So kinahanglan diri supply sa kuryente, kag supply sa tubig. So hindi pa klaro ang supply sa kuryente kag supply sa tubig, diin kita makuha kay ginakulang gani kita sa supply sang kuryente. Number 2, ginakulang man kita sa supply sa tubig. Kon mahimo nila guro ini ara sa dagat, guro ay offshore, dira nila ibutang, pwede. Pero ang plano nila patagi humayan na da sang una, kagasta subong humayan. Himo nila nga data center. This is several hectares of land. Buta malo sini, dako ini nga data center. Dasig kuntani ang ato sini nga access. Dasig kuntani ang ato sini nga searches. Kon may area sang data center dari sa aton. Why? Nga negosyo ini? Yes. Paano ginanegosyohan? You know, sama nagagamit iPhone, sama nagagamit sang tawag dato sini smartphone, sa nagagamit Android. Hindi ba lang kung dako ang imo data stored, ang imo nga mga messages, ang imo nga mga pictures, ang imo nga mga videos, ha? Inatanan kun kaysa nabutang na sa imo sini nga cellphone, warning, ha? Low memory. So may option ka dira. Would you like to make a backup? Pagambal mo, would you like to make a backup? Buta mo sini, may gin-allocate sa imo sina kun sa iPhone ka iCloud with several gigabytes ang pwede ya ma-carry and matago da. Pero kung nagsubra ka na pariyo sabi sa iPhone, sa imo iCloud, nagsubra na. Kay tama na kadamo, ang gina-store ni mo sila nga mga messages, mga data. Ha? So, you need really to upgrade. Mambal, would you like to upgrade your iCloud? So, mabakal ka dira kung pila ka gigabytes and you need to pay. Pila subong katrupang irang balairan. Kung mag-upgrade ikaw sang imo sini nga storage sa iPhone, for example. Ha? Pilang balairan subong? May ara tag 30 pesos. Depende sa kadakuon sang data nga gusto nimo baklon. So you need to buy data. Kinanglan mo baklon ang storage capable of storing data. So mabakal ikaw, masubscribe ikaw. Nagakadto ina sama nag-operate sang data processing centers. Sa ilan na makadto? How many millions, if not billions, ang nagabakal kag naga-subscribe, kag naga-update sang ila sining storage? Billions, maybe. Ha? So, ang 1 terabyte of iCloud is equivalent to 700 pesos. Tikon mapuno inang 1 terabyte mo nga storage sa iPhone, you need again nga magdugang. Bakal ka again 1 terabyte, that's another 700 pesos. You see? So diskusyonan tani karon sa ato sering nga pagparagad and our report sa live karon sa isa ka lugar, sana tabo mga abyan, may nadakpan babae kag lalaki, minor di edad babae, ba nagahimo sexual activity
gina video pa yasang lalaki nga 20 anyos.

0: balikan tana dari sato sering nga pagparagad sa palatuntunan bullseye, mabuhin tanay ato sering nga mga gamay langgit nga obligasyon na. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:15 in the morning.
1: XFM. XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
1: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po, nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko, talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to health!
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: XFM.
9: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
12: Bili na.
10: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Magtamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo?
2: Oh, galit. Diri yun.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Cellphone Vitamin C.
3: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
6: Gary, sa ka-service ko, may harap ko

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Sanpone Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Sanpone Coffee Mix.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare-goys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
6: Sentin Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Sentin Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
6: Sentin Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. Sentin Plus Herbal Soap.
8: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.31.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Padayon sa ato sa ring pagparagad, daligi hapon sa palatuntunan na Bullseye. We'll be checking sa kay Katrupang Romel Paclibar, Katrupang Mario Hilongo sa Sinimatineon. Ining party, balasagin mo notang may nadakpan, babae kag lalaki, doing sexual activities. Pagkatapos sa masakit sini, kay ang lalaki, ginavideo niya pa ang hublas sining alawas ang minor di edad. Sa kompleto sining istorya, we'll be checking Katrupang Mario Hilongon, Katrupa Romel Paclibar. Katrupang Mario, Dol, and Katrupa Romel, sa report, please proceed.
2: Katrupang Josel, we are reporting live dire sa sining Matineon sa isa ka lugar sa Banwasang San Miguel, Iloilo. Ini may kang tanan sa insidente na tabo kahapon involving sa isa ka minor de edad, kag 20 anyos, na nadakpan sa ibabaw sang isa ka balay no ang way na sa may naga-star sa ni Katrupang Josel pero ginasagod lang na ginatinluan kahapon ini na dakpan sang utod sang tag-iya sang balay Katrupang Josel sa diin sa initial na tong pag-istorya dire sa nakakita nga nagahublas ang babae pagkatapos ang 20 anyos nga lalaki nagasuksok na sang shorts sang madakpan Katrupang Josel and according sa report nga ginavideo pa ang ila sini nga pag kigahilawas upod naton Katrupang Josel sa sining Matineon si tawgon tan si Diego si alias ano sir
0: Nonoy lang
2: si alias Nonoy ito na over ko sa imo Katrupang Josel kay si Katrupang Romel nagakuha dito sa video sa ibabaw sang balay no ari si alias Nonoy Katrupang Josel turnover kasi mo si Katrupang Josel
0: hello
3: good morning
0: Noy si Katrupang Josel Banyas data para lawagon ng kompleto mong ngalan no ano gid kahapon ang imong sining nakitaan sang na-check mo sa sulod sang balay
3: bali kuni bali gin sulod nang sulod ako sa dako nga balay. Nakita ko nga lain na ang pagkastar sa kadina ng aming butang ko. Naghalog na bali. Yung ko may tao sa dulod. Inbuksan ko, kag nagsaka ko sa second floor, ang nakita ko, may duwa ka tsinilas nga pula. Tapos, pagdugay-dugay, nagwa ang bata nga babae. Bali wala na sa panapton. Sa piha nga kwarto, bali duwa ka kwarto, gato paday mo. Open ang duwa kwarto. Nakita ko ang lalaki, kasok-sok na sa short niya.
0: Okay. Mga ano oras, ina?
3: Bali, alauna, 15.
0: Ay, ugtong adlaw?
3: Ugtong adlaw.
0: Okay. Ang bata nga babae nga ini, taga dira man lang sa inyo?
3: O, bali, diri man lang sa amon.
0: Ang lalaki iya?
3: Bali, diri man, taga diri man.
0: Okay. Pero ano, may relasyon ining bata ang babae kagang lalaki?
3: Doon wala ko kabalo nga may relasyon sa kasi nga gaupod na sila nga ano, doon wala man.
0: So pagkatapos sa to, ano ang ginhimo ni mo? Nakumpronta mo sila kung ano ginhimo nila?
3: Ang pamangkot ko sila nga nagsulod ka mo dire. Ang pamangkot ko ng lalaki. Ang ambal sa lalaki, gapaway sila ko no, kaga-email. Isiling ko, nga wala na panakto ng babae ni. Ano ka mo di? Ano binihimo nyo di?
0: Tapos, anong hambal nila?
3: Amo na nga gampang na kasura, kapuway sila ko nung gampang flankel.
0: Tapos, anong ginhimo ninyo? Na-report nyo ni sa polis?
3: O, na-report na nila, sir, sa polis halapon.
0: Oo. So, nadakpa ng lalaki?
3: O pagkahapon, mga 5 sang hapon, agad itong mga polis ka din kuha siya.
0: Oo. So, sa custody na kapolis karon ang ano ang lalaki?
3: Oo, aran sa custody sa polis.
0: Ang babae iya?
3: Bali, subong naglakat sila, subong. Nagpa-medical, guro.
0: Oo. Wow. Okay. Ang balay, why not may ga-star dahaw?
3: Bali ang balay, wala sing star. Bali ginakaduan na munda pag ginatinuan ng bali.
0: Oo. Ang balay, tikon ni may second floor. Pila ka kwarto sa ibabaw sa balay?
3: Tatlo.
0: Tatlo. So ang gingamit nilang kwarto duwa?
3: Oo, ang duwa. Bali, gato pa dayang duwa kwarto, bali ang duwa.
0: Ang ginguaan sang babae kag lalaki sa lang kakwarto?
3: Hindi. Ang sapiyak sa babae, ang sapiyak lalaki.
0: Pero ang babae pag kita mo pag wais kwarto, ano hublas bilog galawas gid?
3: Oo, bilog.
0: Ay abaw. Why gid ya panapton? Why gid ya saplot?
3: Wala panapton.
0: Dako na ning 13 anyos ao sa lawas ya.
3: May lawas sir, may ano budol-budol.
0: Mhm. Anong hambal sang babae sa ano sa imo pag kumpronta mo sa iya?
3: Wala, ipos na sa. Ado na hadlok.
0: Mhm. So ang lalaki ya motong hambal ya naghampang lang ML.
3: Mhm, gampang lang sila kuno ML.
0: Jesus. Pero pag abot ka pulis pag imbestigar ano may admission sa lalaki kung anong ginahimo nila.
3: Why na ko sir ka ano sir kay bali why na ko to.
0: Mhm. I see. Pero ang information na kuha namon niya daw gina video pa kuno sa lalaki ang hublas nga lawas sa babae.
3: Oo, doon mo na nabatihan ko nga diriman sa ila.
0: Mm-hmm. Pero sa sexual activity, may natabo gidman sa duha? Sa pagtadaon ni mo?
3: Sa akin nga paglalipaguro. Ambot lang, sir, kahit si... Alam, basi kung may natabo, guro, sir, kahit si... Nagsuksok na sa sangsuot niya mo.
0: Oo. Oh. So ang babae, naka-short na yun, naka-t-shirt?
3: Naka-t-shirt.
0: Oh, anong grade high school na ni ko elementary pang babae?
3: Bali. Ano? Ah, oh, elementary pa sir.
0: Ay, sus. Pero dako na lawas ha?
3: Dako na lawas.
0: Mm-hmm.
3: High school.
0: High school.
3: Oo, high school na sir.
0: Ati grade 7 most likely? At 13?
3: Grade 8.
0: Ah, grade 8. Okay. Pero ti ang babae at that time, ginako ya gina video sa isang lalaki ha, why man?
3: Oh, bali kagapon ginako sa kanala ya nga gin video sa lalaki.
0: Makapila na kuno ka beses ini sila nga nagkadto dira sa balay.
3: Wala lang ko kasi ka pamangkot po sa mulan to nga nakuhan lang sila duro.
0: Oh. Oy si, buta balon sini nga sunado na nilang balay if that's the case.
3: O base siguro nga base isa lang isa ka bisit siguro na nga ginimo nila na da.
0: Oh, sa din sila nag-agi pasulod sa balay.
3: Bali sa mayor gin nga pwerta.
0: Why lock ang mayor nga pwerta?
3: Wala ginasabit ko lang ang kadina da nga ano.
0: Oh, kung sabagay ti pamilya man ang palibot mo no?
3: Mm, compound pamilya man.
0: Oh, so dira sila sa mayor nga pwerta mo ning ano no plywood ang iya sining tabon?
3: Oo, plywood.
0: Okay, pa ni matapos under construction pa ning balay no?
3: Mm.
0: Ang lalaki lapit lang man gidras balay.
3: Ali diri dampi sila sa may uma-uma dampi.
0: Ah, mga pilak metros distansya nila sa balay na. Layo man gawa?
3: Mga 100 meters pero.
0: Ati lapit lang. Ang iya sang babae lapit lang man da.
3: Oh, diri to paday la kanila di.
2: Mga 20 meters.
0: Oo.
2: Why ganit?
0: Why? Oh, si. So, pero kilalahay ining babae kag lalaki.
3: Oo, kilalahay na sila nga duha. Pero minsan taga Danay da.
0: Danay. Oo. Ninchindihan ta magpamilya man lang na da sa palibot, no? Isak puro na da magpamilya man. Babae kag lalaki, hindi ni paryentehan ay?
3: Hindi.
0: Pero sa tagiya sa balay sa inyo yung pamilya, ya, nagtalapik-tapik lang ini, no?
3: Oo, nagtalapik-tapik lang.
0: So, in short, sinis sa tapik, pamilya man ang babae, sa tapik, pamilya man ang lalaki.
3: Hmm.
0: Adios. Okay, dugay na nga, no? Sa pagtanaw ni mo, dugay na, dito si Babobi, ukay na. Anong may ara sa sulod sang kwarto?
3: Ang sulod sang kwarto? Kaya,
0: oo.
3: Why nada sa mga gamit? Wala nada sa mga...
0: Why foam?
3: Bali, sa guwa to nga na tupad sang sinilas,
0: oo.
3: May guba to nga foam na supabla.
0: I see. Why gin sila ka, no? Why gin sila ka batsyag na nagsaka kao?
3: Sa mo to nga time, sir, guro na batyaga nila, guro, kay ginpalagpo ko perta mo.
0: Mm.
3: Kaya abe ko anay, ang apon nga paka isa nga permiga tulog, dabla ka ginakuway, kakuway na.
0: Oo.
3: Mm. E pag sulod ko, ano, nakita ko.
0: Sa diin ang chinila, si Dalo mo kon si Babaw?
3: sa ibabaw, sa kilid, sa lusupa.
0: Ay, si... Te, ang babae, bo, Diyos ko, nakahublas gadya pag, ano mo, pag, pagkita mo. Ang bayo, iya sa diin house, sa sulod sa kwarto?
3: Amo to gani, Sir Ginlan, tao ko sa piyaka kwarto, wala to bayo. Ang ginhalina niya, bla, ginguan niya.
0: Oo.
3: Ginlingin ko, wala bayo. Dito ang bayo, iya, sa tupad sa lalaki. Kaya sa kwarto.
0: So, most likely, paglagpok, nagsailo lang sa isang kwarto, pero nabili niyang bayo, iya, tos piyak.
3: Posible, Sir, amo to guro na.
0: Oh.
3: Sa ilo, Sierra Goro. Nagbulag sila nga dua.
0: Tining lalaki, ano ni may bisyon ni Hao? Why man?
3: Why ko pa, ano ko binaksir? Bala mo talaga, sala kami na kita eh. Bala mo may mga trabaho mo kami.
0: Oh, okay. We don't understand, kabalakan. Yung sinibasi, dahil ka mo, galing kiti abandonado niyang balay, no? Ay, hindi man git niya abandonado, pero why ti may naga-permanente star?
3: Wala.
0: Oo. Sige. Pero... Ang lalaki, ano hambal sa lalaki pag dakop siya sa pulis?
3: Ati, pag dakop siya sa pulis, hindi ako nag-agis ha. Ati, goodbye man sa mga pakaisaya eh.
0: Ay, ba?
3: Wave sa ganit sa kamot yan.
0: Do sa waay lang, abe?
3: Ha? Ano, sir?
0: Do sa waay lang ka na?
3: Oo, do sa wala lang sila.
0: Oo. Oh. Pero okay. Hindi sa nakainom at the time ha, ang lalaki?
3: Wala.
0: Oo. Oh. Basit may iban nga bisyo, blood, drugs, why man?
3: Ambot lang, wala. Mula nang wala ito mabalaan siya.
0: Oo. With that, habagay siya natin, kandaduhan gina da, no? Galing kayo budlay kandaduhan, kaya may pa na matapos ang balay?
3: Oo.
0: Oo. Kung sabagay, pamilya man halos nas palibot, di ba?
3: Oo, puro man pamilya.
0: Kung hindi utod, pakaisa?
3: Hmm.
0: Oo. Ati, sige, Noy. At least nakuha na ito ng information. Salamat, Ginoy, ha?
3: Oo, salamat, teacher.
0: Oo, regards lang da.
3: Thank you.
2: So Katropan Josel, nagatry kita. Nagatry kita kung tani Katropan Josel nga labuton bala ang family. Pero daw ay widening family, you know? Sa siling mga tinion sa lugar kay daw aga pa naglakat. Ang bala isang lalaki actually Katropan Josel halindiray sa aton nga lugar nga ginatindugan mga 100 meters sa tunga sang wayang.
0: Ang natabuan.
2: Yes.
0: Oh.
2: Ang balay sa lalaki.
0: Ang balay sa lalaki. Mga 100 metro sa linya sa balay nga natabo to nga nadakpan sila.
2: Yes.
0: Mm.
2: Makadto kami di Katropan Josel. Amo na.
0: Mm.
2: Oh. Galing kita ay why siguro tao balay nila Katropan Josel.
0: Oo.
2: Sa makadto kami to sa balay. Sa natabuan gid ba kato pa Josel? Masaka kami dito kay ti medyo may kadistansya bide ang lugar nga gin pamtangan naton nga gin kandak naton ang interview sa kay alias sa Nunoy, no? Okay. Makita mo sa mga kato pa Josel ang balay di ari man sa tabo ko. Galing kay daw ay tao man. Oo. So nagakadto kami or nagapadulong kami sa siling matinihon ang Katropan Josel sa balay to, no, nga gina-mention kay itray tagid nga lang tawon ang sulod sang balay sa ibabaw ang natabuan bala. Malakat-lakat kami ani Katropa Romel.
0: Now, why dia ulan na?
2: Why, gadulom-dulom lang Katropan Josel, nung kaisa nagapulo panaliti.
0: Oh.
2: So, bang nag-silak ang init, pero lantaon mo ang kalangitan. So, bang dulom-dulom.
0: Oh.
2: So, akin na kami di sa balay. Ang balay ni may dako ni siya nga balay, why pa matapos, gina? Kuan pa lang ganini do
0: footwalk lang abidol ang alagyan pasulod. Yes. No?
2: Oo, footwalk lang.
0: Oo.
2: Yes, sa aking Katropan Josel.
0: Damo, galing pa malay na Katropa Mario?
2: Oo. Mag-sulod ka di. Oo, kay ginbutangan sang lak.
0: Oo.
2: Amo lang ng lak niya, sir? Oo.
0: Ginbulo balighot lang galing ano, kadina, dol?
2: Oo. So pag sulod mo di Katropan Josel, may hagdanan siya pasaka sa ibabaw. Oo.
0: Pwede na may staran sa sulod, Dol?
2: Oo, kung pwede, pwede, gidi. Galikiti, ang mula na, hindi lang gita fully furnished. So, pag saka mo, di, dire ang chinilas.
0: Oo.
2: Okay. May guba nga supa.
0: Oo, may foam na guba man.
2: Oo, aking guba nga supa. Tapos, pagsulod mo din sa sining supa, ang sa right side mo may kwarto.
0: Oo.
2: Okay. Tapos sa piyak di may kwarto, tapos diri sila sir. Diri. May karton. Hindi na ila. So, kung diri ka sa ibabaw kato pang Joseph.
0: Dira ang lalaki, Dol? Dira?
2: Ah,
0: dira ang lalaki na nagsulod?
2: Oo, dira sila.
0: Okay.
2: Dira sila kato pang Joseph. Okay. Dira ang lalaki, ang babae, dira sa piyak.
0: Oo. Why gali portahan, Dol, bukas sa ibabaw?
2: Why ni siya sa portahan kato pang Joseph?
0: Oo.
2: Why siya sa portahan actually? Kuan siya pagsaka mo din sa ibabaw may tatlo ka kwarto. Ang duwat sa di ka kwarto amo ni ang wala sang pertahan. Ang isa ka kwarto may pertahan siya pero naka hindi man siya siling matawag na may lock. No? Pero tay kun dire siya sa kwarto kita unta sa sagwa.
0: Why tabon bintana?
2: Oo, makog lang siya. Pero sarado niya, why niya with this study tali makasulod. So ang pinaka
0: habitable dol
2: panaguan nila.
0: Oo.
2: Amo ni ang kwarto nga kinapahamtangan naton kato pan Jocel.
0: Amo nang pinaka habitable kay medyo yes. Limpyo siya.
2: Yes.
0: Ang pihak to grabe yabok, way masipot bing yabok.
2: Actually, may limpyo man siya kung pwede mo siya matulugan, pwede siya.
0: Oo.
2: Kay do may lang, karton.
0: Oo.
2: Amo niyo karton.
0: Tamo na guro kinatulugan ni kapakaisa ni Nonoy da kon magtiner dai.
2: Oo. Tapos why pa ni sa suga di abi?
0: Galing kiti ugtong adlaw man to dol or alauna sa hapon?
2: Kag open kayo na di ka to pan Josel.
0: Mm-hmm.
2: Okay, overlooking ang karsada.
0: Uh-oh.
2: Overlooking man ang mga pamalay sa dalom.
0: So ang bintana actually dol way pa grill sa kawayan na
2: agin. Kawayan lang siya. Kawayan lang gid.
0: Galing so, kiti pwede sila ka kuob-kuob da dol kag hindi makita ano sang kunara kabisa wayang to sa tubang ya dol.
2: Although sa palibot na ni Katropan Josel may mga pamalay di siya pero kun magkuob ka din hindi ka di kitaon. Kumita ka be. Hindi ay mabalang may tao sa ibabaw.
0: Oo.
2: Hindi abala nun. So, amunin ko nga, na mas, mas kampanti sila, nga diray sila sa ibabaw, nga sang balay, nga wala pa matapos, kaya hindi sila kitaon dito.
0: Mm-hmm.
2: Makita nila tao sa idalom, nga nagalabay, pero hindi sila makita din sa ibabaw.
0: Pwede tabi ma-shoot na sa bintana kung anong palibot siya sinay. Hindi gid man makakitaan, be. Alisin siya lang ta, no? Ati may balay gali sa unha.
2: May balay? Oo. Pagtamua mo actually, katong pan Diyosel, may balay.
0: Oo.
2: Tapos, overlooking ang talan.
0: Oo.
2: Pagkatapos, sa piyak niyo daw commercial complex.
0: Ang overlooking na dol nga may nagaging sa lakyan, mayor na nga lagyan, no?
2: Yes, mayor nga dala nun. Mayor nga dala. Ang tabok niya sini is subdivision.
0: No. Pero pasulod dira, magi kada sa footwalk lang.
2: Yes.
0: Kahon. Sa una daw, kahon na day.
2: Subong ti may footwalk.
0: Oo. At ikadamos ang pamalay gali dol kon galing kiti
2: overlooking.
0: Oo. Why guro giti may nakatalupangod bala kiti sako man mo.
2: Yes. Kag isa pa, kag kung kagustuhan man sang babae, kag gusto nila nga duwa, hindi man niya magsinggit.
0: Oo. Amo nang dako nga pala man ko tanon dol, ngaan nagupod man niya ang babae dira sa sulod? Kiti pwede sa kasinggit na pangayon, tabang dol mo, lapit lang gani balay na, batiyon, goros balay nila, masinggit, tabang ay.
2: Bisan pangat,
4: bisan pangakti ganit sa drong ato pang kusel, pwede.
0: Sa kayo nun, no'y huwag gidabi ang bata, bi, nang doga batsyag bala, no, kulba, bala nga, nga huwag gidabi ako nung magsinggit, how?
4: Oo, si isang, no'y, huwag gidabi ang babae nga nagsinggit, nga nagkapatimana, bi nga na nagkapayo, something pambulig, o, may pagpilit, huwag.
5: Ano'y wala, huwag.
4: Oo. Wala, ay kung nagsinggit ha, aring tinunoy, lapit malaya din, matatiyan. Isa sa mga lapit, diray ka sa Panjofel, mga
2: presidente, oh. Sir, why kahapon, why ikaw sang may nabatian din nga nag-ugayong, nag-anong pastada?
5: Why?
2: Nagapangayong po din.
5: Why?
2: Kasi na linong hija?
5: Linong hija? Dahil tao ka nyan. Kung why si...
0: Nanoy
5: mag-ikon eh. Kay gap pala nga lang ko dikit-dikit mga pagkado lang matyag ko. Wala siya magambang ha. Noy, sila. Ito mo oh. Nagtuan ko eh. Oh. Nasa dalom.
2: Oh. Ipagsaka mo di gapon.
5: Ano yung... Why saka di?
2: Why ka na? Asta ka lang sa dalom?
5: Kaya rin na sila di dalom.
2: Oo. Oh. Aka na sa dalom no? Pero why ka gijas sa may natalupang da? Nabi nga may nagsulod di?
5: Why?
2: Kaya ti tabok niyo man lang ang kagyan?
5: Why gani?
2: Why good?
5: Ito yung panay lang ko to.
2: Why kagitya ka batyag?
5: Why kumatyag?
0: Pero kinanubya-nubya agad man eh.
2: Magsinggit sila, limbawa, biko may mga pagpilit, sabi sa babae, pagkag magsinggit, batiyon gito.
5: Batiyon eh. Batiyon?
2: Oo. Ato pang Joseph?
0: Oo. Why kinanubya-nubya sa lalaki ng babae?
5: No, why ko yan kumalunaw?
2: Why kaibigan?
0: Oo.
5: Why kaibigan?
0: Ay, no, tais na nadadolaw po tabalo siya. Basi hindi lang amoto nga chimpos lang nagsaka. Da, ba siguro kung masami sila, da?
2: Da po ang posibilidad, Katropan Jotel.
0: Why ti may nagalaptang video da, Dol? Bata, abi, sa palibot? Basi kung...
2: Why, no?
0: Why man?
5: Kung bata niya nga, gagmay nga, tag 3 years old, may nagsaka, abi.
0: Oo. Ano,
5: gabi? Sirado?
0: Mm-hmm. Okay.
2: So, katopan yo sa luwag. Why good, no?
0: Kaya mo lang tong problema, kiti nakitaan nga hublas gadyang bata, bidol mo.
2: Yes.
0: Oo. Kag nagsaka sila sa balay, nga hindi ila, tikon kasuhan na sang tagiya, pwede pa ganina makasuhan na trespassing.
2: Oo eh, pwede gid katopan yo sa luwag, kiti sirado ang puerta. Walang ugaling ma-establish kung di gid sila nagagi, it's either nagtaklas sila diri sa may open na bintana sa ilalom.
0: Oo.
2: Kaya pwede man sila makataklas, ay makasaka di. Or, pinakadalis nila is magtaklas sa bintana.
0: Oo.
2: Or dito mag-agi gid sa main door.
0: Pero itong main door, Dol, may sablay-sablay itong kadina mo. Pagsulod ni Nonoy, ano, bukas na haw. Why na ginasablay ang kadina?
2: Ade lang. Sila na nasablay, ginayang kadina, yan o. Ginasablay, ginayang kadina. Ginasablay, ginayang, sir. Ah, ginahigot, gidya. Ginahigot, gidya, katupan, Jose, ng kadina.
0: Di pagsulod, diya, nahigot pa?
2: O. Gintawit lang nila.
0: O. So, pagsulod ni Nonoy at the time, ano, nakakawit pa, nakasablay pang kadina, why na?
2: Pagsulod mo ka po, no, yan, no, nakakawit ng...
5: Oo, nakakawit, pero halog siya.
2: Halog.
5: Halog na siya.
2: Unlike sa pagsulod abi, pagbutang yung before niya, pangigyan.
5: Eh, higpit gidya. Lain niya ang pagbutang.
2: Sabot siling hong, posible nga dito sa nagagin.
5: Dito sa amin doon.
2: May doon dito sa Panjoseph.
0: Oo. Ahay. May lang kayo ay magbugtaw na doon lang napatay nga mag-asawa ba? Hindi, kay patay na nanay din, unoy.
2: O, mo gani?
0: Oo.
2: So, amo ni ang sitwasyon. So, itry naton kato Panjosel nga prosedan sa police station.
0: Ang nanay sang lalaki, Dol. Hindi ko lang pagsubayon, gid kung paano nagtinapik-tapik, ha. Ang nanay actually sang ano sang lalaki hindi naliwan sa tag-iya mismo sa mga magululuto dahil hindi naliwan. Pero ang bata nga inis, bata ya saya unang bana. Why na da subong tawos balay nila, Dol?
2: Why subong sang tao kato pan Josel?
0: Oho.
2: Why sang tao di subong kay daw aga pag sa naglakat according sa information dire nga nakuha naton.
0: No. Anong pala nga buyan sang pamilya sang lalaki ni Dolman? Si nanay bala sang lalaki?
2: Mangkot, tadi ba kay Sir Nonoy? Sir, anong Sir Nonoy, sir, ano ang pangabuyan sa pamilya ang nanay isang lalaki?
3: Baliga pa nahi manak sir.
2: Ako tanan. Oh, ang tatay.
3: Wala na sa
2: tatay. Tatay, wala na ka.
0: Oo.
2: Ang nanay ka pa nahi.
0: Pila ka magluluton na?
2: Pila sila ka magluluton?
3: Dua.
2: Dua ka pila siya.
3: At tatlo na sila isa babae. Bali siya agot.
2: Siya agot, pinakagot siya.
0: Sa una na nga ba na ka babae?
2: Sa una nga ba na sa babae?
0: Oo.
3: Oo, sa una sa babae na sa babae.
2: Ay, may utol ko pa ibang sa another.
0: Sa ang ano ya, ang babae, anong pangabuyan sa pamilya si ni Dol?
3: Ang babae. Bali ga tinda-tinda sa guwa din.
0: Oh. Damo ni sila magululutod?
3: Ha?
0: Damo ang babae ni sila magululutod, ang bata?
3: Bali, tatlo.
0: Tatlo,
3: dua babae sa kalalasin.
0: Oo. Oh. Ikapila ining 13 anyos?
3: Bali, agot, sir.
0: Wow. Pero sa pagtanaw mo, ano, nag-upod sa hungod na ra? Daw kabudlay, manguro pahugon, no? Kaya kung gimpahog, pwede man sa dayon kapanugid, kaya pwede gid sa kasinggit, eh.
3: Oo, gani, sir, oo.
0: Mm-hmm. Ati, sige. Ato na sa police station, no? Ang lalaki, no?
3: Oo, ato na sa police station, sir.
0: Oo.
2: So, katupang Diyos, okay lang taon, ato sa police station, kung pwede na ito siya ma-interview, kaya kung ano ang investigasyon, sa nga itong makatapos ang police sa diri nga area.
0: Mm-hmm.
2: So, live report, nagikan diri sa Banwasan nga San Miguel with Katropang Romel Paclibar. Hindi nga balintang ginadulong sa inyo sa Santon na Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium Litre, Cantor Budietary Supplement Performance. Para sa XFM 100.7 Iluido, Mario Hilongo, XFM News.
0: There you are, si Katropang Mario Hilongo with Katropa Romel Paclibar. Natabo ini sa San Miguel. I'm sorry that I cannot mention the specific barangay. Pero natabo ini sa San Miguel. Ang nakadakop amo to kagay na si alias Nonoy. Ti sa kwarto to bala? Sa ibabaw kagay na nga may karton dito ang lalaki. Nagasok-sok sang short siya na. Sa madakpa ni Nonoy. Ang babae dito sa pihak, sad to say, hublas ang iyabayo at toto sa kwarto nga ginatiniran sa lalaki atong may karton kagay na. So, presumably, nga nag-upod sila to sa kwarto. Kung ano man ang ginihimo nila, if there was really what we call a sexual activity, or if it was only for the sake of a gin video, ang hublas nga lawas ni Nini, ning 13 anyos, ina mga biyan, ginaimbestigaran pa na karon sa ato sining kapulisan. Kay why man gid makita ni Nonoy nga naga, amo na ay. Why eh? In short, sininakita niya lang, hublas ang babae, kag pagkatapos sa lalaki, gasok-sok sa iya sining sword. You know, budlay ni kon hindi maimbestigaran, budlay ni kon hindi masulbar, kahit ti, ang initial information, posibleng agin pahog ang babae. But the fact, ladies and gentlemen, whatever, may natabo man nga sexual activity, but the fact agin dalaya dira sa kwarto and makasugid siya na ang iya sining cellphone, kung may video gid man dito sa cellphone, minor di edad, 13 years old, dako nga lulukwon ini. Ha? Dako nga problema sa ginikanan ini. Ang pangabuhian sang nanay sang 20 anyos gapanahi mo. Ang palangabuhian sang ginikanan sang babayi ang 13 anyos nagabulo baligya nagatulot tienda may tulot tiyangge sada sa sagwa. So that's it, ladies and gentlemen, ang sitwasyon. Ha? Ginaworry man lang dara sang pumuluyo sa palibot kay halos magpamilya ina dara. Waay ti may nakasimpon na daluwas sa mga border sa mga balay nga nagapaboard. Kon indi man gid pakaisa pakaduha tapik. Kay ti it's a compound, di family compound na nakuntan awon mo. Nagpuro-puro abi na da mo sa lugar. Ha? So ang balay nga ini stands almost in the middle. Aranda, dako ni nga balay, ito story building, way pa matapos. Ti daw may plano, mga ni pamilya, sini nga ipatapos. Ugaling kay ti White Minigatiner kay, actually si Nonoy Toto, ito sa Tagiyay. Ang sinuno yung may balay, ako galingon siyang balay. Kagalos sa Konday, time ko may trabaho. Why na da siya nagatiner manganis lugar? Galing kiti may balay man sa, da, sa uluunhan. Ha? So mo ito nga gin-check ya, kiti ila na damo ancestral house nila mo. Dira na patay si tatay nila, dira na patay si nanay nila sa balay nga na. Ha? So pagkatapos ti ila nga maglulutod bali ina or iyas ang utod niya. Kaya ni, ang tagiyagin sina utod niya happens to be wala dari sa ilo-ilo. So ginapa-check-check. Kaya gina-check lang nila na. Ha? Kiti ila property mo, iya ka-utod niya property mo. Ti pag-check yan, tingala siya. Nyado, halog na ning sablay sang kanina. Kita nyo tong kanina kagay na. Nyado, halog ng sablay ya sinihaw. Nagsulod siya. Yan pala po kayang portahan, nagsakas babo, kita ya, sa tubang to bala kagay na, sang guba to nga, may foam to bala. Dito, may duha ka tsinelas. Paggawaya ba ang bata, nga babae, 13 anyos, sublas. Wala saplot. Ha? Amo nang inatawag ina kum-kum na lang talabunan niya. Ang lalaki yan, nagasok-sok sang short. So with that scenario, ang madrola naton subong is just a presumption nga may natabo, ha? Pero not until nga may ara sang medical result, ha? Nga may ara gid man sang natabo sa ila, ha? Namitiran gid man ka may insertion sa babae, tina mga bian we cannot yet draw a conclusion. Pero ang information nga nakuha naton nga gina video pa ni lalaki si babae, si bata. Amo niyang pinakamasakit. Ha? Kay base hindi lang ni first time. Base kon makapila na kabeses kaya ginahimo ini sa 20 anyos sa 13 anyos. You know, at 13 years old. Kon may ara, ginman sa natabo ha. Bisan pa mag-claim sila ng ti magkagugma sila. That is statutory rape. Eh. Below 15, that is statutory rape. No justifications needed. Ha? Diba? So, isa na sa nakabalakan. Takag, ang video, basi kun hindi man ini first time. Basi kun may nagalapta na mga video, sang 13 anyos bala, hublas, for what consideration? Anong konsiderasyon sa pag-video iya sa babae? Kiti, she can as always ask for help. Pwede sa ka singgit, pwede sa ka pangayo tabang, kay nagailikit-ikit ang balay. Ngaway sa mangayo man tabang haw. Basi kinulbaan man to ng 13 anyos. Wow. Naunahan ng abisa lawas at grade 8, grade 8 ha? Second year high school, 13 years old. Isalabton giniya sang 20 anyos. Kiti hamtong niya pangidaron niya mo. Ha? Dako sa labton niya sini. So, tingwan ta, nga ma-check ini sa San Miguel Municipal Police Station kung anong latest update as far as they are concerned sa ila investigasyon and status karon sang bata, sang lalaki ha, sa lalaki. Kiti ang bata, most likely is subject ini sa medical examination. Ang lalaki nga 20 anyos, ara karon sa custody sa police. Galing kiti ang mga actuation sa bala, batian nyo man to kagay na sa mga interviewees ni Katropa Marion, Katropa Romel. Pagkatapos siya lakat, hambali sa mga kapakaisahan niya, yati, bye-bye, bye-bye sa inyo. It's as if nothing happens. Ha? So, mga bagay ini nga nagakinanglan most likely sang professional intervention sa lalaki. Masibla kung hindi bala istabli ang state of mind niya that time. Could you imagine that? That's si tawag dato sini krimen, ha? Kahimo sila sa krimen, the fact nag-trespass sila, hindi ila balay, may tag-iya. Number two, with that actuations nga ginahimo niya sa minor di edad, diba? Sa simple nga pulong sini kon istorya sa bangga ini kan nay katropang Jan Ray, ano mo, corruption of minor. It's already 9:05. Ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Anong mayara sa Santhon Plus Gold Capsule? Suplemento para dugang nutrients sa lawas ta. Kay may mangustin ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. May anti-cancer properties actually ang mangustin mo. Puno man sang nutrients ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. So added nutrients sa lawas ta. Kag pang-away, against the development sa mga cancer cells. Kaya may mangustin. Ang premium D3, may vitamin D3 nga nagabulig, agud to nga ma-reverse kung may ara ka mo insulin resistance para mapabalik. Mapanubo ang inyo sininga blood sugar level. Kakun wala pa, mapunggan ang inatawag sininga diabetes, type 2 diabetes or insulin resistance because of the vitamin D3 and vitamin D nga kinanglanon ta, agud to nga magpag-on ato sininga tul-an. And ang vitamin C nga kinanglanon gid sa lawas ta para magpagsik aton immune system. Mabakali ni sa Mercury Drugstore, Ross Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watsons, even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa clinic actually pwede niyo ni mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Ara da sa Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dang konsultasyon. Ara da si Dr. Impinado ato sining ang consultant with assistance of Ma'am China and Ma'am Isen. Kadto lang amo dara, bukas inang clinic at 9 o'clock in the morning. Libre dang konsultasyon. Don't worry kung way kamo kwarta ang dala, nga inugbayad kay libre ang konsultasyon. And kung gusto niyo magbakal sang mga produkto sa Yes to Health, kompleto na da sang stocks sa Yes to Health Wellness Center. Good morning anay kay Josa Bataklit Selo. Good morning katropa Josil. Ari ko di sa Hong Kong kapamati ba o karayo man kay Josa gali Hong Kong ha. Good morning Ida, thank you for listening. Kamusta ka mo di sa Hong Kong? Sa kay Mr. Paterno si Tarpak Libad III. Good morning lang na kay katropa Romel ka katropang Jansen. Our condolences sa Sanyonti family. Ah, may namatyan si Mr. Paterno Paklibar III. Salingya, pangapi kami ni Mrs. Kagdok Pateris and Paklibara sa Santon Gold Coffee Mix. God bless you. Salamat, gid. Sa kay Mr. Vicente Molina Senior, salingya, radiator. Ah, oo. Amo nang kagainab lang in-discuss na itong party sa data center ngayon nalibutan sang ano. Tubig bala mabugnaw da katulad sa radiator sang salakyan. Sa kay Mr. Kagkatropang Roberto Laruan, good morning. Sa kay Roger Sinsoria Jr., shout out watching from Canada. Ha? Dari sa Canada ha. Sa kay Mr. Roger Sinsoria Jr. From San Miguel, Manisa. Ha? Good morning gida sa Canada sa pamilya Sinsoria. Good morning. Thank you for listening. Alas 9:08 dari sa ato sering pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Balikan ta karon si Katropa Marion Katropa Romel sa latest investigation sa ato sering kapulisan. Labi na gid sang San Miguel Municipal Police Station. Oras alas 9:08. XFM.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
7: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang premyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features

0: option. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: college na ko!
1: XFM. Patroba mo! Exciting!
2: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
3: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Zantong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kagpagtuon ang Zantong Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayo sa kalawasan, kag may collagen kag glutathione.
4: Zantong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zantong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
6: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Zantong Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Zantong Plus Coffee Mix. Ang Zantong Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Vision X Plus!
6: Marami na ang natulungan!
8: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Zantong Plus Herbal Soap.
14: Sinoma Oda, Pagasibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantong Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Zantong Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: Zantong Plus Herbal Soap.

0: isang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang paniglang kapis. Nerbiyoso git ko. Mas nagani gayon ko sang ordinaryo nga kape. Dadu kang pagit pagka nerbiyoso ko. Ipatila ko sang akon abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kay wala akong kapalpitate. Kalmado git pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Madayat na kubuwas ah.
5: XFM.
6: Exciting!
7: Mga katrupa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:24. Bullseye! Bullseye! Sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye, balikanta si Katropa Mario kag Katropa Romel, upod karon ang 20 anyos nga lalaki. Sa dugang sininga detalye kon ano ang iya sininga side sa natabo, ano gid bala ang natabo with Katropa Mario and Katropa Romel. Katropa Mario, Katropa Romel.
1: Nagkasugot sila nga duha?
0: Morning. Ano to na tabo, Mike man? Ano nagkasugot ka mga duha nga masaka tus balay? Mga kapila na kamo ka beses da nga nagbalik-balik.
2: Dito lang mamal, sir.
0: Ano nobiya mo ni? 13 anyos?
2: Sir.
0: Dugay na ka mo nobiyahan ay? Mga pila nak bulan or tuig na?
2: Like now, sir.
0: Sang?
2: May get 1 year, sir.
0: Ah, masubra 1 year. May natabo sa inyo kahapon?
2: Manog, no, planter, tabo, planter.
0: Ah, manugumpisa, pero sang una may natabo na sa inyo, da?
2: Oo, sir.
0: Oo. Mga kapila na kamuk basis na nagbalik-balik, how?
2: Oo, kapila na basis, sir.
0: Oo, dara ka mo natabo.
2: Oo, sir.
0: Tinsa nga gina-video mo pa, how? Makapila ka basis na nga gina-video mo?
2: Ay, sir, hindi na to audio.
0: Oo.
2: Si, accident, lang din talaga ng mga ang rinato, mga ang bayan na video ka.
0: Oo. Sino, sugot man siya nga videohon mo?
2: Ano pa?
0: Nagsugot man siya nga videohon mo?
2: Ang pag-video na, sir?
0: Oo.
2: Hindi, sir. Ang mga ganit nga, hindi nga, ang pagiging pakaisin. Kapag-ibigyan siya nga nito, sir.
0: Mm-hmm. Pero kilalahay ka mo ni nga duha sang 13 anyos ni?
2: Oo, sir. Kilalahay ka. Kasi kayo taga-tarami sila na sila ka lupa, sir.
0: Hmm. Ti, why mo nigin pahog?
2: Why, sir?
0: Ti, minor di edad ni, why kagid mag, ano, mangita da no biyabi nga hindi minor?
2: Amo na, sorry, pero nang pag-inog, sir, hindi na ako pang pagpalaklaos.
0: Aho. Mga kapila na kabeses ka mo na tabo na sa balay?
2: Hindi ko lang ma...
0: Oo. Pero... Oo. Oh. Pero dira mo sa... Dira man nga balay ka mo unagin na namitiran mo siya?
2: Oo. Oo.
0: Mga ano nga bulan ka mo nag-umpisada sa kasakas balay, how?
2: Before New Year, November siguro, sir.
0: Mga November?
2: November.
0: Oo. Kada bulan, mga makapila ka beses ka mo nagsaka-saka?
2: Sa bulan, sa sir, mga 3 months siguro.
0: Mm-hmm. Ano ginatagaan mo sa kwarta?
2: Tanaw ko na
0: oh, titag pila man ginahatag mo sa iya, be?
2: Kung pila, ginapangayin. Ito, ramkan na hatag
0: ko. Oo.
2: Tika,
0: hapon, pila ginapangayo niya sa imo?
2: Kahapon, sir. 200 lang na pangayin siya. Tika, kaya ko si kwarta. Sama ko kasi isa lang. Patbo lang ko, gayon. Pat.
0: Pila 200? 400?
2: 400, sir.
0: 400. Ti pila lang nahatag mo sa iya?
2: 50 pesos lang to, sir.
0: Pila?
2: Samba ko, ang basis, ang lang bilhin ko dapat, sir. 50 pesos lang dito, sir. Kaya ang bilhin ko kasi dito, singgawan ko sa ako, ng lumbre, sir. Sa aming sir,
0: padma. So 50 lang hatag mo ka na?
2: Oo. Samba ko, umulan na, ang bilhin na lang bilhin ko sa ako.
0: Ti, ang pinakadako mong hatag siya, mga pila?
2: Ang pinakadako nga pangalili sa konser,
0: pila?
2: Sa kalibo, sir.
0: Pero nahatagan mo man sa kalibo?
2: Opo, ano lang to, sir, sa isa kapitis lang dito.
0: Oo. Masami pila hatag mo siya iya?
2: Kung pila na pangalili, ano, sir?
0: Oo. Mga pila na masami?
2: Sa 500, 300. Kung sa saat nang dako ang mayor, yan, bakit ang balak lang naman kung pila lang ako ang kwarta, murang hindi na yung kapatid mo. Sunod naman iba.
0: Oo. Yung
2: hindi ay naman.
0: Gina, ano niya ko ng kwarta, how?
2: Murang huwag ko pabalo, sir. Kaya bala, hindi nga bala ko magsasabihin niya kung ano yung mayor, yung kwarta, ipuna ba lang, mura balo siya, kaya ako balo kung di lang isa natin.
0: Oo. Pero ka balo sini, kahibalo ang nanay isang bata ni nga nubiya mo bata iha?
2: Hindi, sir. Kaya hadlok sa sir.
0: Ako na mo gintago-tago niyo ni?
2: Oo, sir.
0: Oo. Pero kaagi ka man, kagakadto ka man sa balay nila sini?
2: Ang mga pamilya, sa doon, ang hapon na doon, pamilya ako ba doon? Brapa?
0: Ah, daw kontra ka sa pamilya, sa babae?
2: Oo.
0: Okay. Ano ginabihay mo? Tricycle?
2: Hindi siya na, bali, traveling ka mo sila. Nahilker ako.
0: Oo.
2: Tapos biyahe namon ako para malimili ka sa pagin.
0: Mm-hmm. So,
2: sabi naman sa biyo ulit.
0: Oo. So, ano masamin nyo kadto das balay? Adlaw kong gabi?
2: Kasi may, counter may adlaw, sir. Pero, ang yun ang gabi, lakalak.
0: Oo.
2: Tapos yung brabla.
0: Oo. Te ano, dra lang ka mo gatulog kung gabi ka mo naman kadto?
2: Hindi, sir. Dole, sir.
0: Te, ano ginahigdaan nyo to ba? Siminto kag ano ginahanig nyo?
2: Ay, sipato ya, sir. Mga lobla, daan lang, sir.
0: Oo. Oo.
2: Tapos may tarpamantul na ilanin na kami na sir.
0: Oo. Din mo siya una nga nakuha sa sofa o konto sa kwarto?
2: Siya
0: sa sofa?
2: Oo, tumabaw din.
0: Huwag siya maghibi?
2: Wala sir.
0: Oo. Oh.
2: So, pag gano'ng marapuan ko, may nag-agat niya na sir.
0: Mhm. Ti sang una to natabo ka mo pera hatag mo kana?
2: Ah, yung pangayo pero $500.
0: Oh. So hatag mo man ng 500.
2: Oo, may hatag mo sir.
0: Oo. Ti kay kumo minor da. Basikon ang pamilya bala pa sa kaan ikaw kaso na ka istorya na kamo sang pamilya sang babae.
2: Ako ay po ko kasuri na. Pero hindi nga bala ko mag-inabo niya. Ito bala na lang ito kay panawa. Bala ko pala na kalagas ito. Para hindi ka masapagkakan ng bala kay mag-inabaan.
0: Tiko na nung konsekwensya ka, dahanda kang ato bangon na be? Basi magpasaka kaso to ko na ng pamilya ka babae ni.
2: O sir, kay Miss Kiyab. Kaya mag-inabin na sa taong. Mag-inabin na sir.
0: Tikon may mensahe kas pamilya. Bino mensahe mo ka na, Mike?
2: Sir, may sinintay. Sir, hindi na lang mura. Ay, lang ang tatay niya.
0: Oo. Ang...
2: Sorry, okay. Pasintay. Hindi na man. No, hindi na man. Hindi na makuha niya.
0: Okay. Nag-inulsol ka sa natabungan niya, wala?
2: Inulsol. Okay, sir, dahil...
0: Luyag kagid sa babae na o ba si fling-fling lang na?
2: Luyag din niya rin. Pilaro ko ka po.
0: Ikaw lang ang boyfriend niya sin eh.
2: Ang muna din niya rin niya ito kabalo. Ay, may ligad. May sabibay itong boyfriend. Talaga, sila bala ka.
0: Oh. So,
2: kaya ako din kayo na yung problema.
0: Ang imon ka o?
2: Wala, sir.
0: Oo. Why mo man ginapahog?
2: Why, sir?
0: Basi bala ko na ginapahog mo, ha?
2: Why, sir?
0: Oo.
2: Patawag mo lang sa kaugon, eh. Kung marangayo ko, natapos ko. Sabi ko yan, ginahatag ko.
0: Di magluwas sabi may ginahatag ang kwarta, gina-date-date mo mamini sa guwa, pulupamahaw, lagaw-lagaw.
2: Hindi din na, pero may date time, sir, kay, ako lang, sir, mo.
0: Di kahapon din ka mo nag-istoryahan, na masaka ka mo tos balay?
2: Gabi, sir.
0: Ha?
2: Gabi, sir.
0: Oo. Gabi nga to, din ka mo nag-istoryahan na nga masaka tato buwas balay ho?
2: Cellphone, sir.
0: Ah, tawag na lang mo sa cellphone?
2: Oo.
0: Sino una sulod sa balay?
2: Pana, sir.
0: Sino na una sa sulod sa balay?
2: Pana, sir.
0: Tapos.
2: Ako kasundan niya, sir.
0: Ah, kasundan na lang mo?
2: Oo, sir.
0: Tiki sirado man to, may tabon man tong bintana, din ka mo nag-agi, hay?
2: Sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa bangin mo, sa
0: Tira ka sabit man tong kandado, gin sabit mo balik.
2: Kaliway daw lang kandado, ido ko ano lang tap na sa Facebook sa ito sa Facebook na.
0: Mhm.
2: Abot niya kita ay sa kandado lang ito to diyan sa mga
0: kita. I see. Ti kahapon sa nga pag dakop kaninyo tuya ta na ang babae sa piha ka kwarto ano pinasaylo mo dayon tanas pihak.
2: Ito raw mo ko ka balyo kami masaka ito raw pag sa
0: Mabok sharp lang lang sir. Oo. Ti. Oo. Ti, tuya tanang babae sa pihak, kublas, ano, pag, balan.
2: Pagsaka, kung saan na ba, ipauba, nagsinatanggap
0: mo. Mm-hmm. Ti, kay hublas to tanang kahapon, ano pag, balan yung may tao? Sino nag, pasaylo ka ng pihak? Ikaw man naghambal sa ilo, Torres pihak?
2: Ano ka?
0: Oo, kiti hublas ta na to kahapon. Sino naghambal nga masaylo ta na sa piya kwarto to? Ikaw man?
2: Okay, sa sopa kami, baga pungkog.
0: Ah, paglagpok, nagdalagan ka sa piya kwarto ta na sa pihak?
2: Oo, sir.
0: Ah, ti sino nagdara ka na nga mga bayo, pag shorts to sa pihak? Or ay nasok-sok ya?
2: Hindi, kuha ko, sir.
0: Ah, ikaw nagdala pasulod sa kwarto?
2: Oo, sir.
0: Adios. Okay. Ti, why pa man ka mo istorya ka, pamilya, no? Hamba ka polis ka nimo?
2: Why pa man ka?
0: Hmm. Ti karon ng pamilya, tos palibot, tinchindihan mo man nga, magpalamilya na magpalakaisa, magpalakaduha, no?
2: Oo, sir.
0: Oo. Oh. Ti, ang tagiyapak balay to. Kapangayo ka na presinsa okay. Sa tagiyak balay to? Pero ti why naman dang live-in partner ni mama mo, di ba?
2: Oo, tiya sa bakil.
0: Oo. Ti kaya ang tagiyak balay, hindi live-in partner ka nanay mo eh. Tagiyak balay, utod ya?
2: Oo, sir.
0: Oo. Ti why ka ka pangayap pasensya?
2: Kaya ara ka na sa hawag mo, sir.
0: Oo. Ti sa mga kauturan niya daw, ay kagpangayok pasinsa sa pakaisahan niya daw, aran na spalibot man na? Okay. Sige, sige. Mike, salamat gid at least na kuha tangi mo sininga side ah. Pero, gayon ulsol na ikaw sa natabo.
2: Oo, sir. Ulsol lang.
0: Oo.
2: Kaka-ega.
0: Sige, sige. With that, Mike, salamat, gid, ha?
2: Okay, thank you, sir.
0: Sige, sige, sige, sige, ho. Storyhanan ng pamilya, kara babae, kung makakadod na si Imo, ha?
2: Oo, sir.
0: Sige, sige. Oo, sige, sige, Mike. Kailan na edad mo gani? 20, no?
2: 29, sir.
0: Ah, 21 ka na, okay. Sige, sige.
2: 29?
0: Ah, 29?
2: Oh,
0: abaw, T3C pa lang tanan, 16 anyos gap niyong duha, minor abi. Okay, oo, sige. Oo, Mike, salamat ha. Sige. Oo. Dol? Kaya doon mo na, Bidol, kay basta gani minor, hindi mo mataya ang ano, biyakuran eh, minor eh.
2: Yes, yes. So, hindi na prepare na subong ang mga papeles sa kapag yourself para ma-file ang kaso. Again, sa piling 29 years old, ang pagsinsar gani natin, pero mero is 20.
0: Uh-oh.
2: Pero, ginklaro ni Police Major Brian Alejo, ang hepe sa San Miguel Municipal Police Station na 29 years old na siya.
0: Mm.
2: Oh. So hindi ma so, masobra na isa ka to. Igal yang ilang relasyon sa tapal yourself.
0: Galing kiti minor doon.
2: Na pag kadumdum na mga apat ug lima ka beses na nga natabo sila kag gadira sa sila nga balay, nga nalakpan sila. Kahapon, hindi na siya ugaling mag-comment kung nakapila na siya kabeses na mag-kanto dito, mag-himo sa pagkikinawa sa 13 anyos nga minoridad. Kung siya yan, nag-agi sa bintana, nagtakla sa likod, atong bintana na nabukas sa likod na pwede mataklas sa pandiyosel, ang babae, nag-agi sa atubang.
0: Oo. So, anti sa magsulod, ginsabla yan, yung ano, ang kandado to, ang kadina, yes. Pagkatapos nagtakras tanas bintana.
2: Oo, ang babae lang siya nag-agi sa atubang.
0: Oo.
2: Ang lalaki, si Aya, dito siya nag-agi sa likod. Pero ang siya nag-saka sa likod, sa bintana, nag-agi sa bintana, ginbuksan niya na ito, ginsablay niya, para na hindi nang nabudlayan ng papayi.
0: Oo.
2: So, ginatrepare subong sa niya makatapos ng pulis, sa niya sa Miguel Police Station, kag ang pamilya sa niya babayi, gin sa medical na itong babayi, ginoplan sa niya pamilya, kag basi, subong adlaw, ma-file na, ang kaso nga rape against sa kay alias Mark Katropan Diosel.
0: Okay.
2: So live report ni Kandirin sa San Miguel na Municipal Police Station with Katropan Ronel Paclibar. Hindi nga balita ang dinadulong sa inyo sa Santon na Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium B3, and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
0: Bullseye! There you are si Katropa Mario Hilongo. Tidaw kadton niya subong ang siko niya ni alias Mike. 29 anyos na gali. He is 29 years old. Ang babae is 13 years old. So ang rason iya ni Mike, alias Mike, yan nubya kuran, mga November pasanda ko no mag-un. Ha? In short, sini, a relasyon nila since November. Tinaluyag makunong babae, ang bata sa iya, naluyag man siya. Tinaluyag makapila na sila kabeses kunong natabo. Kalabanan, daytime. Kaya mula na may tiyempo siya. Kagdira man sa balay. Wow, yates kay mo, Mike. Why mo gigin panumdom nga hindi ka man gani magliwan sa tagiyak balay da. Ha? Ti, hambal yan, nulsulan niya. Katubangon niya. Kay nagakatabo sila, mag-istoryahan na sila cellphone kung paano sila magtabuay. Sang gabi, Sabado, sang gabi, nag-istoryahan na sila cellphone nga matabuay sila da sa balay. Ti, naguna, sulod na babae, ginabrihan sa babae, ito ang portahan, balatong nga may kadina. Pag abot siya, gasundanay man lang sila, ginkabit siya liwat pero halog ang kadina, kag naglibot sa likod, kag magtakras sa bintana, kag tuya ta na mag-agi. So dito sila gaplastar gali sa sagwa sa may foam. Iti humok. Pag lagpok sa portahan, kay nakuhublas din ta na si 13 anyos, siya ti gapreparar man eh. Hambal niya, sa iya niya pa naisayon na. Gahublas na, nagdinalagan sila, ang babae sumulod to sa kwarto. Nga, kon atubangon mo sa tuo, ang lalaki dari sa wala, itong may karton. Ang problema, kay ang bayo sa babae, waya madala. Ginbulakwit sa lalaki kag dalon dito sa kwarto. Kung nga adira sa kwarto, nga ginafocus sa subong, nakitaan ang ginasuksok sang babae. So, at the time, so nasaya, wala pa sa may natabo, ha? Ina, according sa kay Mike. Pero makapilan sila kabeses na tabo. Nagkakatabo sila sa panaysayon ni Mike. Labi na gid kon may ginapangayo ang bata. Bata, patawag nato si Nikiti. Could you imagine that? 13 years old. May ginapangayo, ang pinakadako yung ginhatag atong manog December, 1,000. Kung kaysa, may 500, may 200. Kahapon, ang ginhatag ya lang 50 pesos kay amola na ang bilin sang kwartaya. So, 50 pesos. Ginambalan niya ko noong bata, siling niya, supot-supo, tablang kwarta mo. Now, para iya sa kay alias Mike, with consent sang minor, nang pamangkot siya is 13 years old. So, kung maghambali ka nga with consent, basta gani 13 years old, why ka dagin may mimo, budlay lutsan ini. Ha? Under the pangilinan law, kag sa kaso subong sang rape, under pa ini sa protective custody sang ginikanan eh. Whatever decision nga himuon sang bata, dapat niya with consent sang ginikanan. Tigin ako ni alias Mike, Nga natabo sila. So ang police right now sa San Miguel is preparing a case of rape. And most likely it's a statutory rape. Para iya sa kay Mike. Wow, Diyos ko, Mike, why mo gigin panumdom? Ha? Si Mike, anong trabaho? Gasunod sa tracking helper. Biyahin na Northern Iloilo. Ti, kung mag-helper ka, per trip man sinang bayad si mo, katropang dyan, Ray mo. Kung driver, siguro ti, pinakanubo nga per trip sa driver, subong 500. Kung dali lang sa Iloilo. 500 to 1,000. Ti, kung mag-helper ka, matag 300 lang na guro eh. Ate amo nang iyang means of livelihood. Si nanay niya nagapulo panahi. So, that's it ladies and gentlemen. Lesson? Sama ginikanan. Bantayan yung kabataan nyo. Labi na gid kun bata mo pamayad utang tawag bala nila. Babay. You see, ladies and gentlemen, ang masakit sini kay naga-star lang sila dara sa duta kagin panugutan nang sila mag-star da. Kay ang live-in partner sang nanay sang lalaki nangin live-in partner man sang pamilya sang tag-iya gid sang balay. So mo nangin panugutan sila da maka-star. Ha? Ti tanigin panumdom ni Mike ni bao Dios ko. Ha? Nga way nga didto mo gid jagin himo ni bao kay kontra sa kuno sang pamilya sang babayi. Amo na nga way sa gakadto to sa balay sa babae, sa bata. Way man sa nagapahibalo sa pamilya sang bata, sa babae, nga 13 anyos, nga magkarelasyon kuno sila, pero hindi pwede noy. Minor di edad, abi ina. Tani na panumdom ni, ano na, ni alias Mike. Ha? Di karon, suno kay Police Major Brian Alejo, ang Chief of Police sang Police Station sa San Miguel, they are now preparing sang kaso nga rape. Kaya with that admission sa ilaman mismo sa pulis, kagdariman sa aton, may natabo sila sa bata. Dugangan pa nga ti pa-medical exam ang bata para nga ma-certain gid if at the time, ladies and gentlemen, may ara gid man natabo sa ila. Di makapila ka beses na sila natabo, ha, dira sa sulod sang balay. Ti nabastusan man ang pamilya sang tagiya sang balay sa natabo mo kay number one. Ang property is owned sang magpamilya. Pagkatapos ginpanugutan pa nga maka-star sila dira sa propiedad. Baka patindog man lang sang hayob-hayob da para may istaran sila. Pagkatapos ginhimo pa nila ni sa balay sang tag-iya sang propiedad. Di ko ni masakit man. Ha? Di pila ka magululutod na da. Tapik lang ni sila bali mo. Because of some circumstances, nga nakatapik siya. Tita, ni pinanumdom ni Mike da, nga ang ginaistaran niya da, kung hindi pakaisa, pakaduha sang tag-iya, hinablos ang tag-iya sang propiedad. Nalibutan na siya sang pamilya mo. Ha? Tinisulto lang siya ang pamilya man na magululutod because of what had happened. Sa ila ancestral house na tabo ini, nga ginapaubra pa karon sa isa Manila kautod. Happens to be out, living outside of Iloilo. Why pa ina matapos, may mga ginaprokurar pa, tapos sa muna natabo, daris balay. Nga ginpanugutan pa kamusang tag-iya, nga maka-star man dira, out of pity, sa kaluoy. Iti may mga kabataan, and was once, nakatapik man's pamilya somehow, even though, not binded by what we call as marriage. Why sila makasal? Why man sila bata? You see? Kag daw may iba ng pamilya mga ni subong yang babae no. Sunod kay Mike daw may pamilya naman no. We're not yet so sure. So with that ladies and gentlemen, dako nga paghinulsol sa kay Mike. So amo nang tanan why sang paghinulsol nga una. Kay kon may hinulsol nga una katropang Jan Ray, ladies and gentlemen, laban-laban guro pure kita. Basi why kita guro sala no. Basi gutok langit sa aton guro. Kung unang paghinulsol katropang ira, gutok langit. Ha? Why na guro mabunag, gurong impyerno, ha? Kag purgatorio, why? Oo. Ti, galing kayang paghinulsol as always, ara sa ulihi. Amo nang hambal nila nga, ti, hindi man mabasol to yung, ha? Pamilya nga nag-check dito sang balay. Kiti, pamilya mo. Debla, that's normal. Actuality, utod giganito sa tagiyaman sang balay. Sila to ang tagiyada sang propidad. Sila nga magululutod kag magpalakaisa. Tinakatapik lang ini. By virtue of some circumstance. Kag hindi ni siya iyagid pure nga hinablos sang pamilya sa tagiyada sang duta. Kaya nakatapik lang by virtue of togetherness bla ah. Nangin live-in partner sang isa sa miyembro sang pamilya. Ngaway sila man bata. Ha? Tini siya bata sa iban nga tatay. Pero nagbulagay sinanay niya kag ang pamilya sang tagiya sa propiedad happens to be now living dito iya sa Negros Island region. So that's the story, ladies and gentlemen. Amo ni nga kun kaysa kulang sa giya. Kulang sa pagpaintiende bala. Kulang sa ginatawag sininga maternal kag paternal supervision. Nan amo na katropang diyan, ray kag katropang ira. Bisan na nun yung kakuntra si nanay kag si tatay nyo, pamati, gika mo kalaygay, da kay sa orihi, kagton mo gikunosiko mo. Why sila may malain yung tensyon kung nagapangakig si nanay kag si tatay nyo? Ari naman? Daw guidance counselor naman tasubong. Ang intensyon nila sina, matagan ka mo mayad nga pangabuhi, kag mayad nga puturo. Dibla? Ambal ni Apple Tabanda, kulang sa parental guidance. You're correct. Sa kay Apple Tabanda, kulang sa supervision sang ginikanan. Tikon ang ginikanan, ginasapar man lang ganang pangabuhi. Tikon tani, mamatomato ng mga kabataan, no? Nga hindi maghimo, blasang katuntuhan, balahaw. Why? We consider this katuntuhan. Ti minor di edad, sa simple nga pulong, la minor di edad, ay Diyos ko. Ti depende niya sa pamilya sa babae, kung magsugot man yung pamilya sa babae, karon mambal nga, ti okay, sugot nga, pakasal lang, pero hindi pwede na makasal kay minor di edad. Ha? Tani siguro ko nakalabot na mga 18, kay kon babae ka mapakasal kasubong at 18, you need still parental consent. Kinanglan 21 years old para way na parental consent. If you aged 18 to 20, you need parental consent. Kinanglan permahan gina for approval sang ginikanan mo under the present rules and guidelines. Ining 13 anyos pa, under the law, that is statutory rape. Ha? Bisan pa mambal, nubya ko, may relasyon kami, hindi pwede mataming inay. The fact nga, below 15 years old. Ha? Why man ato niya napaho gabi si Mike? Kay base kon may inistoryahan man nila ni karon, depende man sa police. Kon may inistoryahan nila karon nga masettle ini once and for all, that everything will be well and ends well, ti ilan na naiya. Ha? Ilan na naiya. But what we are trying to drive right now is for the information of everybody nga way paya makahangop. Gani sa mga nunoy, noy, itagob nyo gid ang binangon nyo ha, labi na gid kon minor di edad. Ninyo ga, nagi ko unos-unos na kinali, bala kon, ba, Diyos ko. Ay, huulang gid. Sa kay Fredeline Anihaltari, diraya sa Liday Store. Good morning gida ha. Shout out lang din sa Liday Store. Ha? Kagpa shout out man kay Baby Asael. Good morning gid and thank you for listening. Dara sa Baby 9 Food Store man atubang sa Shopee da. Sa kay May, good morning gid and family dara ha. Thank you for listening. Kag sa mga ano da, mga riders naton sa Shopee. Good morning lang sa inyo da. Sa kay Nonong Itere, dari lang sa likod. Anong? Luto na da. Dagi nagutom na kuno si Katropang John Ray. Dagi nagutom sa mamati sang balita nga may minor di edad nga namitiran sa 29 anyos. Doga ugtom kisa mamatsaga ko daw mabingaw ang bagang niya kapagot diyo. Kay kabati sa balita nga may 13 anyos kaya ginmitiran sa 29 anyos. Sa kay Jean Basya, good morning Katropang Josil and to all the staff of BXFM. And also sa kay Nyek Espinosa, good morning sa Katropang Josil. Nagatanaw kami di sa programa mo. Thank you, Ginyak, ha? Sa kay Sherwin Marcuwe, good morning. Kag sa kay Jennifer Reliesseva, gapamati subong sa Hawaii. Good morning and thank you for listening, ma'am, ha? Dara sa Hawaii. Sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi sa Baptist Student Center, La Paz. Say good morning, sir. Blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from Ephesians chapter 4, verse 2. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. God bless everyone. Again, from Pastor Rosendo Dolendo Mihi, San Baptist Student Center, La Paz. Selling niya from Ephesians chapter 4, verse 2. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. God bless everyone. Thank you, Pastor Bolsa. Ka-good morning dira sa Baptist boys. Kay Apple Tabanda sa Leon, good morning and thank you for listening dari sa XFM 100.7 Iloilo. Galing daway na ta tiyempo, abi, sa ato sa nga pagparaga, this turbo time, turbo dietary supplement for men, 30 minutes before ang loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men. Quality product, sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga suki ninyo nga butika kag pharmacy, kag sa clinic, dariya sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, atubang sa Midtown Hotel, nga nag-offer sang libre nga konsultasyon. Kung kinanglan nyo da, karon ang pansit mulo nga manamit, kapising pansit mulo, pwede nga mo da katilaw sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo, sa Etria, sa SM City. Ha? Sang kapising pansit mulo. Kung kinanglan nyo naman car wash, ara sa kilid sa Alta Chiara Church ang quick and clean car wash. Pakitaan nyo lang na si Mr. Franz Fuentes. Kung gusto naman ninyo catering services, gusto naman ninyo venue, for example, why ka mo venue, abis sa mga gatherings ninyo, kanto ka mo sa The Crib Kitchen Cafe. Dara sa Don Francisco Village, likod sa Police Station 9. And The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Sa kay Franz Bracamonte Pareño, selling niya, good morning, Katropan Josil. Greet ko lang si Marlene Idhan Pareño, gaplastar sa iya baligya ang mga street foods. Good morning, Ida, sa Suok Arrivalo. Sa grupo de sa Suok Arrivalo, good morning and thank you for listening dari sa XFM. One other tempo, sa ato sining pagparagad sa pamilya galid dara sa may Sunset Boulevard, pamilya Isanan, ha? Kay Mrs. Rosalina kag Alfredo Isanan. Good morning and thank you for listening. Sa technical side, upod na si katropang John Ray Bertiz, standby ka mo sa coverage ng XFM sa impeachment trial against the Vice President. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Josel Banias, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa,

0: ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? 3 bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
6: Yeehaw! XFM.
7: Patropa mo!
5: Exciting!
3: XFM. XFM. Impeachment coverage.
8: Impeachment coverage.
9: Mga katropa, excited!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: sa XFM.
1: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
0: Good, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: 1.71 milyong may hirap, near poor at low income Filipinos. Higit ang DSWD na layunin itong hindi lamang matulungan ang mga pamilyang makaraos sa araw-araw, kundi mabigyan din sila ng kakayahang maging mas self-sufficient at resilient.
1: XFM News Nationwide.
2: 6 sa bawat 10 manggagawang Pilipino ang nagsabi po na kontento sila sa nilang sahod. Ayon sa 2026 Salary Pulse Report ng JobStreet by SEEK. Gayunpaman, 45% ng mga manggagawa ang nagsabing hindi pa rin sapat ang kanilang kita para matugunan ang cost of living, kahit itinuturing nilang patas ang kanilang compensation. Ayon po sa JobStreet, mga katropa, mas nagiging motivated at handang magtrabaho ng higit ang mga empleyadong masaya sa kanilang sahod, habang mas mataas naman ang posibilidad na maghanap ng bagong trabaho ang mga hindi kontento. Alos 3 bawat 10 manggagawa naman ang handang lumipat na ibang lungsod o bansa, kapalit ng 10% na dagdag sa sahod. Pero marami pa rin ang ayaw isakripisyo ang magandang workplace environment para lamang sa dagdag na kita. Kaya naman iginit ang JobStreet na bukod sa sahod, mahalaga rin maayos ang workplace at ang career growth para mapanatili ang mga empleyado. Sa sektor, pinakamataas po ang salary satisfaction sa panig ng teknolohiya sa 54%, habang 50% naman sa construction, at mas mababa ang satisfaction ng mga millennials kumpara sa mga Gen Z at Gen X.
1: XFM News Nationwide.
0: Naglaan ang Department of Budget and Management ng 9.75 na bilyong piso para bayaran ang mga nagastos ng state universities and colleges na una nang sinalo ng kanilang sariling pondo sa ilalim ng Free Higher Education Program. Saklaw ng pondo ang mga hindi pa nabayarang gastos para sa academic years 2022-2023, 2023-2024 at 2024 hanggang 2025. Ayon sa DBM, mapupunta ang pondo sa 108 na state universities and colleges sa pamamagitan ng CHED at Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education. Layunin itong maibsan ang pinansyal na pasani ng mga universidad na gumamit muna ng kanilang institutional funds para maipatupad ang libreng tuition at iba pang school fees. Ipinatupad ang Free Higher Education Program sa ilalim ng Republic Act 10931 o Universal Access to Quality o Quality Tertiary Education Act. Sinabi ng DBM na bahagi ito ng patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa edukasyon at makatutulong upang magkaroon ng mas malaking pondo ang mga SUC para sa iba pang lehitimong pangangailangan.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, paninindigan ng Senado ang pagbabawal sa confidential funds para po sa civilian agencies sa 2027 national budget. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, inalaan po lamang ang confidential at intelligence funds sa mga ahensyang may malinaw na mandato sa law enforcement at national security. Kabilang sa maring magkaroon ng nasabing pondo, ang Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Coast Guard, at ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Nilinaw din ni Gatchalian, mga katropa, na hindi kabilang ang mga civilian agency gaya po ng DICT at DOTR. Sa mga maaring pagkalooban ng confidential funds, ipinunto niyang bahagi ito ng paninindigan ng Senado na maging mas malinaw at mas mahigpit ang paggamit ng pondo ng bayan.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Bukas si Senate President Sherwin Gatchalian na ilipat sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang nagsisimula ang deliberasyon sa 2027 national budget. Ayon kay Gatchalian, layo

0: Marivic Pareha, Director ng House Legislative Information Resources Management Department. Bilang unang testigo sa panglabing-anim na araw ng paglilitis. Kinatawa naman ni Attorney Lindon Miguel Bakel ang panigpo ng depensa. Samantala, hindi na tumistigo si Pareha matapos sumang-ayon ang defense team sa mga dokumentong iniharap ng prosecution. Bago rin magsimula ang paglilitis, hiniling po ng prosecution na mabigyan ng pagkakataong magsalita si Attorney Amando Ligutan. Kaugnay naman ang mga komento ng depensa laban sa kanya noong day 15 ng impeachment hearing. Sinabi ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero na bibigyan niya ulit si Ligutan ng pagkakataong magsalita sa tamang oras.
1: XFM News Nationwide.
2: Hostile witness ng prosekusyon iniharap sa impeachment trial ngayong araw. Narito ang report.
1: Live report.
3: Sa day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, humarap sa witness stand si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Itinuturing si Acosta bilang unang hostile witness ng prosekusyon sa kasong may kaugnayan sa umano'y mali o illegal na paggamit ng confidential funds ng OVP. Bago ang pagtatanong, sinabi ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero na naka-standby ang nurse at mga doktor ng Senado bilang pag-iingat dahil sa nauna ng insidente ng pagtaas ng blood pressure ni Acosta. Hiniling ni Acosta na makapagsalita rin ng Bisaya. Pinayagan ito ng korte kasabay ng pagtatalaga ng translator. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Pinayagan po ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero si Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan na gumamit ng leading questions matapos sa deklarang hostile witness si Gina Acosta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw ni Escudero na hindi nangangahulugan ito na maaari nang magtanong si Ligutan ng misleading questions. Sinabi rin po ni Presiding Officer na batid umano ni Ligutan ang pagkakaiba ng leading at misleading questions kasunod na naging controversial na social media post nito.
1: XFM News Nationwide.
2: Hiniling ni Senator Judge Erwin Tulpo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na hikayati ng testigong si Gina Acosta o Gina Acosta na sumagot at magsalita sa Tagalog. Ikinumpara ni Tulfo ang mga naging sagot ni Acosta sa naunang pagdinig ng Kongreso kung saan anya ay nakapagsalita ito ng maayos sa Tagalog kumpara sa kasalukuyang paglilitis.
4: She's a government official. She doesn't know what discretionary means is. Mr. President, tama na po itong paluloko sa atin. And compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya. Kaya po, tinutay na isang taon dito, Mr. President.
2: Bilang tugon, hiniling naman ni Presiding Officer Francis Chis Escudero kay Attorney Amando Ligutan na gumamit na lamang ng isang wika sa pagtatanong upang mapabilis ang proceedings at sinabing mas mainam na Filipino ang gamitin.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, mga katropa, ay tinanggi po ng Taguig City ang aligasyong mabagal at pagtugon naman ng emergency responders sa isang pasyenteng nasawi dyan sa Maharlika Village. Ayon sa Taguig Command Center, hindi kumpleto ang address na unang binigay sa 911. Kaya ilang beses suman itong hiningi mula sa hotline habang hindi rin nasagot o sumasagot ang contact number ng tumawag. Patuloy naman sinusuri ng Department of the Interior and Local Government ang insidente para matukoy kung nagkaroon nga ng pagkaantala sa pagtugon. Samantala, humingi na rin ang pamanhin ang pamilya ng pasyente sa mga nauna nilang pahayag laban sa 911. At sinabing layunin lamang nilang mabigyang pansin ang kanilang karanasan upang hindi na ito maulit sa ibang pamilya.
1: XFM News Nationwide.
2: Philippine National Police tutok sa investigasyon sa pananambang kay Barm Chief Minister Makakuwa.
1: Live.
2: Katropa natin sa balita si Earl Saludar.
1: Live. Report.
5: Report. Baigpit na tinutukan ng Philippine National Police o

0: PNP ang imbestigasyon sa pananambakay Bank Samoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Interim Chief Minister Abdul Raup makakuha nitong Sabado. Ayon kay PNP Chief Police General Semilencio Natates Jr., nakikipag-unay ang kanilang hanay sa Armed Forces of the Philippines o OFP at iba pang tinaukulang ahensya ng pamahalaan upang masusing imbestigahan ang insidente at matukoy ang mga nasa likod dito. Sinabi ni Natates na patuloy na ginagawang case build-up ng mga otoridad habang tinitingnan ang iba't ibang anggulo sa pananambang. Tiniyak naman ng PNP na hindi titigil ang kanilang operasyon hanggang sa makamit ang mustisya at mapalagot ang mga responsable sa insidente. Para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabayin din po napapahinggan sa 93.3 XFM Antique, XFM 96.5 sa Kalibo at 87.5 XFM Sagay, Negros Occidental.
1: Balitang balitang regional.
2: Punta na tayo sa Iloilo. Ang Banate National High School sa probinsya ay walang pasok dahil sa tinanggap na merong pagbabanta pala. Katropa natin sa balita, Era Espinosa na XFM Iloilo.
3: Sinuspinde ang klase sa Banate National High School sa probinsya ng Iloilo ngayong araw, Agosto 17, dahil sa natanggap na pagbabanta. Ang pagbabanta ay ipinost sa Facebook kung saan ayon sa Facebook user na mag-ingat ang mga estudyante at guro na nasabing para lang dahil may masasaksak ngayong araw. Sinisiguro ng nagpost na may madisgrasya at hindi siya nag-iisa. Tinagri ng user ang Facebook page ng Banate National High School Supreme Student Government. Ang post ang nakakuha ng madaming reactions, comment at shares kung saan marami ang nabahala. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan upang matukoy ang salikod ng nasabing pagbabanta. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
4: Indak-indak at pamulak sa Kadayawan, dinagsan ng libo-libong manunood. Milyon-milyong piso sa papremyo ipinamigay. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
5: Dinagsa ng libo-libong manunood ang indak-indak at pamulak sa Kadayawan kahapon sa Davao City na isa sa mga pangunahing tampok ng taunang Kadayawan Festival. Bago pa man sumapit ang alas 7 ng umaga, nagsimula nang mapuno ng mga manunood ang mga sidewalk sa CM Recto Avenue at paligid ng San Pedro Square upang saksihan ang makulay na float parade, street dancing at mga pagtatanghal ng 13 contingents mula sa school-based at open categories. Lalong naging kapanapanabik ang kompetisyon matapos maglaan ng karagdagang 1 million pesos ang Davao City First Congressional District dahilan upang umabot sa halos 10 milyong piso ang kabuuang papremyo para sa aktibidad. Sa isinagawang Grand Indak-Indak Showdown kagabi sa open area ng Coastal Road, muling nagkampiyon sa open category ang Mati City Balangay City High Performing Arts na nag-uwi ng 2 million pesos. Samantala, itinanghal na kampiyon sa school-based category ang Daniel R. Aguinaldo National High School o Drans Mana Performing Arts Ensemble na tumanggap ng 1.7 million pesos na grand prize. Hindi rin umuwing bigo ang iba pang contingents dahil sa malalaking consolation prizes na kanilang natanggap. Bahagi lamang ang indak-indak at pamulak sa serye ng mga aktibidad ng Kadayawan Festival na naglalayong itampok ang mayamang kultura at tradisyon ng Davao City, gayon din ang pagpapalakas sa turismo at lokal na ekonomiya. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
2: Samantala, katropa, lalaki patay matapos barilin sa harapon ng kanyang misis sa Kabatuan, Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
1: Live report.
6: Itinap bukas sa pagamutan bagamat binawian din ng buhay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa kanilang pwesto sa barangay Caloocan, Kabatuan, Isabela noong August 15, 2026. Ang biktima ay isang 40 anyos na lalaki na isang meat vendor habang hinihinalang riding in tandem naman ang dalawang suspect. Sa panayam ng XFM Santiago, kay Police Major Aniel J. Dumayas, ang hepe ng Kabatuan Municipal Police Station, sinabi nito nagkasalukuyan pa rin ang kanilang pagtugis sa mga suspect sa nasabing insidente na ikinasuwi ng biktima na parating sa kanilang himpilan ng pangyayari buhat sa tawag ng punong barangay ng lugar at doon nadatnan ng mga kapulisan ang mga bagas ng krimen habang agad isinugod sa pagamutan ang biktima ng kanyang mga kaanak. Isang motorsiklo umano ang huminto sa pwesto ng mga biktima lulan ng dalawang lalaki na nakasuot pa ng helmet na lumapit pa at nagtanong sa halaga ng 1 kilo ng karne sa biktima. Pagkara ay bigla na lamang umanong bumunot ng armas ang gunman at pinagbabaril ang biktima sa harap ng kanyang misis na tinamaan sa tiyan at ulo. Nasawi ang biktima dahil sa insidente habang tumakas naman patungo lungsod ng Kawayan. Ang mga suspect na ngayon ay pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
4: 13 anyos na bata critical, inasugatan matapos pagtatagain ng kapitbahay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Critical ang isang 13-anyos na batang lalaki habang nasugatan din ang kanyang ina matapos umano silang pagtatagain ng kanilang kapitbahay habang natutulog sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Paril, Cebu City kagabi. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Angelo Naquines alias Luloy, 22-anyos at residente ng sityo Upper Kansintan sa naturang barangay. Nakadetain ito sa adlaw ng police station. Batay sa investigasyon, natutulog ang mga biktima nang umano'y pumasok ang suspect sa kanilang bahay at inatake sila gamit ang isang patalim. Nagtamo ang bata ng sugat sa mukha habang nasugatan naman sa braso ang kanyang ina. Bago ang insidente, umano'y pinalabas ang suspect sa isang disco sa lugar matapos sumanggulo habang lasing. Ang lalaking nagpalabas sa suspect sa disco ay umano'y asawa ng isa sa mga biktima. Ayon sa pulisya, nagtungo ang suspect sa bahay na naturang lalaki upang umano'y maghiganti. Ngunit ang asawa at ang anak nito ang kanyang naabutan at inatake. Depensa ng suspect, bago siya pinalabas sa disco ay may sumuntok umano sa kanya dahilan upang lumabo ang kanyang paningin at magtanim ng galit. Inakala umano ng suspect na ang lalaking sumuntok sa kanya ang asawa ng biktima. Inihahanda na ng adlaon ng police station ang pagsasampa ng reklamong frustrated murder laban sa suspect. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: At merong virtual assistant dyan sa Bacolod. Arestado matapos po makuhana na mahigit sa 2 milyong pisong halaga ng shabu. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM, Bacolod.
8: Arestado ang isang 21-anyos na lalaki matapos makuhana ng tinatayang 2.38 million pesos na halaga ng shabu sa isinagawang drug buy bust operation ng pulisya sa Dalan Palangka, Barangay 12, Bacolod City, madaling araw na Agosto 15. Kinilala ang suspect sa alias na Joseph, isang virtual assistant at residente ng Barangay Bata, Bacolod City. Batay sa investigasyon ng Bacolod City Police Station 1, nakumpiska mula sa suspect ang humigit kumulang 350 grams ng shabu na may tinatayang street value na 2,380,000 pesos kasama ang ilang non-drug items. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan ng suspect at malaman kung mayroon pa itong iba pang kinakaharap na kaso sa ibang police stations. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, nasa loob pa rin ang Philippine Area of Responsibility, ang LPA sa line 1040. kilometers east ng northeast or northern Luzon. At ito ay may medium chance na maging tropical depression sa loob ng 24 hours.
4: Katropang body, samantala tuluyan ang lumabas sa monitoring area ng pag-asa ang isa pang LPA kaninang alas 2 ng madaling araw.
2: Patuloy naman po na kapagto mga tropa ang habagat sa Luzon at western section ng Visayas, kahit asahan paminsan-minsan pagulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan.
4: Makakaranas naman ang maulap na kalangitan, kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Metro Manila, Cordillera, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro.
2: Sumikat ang araw 5:42 at tinasang lulubog alas 6:18 ng gabi.
1: XFM News Nationwide. Balitang International.
2: Iatid po sa atin ang international news sa pamamagitan ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, mga katropa. Inihayag po ni US President Donald Trump na malaki ang ibabawa sa joint military exercises ng US at South Korea, habang binibigyang diin ang kanyang magandang relasyon kay North Korean leader Kim Jong-un. Ayon kay Trump, masyadong magastos ang mga military exercises at nagbubuo umano ito ng mensaheng maaaring ituring ng North Korea bilang hostile. Gayunpaman, nanindigan ng South Korea na matutuloy ang kanilang nakatakdang military drills kasama ang US, kabilang ang 11-day na Ulchi Freedom Shield Exercises. Inatayang nasa 18,000 South Korean troops ang lalawak po sa pagsasanay, kasama rin ang mga American military personnel na nakabase sa South Korea. Matatandaan na naunang sinabi ng North Korea na ang Joint US-South Korea Exercises ay isang paghahanda para sa agresibong digmaan.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay dati sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagbabala si actress at global fashion icon Heart Evangelista sa publiko na maging mapanuri sa mga personalidad na kanilang hinahangaan at sinusubaybayan sa social media. Ayon kay Heart, hindi lahat ng ipinapakita sa internet ay refleksyon ng tunay na ugali ng isang tao, kaya hindi dapat agad maniwala sa isang taong tila too good to be true. Ibinahagi rin niya na may ilang personalidad na mabait at palakaibigan sa harap ng kamera o online, ngunit maaaring iba ang pakikitungo kapag personal nang nakakasalamuha. Inikayat din niya ang publiko na piliing maging mabait sa kapwa at iwasang maging bully online man o sa personal. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
2: Ang balitang sports hatid sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mga katropa. Nagwagi po ang University of the East at University of the Philippines sa 2026 UAAP Baloran Tournament nitong Sunday sa Mandaluyong City. Winalist ng UE ang Ateneo de Manila University's score na 2-0 at nanguna sa Group A na may 3 points. Samantala, tinalo naman ng UP ang Far Eastern University's score na 2-0 para sa nilang unang panalo sa Group B. Nagtabla naman ang defending champion De La Salle University at National University sa score na 1-1. Habang tabla rin sa Group A ang Adamson at University of Santo Tomas.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumainyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong Lunes, ingat po tayong lahat. Maulan, bumabagyo rin. Maraming baha. August 17, 2026.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako po si Buddy Oberas.
4: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Nationwide.
10: XFM. Mga katropa,

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Santon Gold. Live testimony.
4: May linda ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you, Lord, talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
5: Santon Plus Gold.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Malo.
8: Isa ka teacher.
7: Nabatian ko ni sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa.
0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
9: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Vision X Plus.
9: Marami na ang natulungan.
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dilibdib.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas na kung nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uli ng sakit.
15: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magtulo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Lavo Huwas Ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
16: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: una, wala kumayumay na balaan.
1: Good. Mamati ka sa XFM.
0: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
2: Katropa mo!
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapan ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo man inisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminuria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
14: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
15: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Chronic pain.
16: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain.
16: Muscle fever.
13: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
16: Mag-assisted pain.
13: Kalang pain.
16: Fast and safe.
13: Sister pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sister pain.
16: Bibili sa mga butika.

0: Mag-diet ako bukas, ha?
1: XFM. Patroba mo!
2: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santong Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santong Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santong Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santong Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santong kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santong kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santong Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santong Coffee Mix.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay.

0: mula sa jug ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Sultan Plus Herbal Soap.
4: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sultan Plus Herbal Soap. Tura ang akin
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
3: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako po si Jemilin, isa akong bankrate. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Si Michelle Legale,

parang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipili sa mga butika. Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: tropa. Kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Emerja sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
1: Makalage na ko!
2: XFM.
3: Patropa mo!
1: Exciting!
4: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Si Boosters for details. From a period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH-FDA-CFRR permit number 02933 series of 2026. Responsibly.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
8: Santon plus gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
12: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
13: Nalabong paningin ko right after, mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
12: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
14: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
15: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
14: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
16: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan din ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami kidbala kay Batyag ug gidang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon obra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santone Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan nyo rin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Diet na kubuwasa.
1: XFM.
2: Patropa mo! Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Tugan. I mean, Tugstugan. Handa ka na bala sa extra pakalam. I mean, kaalaman.
1: Kabataan niyo mga katropa, sa mo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
2: Tama kayo, tama kayo. Ako lamang eh.
3: Hindi niya kasa. Dapat basunanay kay Sapnot daan.
2: Wow.
3: Oops, oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man

0: Dragon. I mean, like Gayan.
1: Ano na lang ba himuon ko? Kay Double Me lang yung sala ko.
2: Bahala ka sa buhay mo. Dumit ko mo yan eh.
3: Hindi sa sanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.

0: essa dica hard. Sireya, ang tanan may extra.
1: Ay gali, exciting.

0: Ilo, good afternoon sa mga kitropa na to. Nagkakamati na katutok sa XFM 100.7 Radyo Petrol. Ilo-ilo ang kitropa mo. Mayong hapon, good afternoon sa mga kitropa na to. Nagka-tune in sa 100.7 nga frequencies ng Ila FM bands. Mga kitropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones. Kamusta mga kitropa? Kamusta ang ating nga Monday? Today is Lunes. Nung tayo'y magkakilala. Pasok po na yung katropong dyan, Ray.
1: Martes.
0: Nang?
1: Nang tayo'y muling nagkita.
0: Aba, uya ka pa maganda nga kung gabi ka. Concert ka gidlang din.
2: Sige, bago lang kudaan ka, ano, ka recharge si Yodo.
0: Recharge? Ay, recharge galit ang panawag. Tuod. Recharge galit to yan.
2: Ano, nagkakuha pa sa ano, nagkakuha pa sa boylo.
0: Oo, mga halin sa diin. Sa Haniway nga boylo.
2: Alin sa ano? Sa airport.
0: Wow! Airport Mandurriao or airport Kabatuan? Din nga airport.
2: Sa Kabatuan. Parang dagdag-dagdag.
0: I like. Good afternoon sa mga kitropa natin nga nagka-tune in sa 100.7 yung frequencies sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga nagapamati sa aton gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones. Hello sa inyo tonight. Malamig na hapon. Maulan na hapon sa inyo tonight. Mga kitropa dyan, Ray, may pamangkot sa imo. I-advance na ang aton nga X-rated question.
2: Sige,
0: okay
2: be.
0: Lang na?
2: Sige,
0: be. Kitropa dyan, Ray, magluwas sa dalan nga mabasa nga ginahalungan mo. Ano pagid nga mabasa ang ginahalungan mo?
2: sa ano eh?
0: Ganun. Ganun, hindi ka kasama tao.
2: Sa duwa ka, to, ano ganit na?
0: Duwa ka ano?
2: Sa tunga ka, duwa ka ita.
0: Aba? Hita sa ano? Kumplito wow, wala. Hita sa ano?
2: Ha?
0: Hita sa ano? Kasi mamba, kakaroon hita sa amo.
2: Hita sa ano eh, sa... Basta hita.
0: Oh, diba? Pero ano, katropon siya, Ray, ang paborito mo nga mabasa.
2: Mabasa?
0: Oo,
2: diba? Bitso-bitso?
0: Nga mabasa ang bitso-bitso? Kapoyaw.
2: Ang bitso-bitso lang na, di ba? Daw basa man ang iyang kalamay.
0: Ang bitso-bitso, imo, hindi, wala. Kung init pa siya, itim, hindi oh,
2: ba niya masa? Oo, tiyan mo
0: ay, uy, good afternoon kay katropang Juliet Iscarola and kay katropang Claudette. Oh, nag-aupod sila sa from St. Paul's Hospital of Iloilo. Good afternoon. Sa ano naman niya? Sa kay Love to Ride, Live to Travel, mayong hapon. Good afternoon, kid. Kamusta ang imo nga hapon? Kay sa iban pagid natin yung mga katropa nga nag-aupod ha. Sa kay Azor Paunilian, hello, mayong hapon. O, oh, katropa dyan, Ray, great ana yung mga katropa mo nga nag-aupod sa atin this afternoon.
2: So, mga katropa nato na especially dra kay Cap Butch Florentino, mm-hmm. Dra sa may kapihan sa mall.
0: Oh, sino pagid?
2: Kagsatanan nga managa pangapi dra eh.
0: Oh wow. Pero sa para sa imo anong pinakanamit nga kape?
2: Santon Gold. Plus,
0: oh, di ba Santon Plus Gold Coffee Mix?
2: Oh, eh.
0: Oh, di ba? Kung wala sa Santon Plus Gold Coffee Mix,
2: Santon Plus Coffee Mix.
0: Oh, oh, amo niya ang aton mga paborito nga kape. Kay ang kape nga namit-namit kid sa Santon Plus Gold Coffee Mix kag Santon Plus Coffee Mix mga katropa.
2: Pero kung diabetesian ka,
0: ano?
2: Santon na
0: Santon Plus Coffee Mix?
2: Hindi ako diabetison, kaya?
0: Ah, kung diabetison, mainom sa Santon Plus Gold. Oo, Santon Plus Gold, mga katropa, ha? Kung may nabatsyag kang diabetes, kung may high blood ka, no? Mga heart problems, na. Santon Plus Gold. Uy, great na ito na rin itong mga, ano, Facebook Live viewers. Hello. Mayong hapon kay Sir Stanley Cirilo. Good afternoon, DJ. Coffee kita, love, love, love, kid. Bless ba, ano ni? God bless. MJ Stan Gaming 01. Okay. Ngayong hapon ha, kay Sir Stan Gisirilo, kay Sir John Paul. Good afternoon, watching from Spain, Panan City, este Panpanan Dos, o San Remigio Antique. Thank you so much. Sir Jet Tibaga, good afternoon. Mayong hapon lang. Habang niya, good afternoon, kita pang air pa siya tulang di sa amo. Thanks, Gis, sa pagwasa always from Barangay Bayang Ahoy. Anong kaganapan natin, Sir Jet Tibaga? Ano, kaganda sa may ano, sa may Bayang Ahoy? Oh, mga amo ni Uras, mga unami, gini magtambay-tambay, segal, sa bye-bye, kita pang air, ka mga pingapi mo, no? Swerte nga sa kilid, bantayas ang pangpang sang talamnan na tao.
2: Pangpang sang ano?
0: Sang binate. Ay nako, di ba?
2: Pero nami na kung magtudo lan kay
0: oh, diba? Da, ano man. Ang ano man ang tubig man ang palapit sa imo. Oh. Ay.
2: Sang una na.
0: Pwede ka pa kabakday bakday ba? Okay. O di ba? Gadasok. Ang ulo mo. Gadasok ang ulo mo sa ano sa lutak, o di ba? Ikaw ng experience mo katropang genre kung tig-ululan sa ano sa talamnan.
2: Isang bata pa ko.
0: Oh. Di kay bata, matigulan ka daw.
2: Hindi ah, may isang bata pa ko ano eh. Ubatanan.
0: Ubatanan.
2: Kamag lumpat.
0: Ubatanan?
2: Uy!
0: Ano ka tawil-tawil? Galit pa
2: siyempre, yan? Kung ubahon mo ang tanan, di kung magpuli ka nga, basa ka,
0: kigan.
2: Malabdusan
0: ka. Oh, diba? Ano? Basikon ma-violet ang talagtod mo kun. Oh, diba? Masibala kun ugbos ang bayabas, ang hampa. And kung di ka, yung nawalis ting-ting.
2: Okay lang nga, dumidyo la, baho ka sang namawan, pero
0: at least, ay mo bayo.
2: Mara.
0: O tinlo. O tinlo. Hindi siya lutakon. Mm-hmm. Siya ka-brown-brown. Mambal pa. Ay, payaw. Ay mo naman kukuskos ang bayo mo. O, di ba? Amo lang ang pal. Ay.
2: May lang kung
0: amo lang ang mupa ng taninga mo. Nag-violet pa ang talagod mo. O, te. Di mo ka. May paaman. May palaman.
2: Mayo lang kung do medyo gamay gamay lang. Pero kung do iyas ang madridi ka pin.
0: Do mo sang ano. Kita mo ng madridi kakao.
2: Na, amo ganin na.
0: Ang, try ka na
2: ang mga ugbos-ugbos yan ang
0: kita
2: ano.
0: Kita mo lang ito, tudlo ka dag na, ay, kita mo tapos nagahuni pa. Di ba? Kahuni na sa?
2: Oo.
0: Kaya sa mabatian mo na lang.
2: Kakapos-pos ang ano, ang
0: iadahon. O, di ba? Kay Sir Julio Sancho Medina, good afternoon. Kay Sir John Paul, kay Totong Brillantes, kay Mom Christine Lord Morales, good afternoon. Salamat, salamat, kids, sa inyong pag-upod sa program, X-Rated, mga katropa. Kay Claude... Claude Beck Rickton. Oh, good afternoon. Mayong hapon kay Eman the X-Men. Ay, bongga. Good afternoon, ha. Kag sa ibang pagid natin yung mga katropa nga nag-upod sa aton. Hello sa inyo tanungan. Oh, shout out lang kay Sir John Ray, yung bali Sir Jetty Bang. Kay katropang Dave Johnson. Oh, wala mo siya gin ano? Gin... Gin... Shout out! Masunggod na siya karon. Ay... La... La... Yan na siya balaan mag ano magsunggod. Ay...
2: Pwede nga po na kay kumpare ko.
0: Bala. Shout out kay kumpare. Ayaw nga po kay Sir Dave Johnson. And happy, happy listening. Oh, thank you so much sa imo nga pag-upod sa aton. Sir John Paul again, good afternoon. Kag sa iban pagid nato yung mga katropa hadra sa may mais bukuhan sa Acacia Eatery, sa may di ka may eatery, kag sa mga katropa nato dira sa may kay katropang Nunong sa Narania. Nagapanyaga da kay katropang Nunong sa Narania.
2: Mga sa mga nagapanyaga da kay naga
0: parents tada ngano sa ano sa parents sa eskulahan sa eskulahan da
2: pala. Sa mga naga shotput na da subong.
0: Naga?
2: Shotput.
0: Shotput.
2: Shut and put the glass in the
0: wow! Tank. Pag ola mo rin yung galing, ano? Ay, gwapo. Ay, kuya, anay, kung nag-table-table mo, shut put na galing. Shut and put the glass on the table before, ano, before shutting again. Wow. Grabe, ha? Uy, good afternoon kay Echo. Pa-shoutout lang, ma'am, sa security guard sa fishing port Iloilo. Sang Visto, security guard Solis. Sa kay, security guard Visto, security guard Solis, security guard Gayaga. Gaya. Oh, thank you so much. Uy, salamat na. Mayong hapon sa mga taga Fishport. Ilo-ilo.
2: Okay, ano nga dada? Kay nung Berneda.
0: Sali, sa Fishport
2: ba? Oo, arada sa Fishport.
0: Wow, ano ga luto? Gapaluto siya?
2: Oo, naga blamantay lang.
0: Ah, gamantay. Oh, bali, Sir Echo, pa-shoutout lang, ma'am, kaya sa security guard sa Fishing Port again. Alright, thank you. Mayong hapon, ha? Pero nahidlaw mo ito magpaluto sa may Fishport. Oh, no, nakadungka. Dabal ang mga barkor. Karoon pa na sila sa serum.
2: Namin
0: na magpaluto kung gabi. Oh, diba? Like sinabawang isda, sinigang na hipon. Oh, diba? Ang ano, ang sinugbang lukos, gadago. Kita mo na?
2: Tupira na yan.
0: Baklon mo na siya dito. Baklon mo na siya dito ang ano, ang isda katupang January. Tapos magpaluto ka, may bayad man.
2: Hambal nila ko, no? Maskin do medyo lubok na. Kag ipaluto mo namin man sa Japon.
0: Wow, lubok na gani. Guwapo.
2: Hindi, mayo sila ko na magluto.
0: Dito sa Fishport. Oo. Pero hindi man ito lubok. Piti, mag-uhawas mo.
2: Di may haraman niya ibang.
0: Grabe ka man. Grabe ka man. May kilala ka nga lubok ka, o. Ha? Mabangkot ko sa imo. May kilala ka nga lubok.
2: May ara eh.
0: House was hindi mo yung gusto sa lubok pang?
2: No, ay yun yung lubok.
0: Preska yung gusto mo. Anong may ara sa preska ha? Ay, habali, bisikat rin pang Dave Johnson.
2: Okay, ang preska.
0: Ano man ang gusto ni kita pang Dave Johnson?
2: Uy.
0: Ato, oh. Grabe, sabang. Ano pagid saboroso kung preska?
2: Oo. Matratamis.
0: Aba, abi ko malat alat.
2: Pwede man.
0: Abi ko maalat alat kasi di ba syempre di bago na siya nahawas sa insano, alin sa dagat. Di ba siya maalat alat pa na siya. Ano na yung preska?
2: No need na maga, no? No need na nga butangan sa ngasin.
0: Ang imo yung preska nga tamis rambutan. Yung pang laing oro ka rambutan. Huwag yun naman ang dom daan. Basta may sana niya sa puno.
2: Hindi man.
0: Oh, bali sa jet, ibaga. Katol na yung akong lubok na. Diba, makatol? Paano na nila mapanamit ang, ano, hay? Ang lubok?
2: Depende ko naman sa pag...
0: Pangamot?
2: Pangamot.
0: Aba? Ay, mangamot, ya, hay? Okay man.
2: Okay man.
0: At tuod?
2: Pero laban-laban, ti katol, gini.
0: Nagyaw ko nga pangamot na ino. O, oh, diba? Sa mga kitropa na natin na ba si gusto niyo magpanyapon, magpaluto sa mga fresh isda, fresh ng mga seafood. Magkanto lang sa Ilaylo Fishport Complex, mga kitropa. O, dito
2: sa Ilaya Gadula, na, katol.
0: O, sa Imuya Gadugang, katol. Lain basta mga favorite gini ka to pang genre mga katol ni ngayon yung gusto
2: niya. Yun mo katol
0: na Sir Dave.
2: Yun mo katol.
0: Katol?
2: Oo.
0: Ano ang ginasimutan?
2: Para sa lamang.
0: Ayawan ka na pala kabulag. O hindi mo na pala mabulag. Malaman may technique na da. Malaman mo na.
2: Ang ano?
0: Sa Amon to be wala kaming gagamit ka to.
2: Anay?
0: Ano lang?
2: Ang do, ano na do?
0: Hindi insenso. Ano na? Tawag?
2: May aramang ano do electric, ano, di ba?
0: Hindi, ano na. Kita mo na ang, ano, ang pine tree. Di ba? Wala akong pine tree.
2: Wala eh. Sunod na may pine tree sa inyo.
0: Uy, isa lang ay kamilog. O, di ba? At ako mo na kayo pine tree. Kay isa lang. Punta mo ti pine trees eh. Di ba? Amo na pala ginaano ang dahon niya na ginabutang ginaimpor sa ano sa Dabok.
2: Now I know.
0: Oh, bali Sir Jet, ibaga pinakas nga lukos namin ko, no? Oo, bali Sir Jet. May ara da sinyo. Ang
2: Sugbahan
0: dried lukos.
2: Gamay.
0: Diba, namit ng dried lukos, pero mahal siya, ya, B, Sir Jet. Pero po ang lukos, ang kilala ko to, Tito. Ah,
2: maskin marato.
0: Ang lukos nga nabalaan mo to, ang ano, ang pinakas nga lukos nga nabalaan mo to, yung katropan January, hindi ito yung dried, no?
2: Hindi.
0: Fresh ka?
2: Pwede man sa fresh ka, pwede man sa domidyo lubok.
0: Doy ni mo matel?
2: Ah?
0: Doy ni mo matel?
2: Hindi man, kung isa fresh man.
0: Oh, wow. Depende ano?
2: Depende sa ano guro sa pangtiempo lang.
0: Kung init no ano?
2: Ah?
0: Kung init no dried man.
2: Dried man kung init.
0: Pero kung amo ning mga lamig.
2: Doon medyo gabasa.
0: Basi nang bihan?
2: Doon naga anong lan nang ano ganina?
0: Ga?
2: Doon naga hulas.
0: Oh, nga hulas siya. Ba ako naman ka lamig dan ka hulas mo na siya mo.
2: Kapin pa do.
0: Oh, bali sa Jetty baga magic word lang na iya ang gapanamit guro. Ma'am, ti ano bi nga magic word bi ang gusto ya?
2: Sarap.
0: Wow.
2: Oy, da mo subong naga ano galaptang mga fake.
0: Ayo, kita ko mo ligad ng mga peke nga ano. Abi ko kung ano lang mga peke like may kwart mga peso bill nga peke, di ba? Pati magic sarap.
2: Kaya may ara na subong sa mga online
0: shop.
2: Oo,
0: yes. Amo na sa mga kitropa na
2: barato lang.
0: Verify gid ang ano, ang shop nga gidabaklan nyo. If magbakal ka mo online, mag-order ka mo, i-verify nyo ang shop. Tapos, kadto ka mo sa comments, diba may mga reviews na dahag comments about sa products. Pasahon nyo na yung mga ketropa before checking out.
2: Actually,
0: para ma-sure nyo nga authentic nga ano inyo ginabakal, nga original.
2: Actually, sa amon dito, na tisingan, nga okay. Magbakal dito.
0: Anong sabor yung bigay?
2: Hindi, do baho siya kung nakag... but lang.
0: Ha?
2: Baho.
0: Isang mata? Ay, sorry. Isang mata mo.
2: Kaya, pagbuka siya ko no, ano, gid mapamaniwaan, magid ang ano ya, do laway siya.
0: Yes, nga ginisa ang sabo, ang baho, kag ang hamot, ya daw ka nami, ano, ano niya ang iya, ito yan. Ginamos? Ginamos ang baho? Di ba, wala sa magic sarap, maara, dada, nga, ano, granules, nga, chicken granules, basta all-in-one granules na siya mga ketropa, di ba? At ito yan, ito yan, ito ginamos siya ba ko? Eh, di ba, ang ginamos, ginasubak mo na siya.
2: Pero ito yan, isa ka pa, 28 pesos lang ang bilhin.
0: Ako na gani, isa sa mga palatandaan nga peke ang ginabakal nyo nga ano, ng mga items or peke ang mga muna nyo nga ginabakal is super barato siya.
2: Oo.
0: So, it doesn't mean yung barato, nakatipid na ka mo. Basi isa barato, dira pa na peke ka mo. O, diba? Nabiktima ka mo. Grabe nga mga tao subong, no? Grabe sila mong budol.
2: Gani.
0: Ay.
2: Nananda lang na ubra para maka...
0: Ay, ambot. Amali, Sir Jetty Baga, mayo pa gani, Ma'am Lucas, mahal, pero ang tao, di mahal. Ay.
2: Hugot.
0: Hugot naman siya yan.
2: Hugot yan.
0: Grabe siya. Amali, Sir Jet, ginadalaan ko, pero may kilala ko, Ma'am, gasakay sa barko, binulad ni Lucas, nami ipare sa RH. Di, wala agad kami na, Sir Jetty Baga.
2: Namigid man na i-anabi, sumsuman.
0: Sumsuman, pero hindi ako gusto ko, ginaya pa masawan, kag isa sa Langgaw, katapang dyan, di ba sa Langgaw nga makahang?
2: Uh-huh.
0: May ano, wala may si, may...
2: Makagalan.
0: Sibu, ahos. May ahos, kagsili. O, di ba? Makagalan na. Mas magana, pa sa nabalaan mo.
2: Mas magana, pa yung sa nabalaan ko eh, kahit yung fresh.
0: Gala mo tiyak lang. O, di ba? O, di ka da? Oy, good afternoon na sa mga katropa ta ha. O, kamubi mga katropa, anong inyong favorite nga ano, nga mga seafoods? Kaya tiyusapang seafoods tayo ngayon. Mga katropa, anong inyong mga favorite seafoods? Kay Hendrin Soliano, good afternoon. Kay Edson
2: kay Cabanero.
0: Mayong hapon gin. O, kilala mo na siya?
3: Si Pastor.
0: Ay, si Pastor. Ala, wala akong kakita sa nga profile ni Pastor. I'm so sorry, Pastor. Good afternoon. Mayong hapon, Pastor. Thank you so much for being with us. So, guys, Sir Edson Cabanero, hello, good afternoon. Thank you so much, kids, sa imo nga pag-upod. Sa mga kitropa, i-share ang ating Facebook Live. Parang the more the merrier tayo this afternoon. And happy listening lang dahil sa mga kitropa nato na. Amali, Sir Jetty Baga, mayo lang, wala akong gagamit magic ba? AG lang ginagamit ko. Ako yung Sir Jetty Baga, wala agad ko yung AG or nag-ano. Wala agad kaya magic sarap. Kaya may lang na ito, yung ginamputang namun pang.
2: Ano, tamis eh.
0: Naman, kapanit your life.
2: Asin?
0: O, asin, ano lang, kalamay. Kita mo wala, lagi kami gagamit. Kita mo, kaunong ka isa, gareklamo kong alat. Kaya siyempre, wala na naanad ang akon nga taste buds sa magic syrup and ano.
2: Tingala ka man. Gagreklamo, gagreklamo, kaglisang luto ni ng nuno.
0: Wala kaya wala gagreklamo. Hoy, gakaon kaya wala sang ano ni ng nuno ng grabe kasi mapanood. Aba si nuno nang wala ka pala ganera kamay sa gin. So dan mo ginawa reklamo ka da. Guwapo ni siya.
2: Kuan sa la.
0: Simple ka ba da? Pagkatama nun, no, nga wala ko yung reklamo. Ay, ang botsi mo da. Hindi mo, sorry ya ha. Oh, wala ko yung reklamo sa nuto. Ikat na pang nunong, ah, grabe ka mo ya. Wala man ko makita ka, nagbutan siya magic sarap. Wala man kita. Wala ko kita, iti wala man ito magluto. Yan mo no. Kukuno-kuno lang tango wala ka nakabalo. Ay, wala nang magic sarap. Pero sa balay, amo na yan sa balay. Wala ka man gamit magic sarap or aji. Kaya di ba, amo nang isa sa mga ano, isa sa mga factors kung nagaguba ang ato ng kidneys na imo ya tidamo ko na yung factor nga na intake na makaguba sa imo kidney ino of course na puli
2: tama na nabatian ni ano ni nang nonong
0: ano
2: susunod painon ni name
0: bawang grabe one kasi ko na nonong to katrama ng nonong ay hindi okay lang yan katrama ng nonong daw mo ko ginong to big kasi si katrama ng nonong uya uya Al-ambal, ambal mo ha. Pati ka na katropa nunong, si katropa siya na nag-ambal. Ambal yan, naman yung luto ni nunong man. Ambal yun ha.
2: Ay, wala agad.
0: Oh, ambal mo, wala ko nagsugpon kung ano. Wala naman yung luluto ni nunong man. Kulang man yung isa ka-serve. Ambal yun ha. Ambal yan, ambal yan, dapat andin eh.
2: Grabe, pag ipalos mo.
0: Oh yeah, amay na yun sa kanon niya. Ay, amal niya. Ay, ano man yung sikat na panunong man. Wala man yaman niya. Itip man. Kapangon niya. Wala. Okay, good afternoon sa mga nagpapamati. Nakikatropang nunong. Pati ka nakatropang nunong. Ay, buwas. May yaman na nga itipin mo. Uy, namin walang itip mo.
2: Basi ano, puros na nang itip.
0: Basi puros na nang itip. Itip. Okay, man.
2: Okay lang.
0: Pagtapos mo kaon ka, lalay bagang mo. Nugamba ka.
2: Puro namin siyang
0: gupit. Himoy na lang bilaki-laki ang bagang ko.
2: Okay, para daw medyo crispy siya nga, no? Nga pagkaitip.
0: Oh, tapos isa-usa mo sa kape. Isa-usa, no? Amo ni para makatipid ka. Diba may kape ka man na? Ano ka nalang kay Katapang Nunong? May mga Katapang Nunong batok-batok ka. Di tinigang. Katagsa ko ng itip. O, diba? Agawan mo pang ido sa kalanunon. Ang itip, wala mo nalang ang pag-asa sa mga ido na...
2: Hindi ka mag-itip. Kung itip lang, barato lang.
0: Oh, titag pila. Naglima lang.
2: Naglima lang?
0: So, nagambal?
2: Ako eh.
0: Gwapo. Imo-imo, ano pa presyo ba? Mambas ka pa nuno nga. Kung itip pa, nagbarato ang ano? Nagbarato ang kilo?
2: Mal ni nuno. Imoon ko lang tanan itip ni.
0: Oh, gani. Tanan na lang itip. Ay, pero nami bala. Ang kina mo lang itip sa kalokalo. Ala.
2: Nami din.
0: Tapos ang tigang, ano, butangan mo mantika. Kag- Toyo. Hala ka nami, pero kung magkaon ako sa buni, hindi ko na kaya.
2: Yeah.
0: Nami tani, pero kung imagine nun, kumakaon ko na hindi ko kaya.
2: Di kulang
0: na. Tingnan imagine ko ang imantika.
2: Di, amo gani. Kulang na ng mga exercise mo kung magkaon sa mga mga.
0: Di ba?
2: Kuya, manta sa isa ka kilo.
0: Grabe yun. Ang mali sa jet kung kinilaw nga pa scienti, wala ko gaadji. Tamis na dinadaan na, ay? Tamis na mo na daan, basta buhi. Tamis na mo na daan, basta buhi. Jumping salad, bye. Ay, pariyo na sa Thailand. Bala, wala to. Pero sa Thailand, gapisik-pisik ang ilang nga hipon.
2: Meron man nga do.
0: Jumping shrimp.
2: Ang... Dilok, ano, do, hindi, locus, ano,
0: gina, ano?
2: Nga ginanuno, di ba, buhi pa ng, ano, ang do, ano,
0: oo, locus,
2: oo, tapos inuno,
0: ino na sa langgaw,
2: ang iyang,
0: oo, ari siya ho, kita mo na siya ho, oh, di ba, pamatiin niyo lang na ang hingo-hingo, tanay, ay, oo, na, jumping, ano na siya, jumping shrimp. Oh, pero rin naman na di shrimp sa aton, daw gurayan. Diba? Manghod sa gurayan, naiya pang, oh, tanawa bala, oh, diba? Ano gidya as in fresh na fresh?
2: Fresh na fresh. Brown ang tubig.
0: Gusto ko na matry.
2: Brown ang tubig.
0: Brown ang tubig. Tapos ishake-shake mo lang na siya pang, nan. Ano yan, sabor yung mga. Wala, nakatulon ko sa akong laway. O diba, ano yan ay sa Borya?
2: Nami siguro eh.
0: Pero feeling ko namin na siya sumsuman. No?
2: Doon ano naman do kilawin ng
0: kilawin, type. Oo. Uy. Tapos ay mo nga, tapos nag-ipit sa imo nga ano, ngipon. Tapos kapisik-pisik siya. Kahit ibuhay pa mo. Ala, buhay imo nga ano nga tinga. Hey, sir, Nanti Hachanova, good afternoon. Thank you so much for being with us. Hello. Mayong hapon, pagin sa iban, pagin natin yung mga katropang nag-upod ha. Thank you so much sa inyo nga pag-upo. O, ikaw yung katapang genre, yun ang favorite mo nga, ano, nga pinakas.
2: Tanan, basta pinakas.
0: Oh. Wow! Pero isa, ganyan palaan ko, ganyan favorite mo nga pinakas.
2: Hindi na yan matulang.
0: O, sa seafoods, anong favorite mga seafoods?
2: Ano ganyan na?
0: Ano? Hipon?
2: Hindi, ang isa nang... ang dakoyab lang. Ang dakoyab lang. Ano? Lobster?
0: Lobster? Oh. Wow! Tuon!
2: Social yarn.
0: Isa lang tamang kaon lobster?
2: Buta kung magbabalik lobster. Balik ka to sa Singapore.
0: Sabi, wala ka to gain con?
2: Hmm? Wala.
0: Oh, tuod?
2: Wala ah.
0: Grabe chan mo ba? Siyempre. Kami balaan do. Siyempre do. Medyo kwanta. Oh. Parang may nagbago sa aming chan.
2: Ang ano? Ang ako nga kinanam na. Dangat, Drio?
0: Din. Drio? Kinaon? Ko araw-araw mo ito. Buwas? O, te. Tapos
2: yes,
0: gilakat
2: nilang
0: papuli.
2: Ha?
0: Gilakat nilang man papuli.
2: Wala ah.
0: Binakap lang
2: namun
0: niya.
2: Himyo yay.
0: Ginpabalik lang namun. Ginpabalik lang namun.
2: Ay!
0: Napit pala lakton.
2: Oo.
0: Diba?
2: Malakat
0: ko. Code ko muna gagi.
2: Oo.
0: Oh, perfect. Kagi ka to lakat kong gabi.
2: Siyempre.
0: Tapos may ka ano-ano si mo.
2: Oo. Oh, kita man mga...
0: May ka-kwet-kwet si mo to.
2: Kita man mga upod.
0: Kuwet-kuwet si Moto?
2: Wala man.
0: Oh, so sabi ko may kakuwet-kuwet si Moto kay... Uy, good afternoon kay Maliha ha, ho, si Maliha Agatan Al Show. Si Maliha Andre at Andre Daytayan, atong student intern. Grabe bala si Maya. Hello! Oh, pa-shoutout kami here sa West. Ni Lois and Jenica. Ni Lois, Jenica, kag ni Marky. Uy, hello! Katrapong Lois and katrapong Marky. How are you? Kayo?
2: Saan ako naman mabatian ang mga ano ni ano man.
0: Oh, saan ako naman mabatian ang ano man. Ano lang itawag? Ano lang itawag? Ang Santon Plus! Santon Plus! Naidlaw na to sa ano, sa spoken poetry ni katropang Lois. Pero gusto ko ganyan na mabatihan ang spoken poetry ni Marky. Nonchalant lang niya nga daan yun kaysa si katropang Marky mo, no? Oy, hello ka mo daha! And enjoy sa pag-upod sa atin. Kag syempre, mati ka mo. Uy, basi, wala ka mo nagpamati. Igan ka mo daan. Kay Sir Jetty Baga, grabe lobster. Good yes, sir. Mayo, mana, my love ka na, my sister ka pa.
2: Ay,
0: bongga. Kwa, yun pa to?
2: Kwa
0: mo pa to yung Sir Jetty Baga? Grabe, kaya baga.
2: Doon nagahugot daw si Sir Jetty Baga, no?
0: Ha?
2: Doon gahugot siya.
0: Oo, gahugot siya. Ambot sa anong pinanghuhugutan niya na?
2: Munggo?
0: Gahugot, munggo. Ano pa ginangista ka, ginahugot?
2: Ang, ano pa ginagay?
0: KBL. Ano sa KBL?
2: Kadyos?
0: Oo, kadyos. Ginahugot na siya. Makaka naman talaga. Kamangkot ka na ikaw. Ginahugot na siya.
2: Wala eh.
0: Ah, oh, wala. Ginano na siya. Ginaipo?
2: Ginaipo lang.
0: Okay. Alright, mga kita pa oras natin 3 in the afternoon this time.

0: FM.
1: Yes, Tol!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
4: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
4: The Secret of Health.
3: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
4: The secret of health.
3: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Maghisang buwan na, syadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santol Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
4: Santol Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santol Plus Coffee Mix.
4: Santol Plus Coffee Mix. Gabi na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
3: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santol Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santol Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santol Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health.
7: XFM.
4: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagpulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. May yamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. May yaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, katantike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Mga katropa, inatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
12: Sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
12: Kun mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
4: Yeehaw! XFM.
14: Katropa mo!
13: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: nakabalik ang X-Rated. Oras na to ang Sex Film 3:11 in the afternoon. Good afternoon sa mga kitropa natin, mga late tuners, mga bago lang nagbukas ng ilang mga radyo. Pinag-upon sa rin yung program. Hello, hello, hello. Kamusta ka mo? Kamusta na mga nagaligid na? Sa kitropa ng genre, kapong ko, alam din siya, pero ang iyang, ano, ang iyang dream, magligid. Ligid lang guro, ngot-ngot, gamay, ina. Ha? Ha? Ha? Kay Sir Dave, pamilya, good afternoon, katapang era, Dave Nicolay. Oo, thank you, Sir Dave. Salamat sa imo nga pag-upod. Kay sa iban, pagid natin nga mga ketropa, ha? Thank you so much for tuning in sa 100.7 nga frequency sa inyo FM band. Alright, mga ketropa, ang ating oras, kinadulong sa inyo sa Sunthone Vitamin C. Yeah! Alkaline-based nga vitamin C, mga ketropa, ang Sunthone Vitamin C. Alkaline-based, hindi magsulob ang inyong sulok-sulok, kag hindi mag-astom ang inyong tika. Produktos ng Yes 12 Incorporated, yeah! Na available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop, mabakal sa Yes 12 Wellness Center sa iyong building, yeah! Yolo Street, Barangay Arroyo. Ili-ilo City at Pong Sumetown Hotel. Mahimo man nga ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available mga kitropa sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drug Store, All Grain Pharmacy, kag generika. Kay katropang AJ Bordon. Hello, katropang AJ Bordon. Kamusta? Kada katropang AJ Bordon, nagkapasapaw ni guro si katropang AJ Bordon mo, no? Sana all. Diba? Alright, this time, ato na nga i-reveal sa inyo ang aton nga X-rated question. Handa na ba kayo? Ikaw, katropang John Ray, handa ka na ba?
1: Question na.
0: Wala pa, guay ka pa, mangkot. Good line na. Kaya mo na, balaan ko man kung ano mga nagatulubo sa imo utok. Kaya mo na, ikaw pa. Alright, mga kitapay, ready nyo na ang inyong mga kaugalingon. I-ready nyo yung mga kaugalingon, ha? Mm. I-ready na mga kitapay, okon mag-ready na sa pagsabat sa atin nga X-rated question this afternoon. Kung kamo may mga sabat sa atin nga palamang kutanon, ang inyong himoon, i-comment sa atin nga Facebook.

0: Log, masarap hawakan kapag ikay pagod. Ay! Hala, ano nang ginapisil-pisil ni Katropon John Ray kung pagod siya yayaman? Alright, once again for our X-rated question, dalawang bolang mabilog, masarap hawakan kapag ikay pagod.
1: Abot ko ngayon.
0: Salot yan na yung kag-isap na. Gin-check mo ha, kung duwa mag-iman, basi isa na lang na.
1: Mamatian ang ano?
0: Ang sabat sa eksperto.
1: Oo, ang
0: expert. Eksperto. So kung si katropang ano, kung si katropang Gen Z, eksperto legal, siya yung eksperto ano?
1: Ha?
0: Eh, tipisil-pisila, ganyan ko na parang yun. Kamatuyo. Ang dalawang bilog.
2: Ginaamal mo na oh.
0: Ang
2: para mag-init siya.
1: Ang nipis.
0: Hindi na mapusa.
2: Hindi ah.
0: Ano o? Galit ka ano ha?
2: Wala
0: galit
2: na.
0: Galit si Clisic lang.
2: Oo.
0: Oh. O, tika tapang siya, Ray. O, tika tapang Romel. Anay, dalawang bolang bilog. Masarap hawakan kapag ikay pagod. O, anong inakaptan mga bilog kung kapoy ka? O. Itlog.
1: Physical.
0: Oh, bakit na? Ano lang oras, ah? Huwag ka, eh, anong inakaptan mo, ah? Lain nga niya, wala ka topan dyan. Ray, amo pa na ikay. Ah, meron kong adlaw, ano? Adlaw, ano? Sa dalong.
2: Ah, dalong.
0: Hindi ka magampal nga, amo man imo.
1: Siyempre, eh, ginamba ko na kaling nakon.
0: Ang walang pa imo adlaw o gabi?
1: Oo eh.
0: Araw gabi! Di ah!
1: Balong ko gabi. Da parehas man sa iya eh.
0: Ato on? Ano siya? A stress ball?
1: Mm.
0: Ato on?
1: Pampatulog.
0: Tekon adlaw?
1: Dalom eh.
0: Tekon no, kung sa ano, bikong adlaw, paano mo siya ano? Paano mo siya hawak-hawakan? Wow, grabe ka.
1: Parehas
0: ka close open. Ga-close open. Yung sikat na pang genre. Ikaw yung kagitara. Kaya, tiko ni kayo sa dalong. Gano'ng kagitara ka man?
2: Depende.
1: Depende sa ano?
0: Sa sitwasyon.
1: Sa sitwasyon.
0: Kung makatol.
1: Kinangama mo nang niya.
0: Ginagitara?
1: Oo.
0: Ay, dayawin ko ya. Ano pag inagsabat mo katapan dyan, Ray? Wala na?
1: Wala na. Wala naman ko.
0: Wala ka na bilog na balaan? O, mga kutabla, si katapang AJ Bordon, kaya ang balya ho. O, diba? Grabe, ganyan mo lang si katapang AJ Bordon. Pwede man cheeks. Hamali katapang AJ Bordon. Lato-lato. O, may lato-lato ka da?
1: Pwede mo.
0: Di gahuni. Gahuni ang lato. Ang lato-lato niyo gahuni?
2: May ano man yung lato-lato, may handol.
0: Ah, wala handol lao. Doon may aragid lao.
2: Wala ah.
0: May aragid lang ah.
2: May higot.
0: Oh, ate, ara wala ao.
1: Damol yun.
0: Pero ang hiyo lato-lato, mas hindi ka na ikaw ni man.
2: Uy.
0: Ato on?
2: Pinpa ko ng ginasantikan-tikan niya. Mito sa bansa.
0: Hindi ah, di ba lato-lato? Mag-diasa.
2: Oo, oh, ganun. Lagtik-lagtikan eh.
0: Hindi ko sila lang na duwa yung maglagtikan. Ay, hay. Ikaw ni.
2: Wala ah.
1: Dapat eh hindi man niya maglagtik kung ano kung wala pares.
0: Ah, dapat may pares.
1: Oo, oh, kita mga sa lato-lato, di ba may pares kit para mag ano siya. Mag muni siya. Oo.
0: Wow. Ate, anong nalamian mo katropan siya, Ray, hay? Nga hunis ng lato-lato.
1: Ha?
0: Ano ang lamihan mo honis na lato-lato? Ay, nag-ulan na sa'yo. Anong lamihan mo honis na lato-lato? Ang hinay lang? Or ang ano?
1: Nga, may gadya ang tunog.
0: Wow! Wow!
1: Oh, nga exciting.
0: Exciting naman. Exciting.

0: Ay, sir, jetty bag ka?
1: Mas tunog ko no, ang tunog, mas ginaganaan ka.
0: Ah, to all? Mas ilas tunog, mas gina... Mas kainit ulos ang tupad yung buro. Aba? Oh, mali ka tapang jetty bag ho. Itlog, gamban. Tega ka daw, si RM Libuna. Kilala mo ni si RM? RM Libuna?
2: Yan nga po nun kay...
0: Kilala, hindi ka tapang dyan,
2: Libuna, oo.
0: Ate ka kalinog na siya. At hindi na siya si
2: Kalinog. So, sumung sa, no, sa Singapore.
0: Porket ka Libunan?
3: Oo.
0: Taga-Libunan ni siya?
3: Oo.
2: Siguro. Agoy. Hindi!
0: Porket Libuna, Libunan?
2: Hindi ah. Taga, ano na siya, taga... Nalipat ako.
0: Imo-imo, Estudias, Katropa Rumel.
2: Hindi, pero taga Kalinog.
0: Awa, taga Kalinog. Ah.
2: Aran sa subong sa, no, sa Singapore.
0: Wow. Ngayong hapon, lalaki mong Orc. O, ano na daang kaganapan sa Singapore? Okay, manda. Ay, naubos ko, tada namon ligad mo, no?
2: Oo, grabe. Grabe daan ng ano, mga balaklong tayo, mga... Ang mga ginatawag na dollar.
0: Oo, oh, diba? Dollar. Tipi lang nawasa ato sa dollar mo. Dollar, ginagin mo na
1: rin to.
0: Oh, ganit. Oh, my Diyos ko. Oh, gani, dollar, gani. Diba? Anong gingamit mo to pagkato? Tatuwa ko, diba? Dollar, man. Doon sa piho. Doon sa piho, pala si Katropa Rumel, ang balyo. Ayong. $300 na lang bilhin sa kwarta. Kumamal yun ah.
2: Eh, makon mo na $300.
0: Grabe, sabi lang. Hamal yan, hindi ang ano man, hindi ang stores ang Nike man.
2: Oh, bo! Ay,
0: baklon ko tutanin nga, no? Hamal yun ah! Hamal yun ah.
2: Grabe ba?
0: Tutanin na, ano, sa Nike mo. Tapos pagkato naman sa Thailand, ano ba, may 5 million.
2: Pila.
0: 5 million ba? Makato siya sa mga balaklon parts, bala sa motor.
2: Oo.
0: Ang balya ah, kaso motor na lang ah, baklon ko nga buo ah, ang balya na. Ano na gani ang ano ah?
1: Malayan, laki kung ako maging mo-storya, mamay mo yung mo-storya.
0: Ano gani ang brands ang, wait lang, ano gani mga brands ang ano ah, mga brands ang parts sa motor dito ah?
1: Time Moto.
0: R, ano gani ito mag?
1: Time Moto.
0: Time mo to?
2: Oo.
0: Hindi, R, ano yung
2: racing?
0: Ang ano, ang sikat na bala nga, ano?
1: Ang sikat yun sa Thailand, right? Time mo to, yan.
0: Ah, time mo to. Ang sikat na, isa.
2: Dari? GRP?
0: Ah, GRP.
2: Time na yan.
0: Japan na yan.
2: Thailand man na.
0: Thailand gani.
1: Oh, Japan din.
2: Japan.
0: Original. Okay.
2: Mga ano, mga tai ko.
0: Na tubala tani si Katropa Rumel magbakal kasi hindi magigong motor sa maleta niya.
1: Ara to, nakabakal kami.
0: Ano yung bakal mo? Pati ba? Oh, matan. Ay, the best. Oh. Kay, ano, kay Tita Zikai, Karis Telva, hambal niya, ano, kuno, slimy. Kay ma slimy. Ang ginano na bala? Ang ginano na muna.
2: Slime.
0: Slime. Kay RM Libuna, ginalibak niyo ko mayong hapon sinyo. Wala ka di ginalibak, ma'am.
2: Umiinit ko na sa Singapore.
0: Oo, umiinit dito sa Singapore. Ito init man, oh. Ayoko kay August man ito pagkanto ta sa dito.
2: Init man, oh.
0: Init man.
3: Yahoo!
0: Oy, pero ano tapos, ah, pero di ba?
1: Tapos ko nag-CE kapag hit.
0: Malingin ginulo mo. Hoy, pero ano, pero ang bali ka trapang yan, Ray, pagkaon niya, ano ko nung katrapang yung Mel, taga Dre, ko nung ginawan niyo. Kitaya, taga din. Kitaya, prutas, prutas lang.
1: Prutas lang kami.
0: Nag-diet kami, tuyo, wala ni katrapang yung Mel.
1: Tapos, ano, mga daon lang kami.
0: Oo, daon lang kami, tuyo, prutas. Tapos biskuit lang.
2: Nami man to. Nami man din to.
1: Itlog, itlog. Last ay pa ng itlog. Huwag mo na kaon na.
0: Oo, di ba? Mayasin.
2: Mayasin.
0: Hindi ka pa pwede ka pa mulo sa itlog. Hindi. O hindi pala. Pero sa di ba sa Thailand, pwede ka ka pa mulo sa. O pa sa Hong Kong pag-ed.
2: Oo.
0: ang itlog halin sa ano sa hotel sa airport pag inkaon. Te, dito yung Singapore, hindi pwede ka pa mulo sa itlog. Guwapo, mahal guro to itlog ni Nga. Kasi ka ginahimas-himas, guro ano yan, this, yan o, ilagaon.
2: Amo na nga.
0: Ah, laka lang to yung sulog. Laban ang mga, pero laka lang sulog.
1: Amo na nga wala gahimo.
0: Nga.
1: Tiki, kung laka ang sulog, hindi may himo ang itlog.
0: Ato, oy.
1: Tiki, wala nagudamo.
0: Ah.
2: Mga hinang iya nga, ano nga rin na? Sa, ano pa? Ang mga lahi, ya.
0: Oh. Ano?
2: Ina na siya, kaya ti...
0: Diba? Di ba, ano ito yung organic, ito yung itlog nila, brown.
1: Oh. Hmm. Pariwan sa Pilipinas.
0: Oo, oh, brown. Brown man ang itlog. Nakadlaw ka nga, brown itlog. Ah. Wow!
2: Ha?
0: Ha?
2: Medyo.
1: Kita na itlog na may ano, ang may pintok-pintok.
0: Uy, may iti?
1: Hindi ah.
0: Iti na pala ang katapek.
1: Hindi ah, may arang nga dito alom-alom. Hindi ah.
0: Ato o?
2: Iyas yes, ang pugo eh.
0: Ha?
1: O daw pugo.
2: So pugo
0: eh. O plago eh.
1: Plago po siya.
0: Ano din? O stretch?
2: Hindi ah. Iti na yung ano. Ano
0: ka ba? Iti ano ba? Pugo na ni.
1: Gani.
0: Oy, ganito wala. Itiguro yung nga katapik. Itina pala, hindi ao.
2: Hindi
1: ah.
2: Hindi.
0: Itina, good lang. Alangan man feeds.
1: Si Motebe.
0: Oh, ba ni Sir Jet, imaga ba si Dua Batog, ga itlog?
1: Oh, mayara, Dua Batog.
0: Oh, bali Ma'am RM, libo na, te, nga, ah, itlog, dari konsumo. Oh, abot, ay. Ito yung saging kanana mo niya, ma'am.
1: Ano yung mo yung ma'am hotdog?
0: Itlog, ganit ko yung konsumo yan. Ay,
1: parisan mo hotdog?
0: Parang ano?
1: Parang
0: pipes, last, pipes.
1: Dugay siya matunaw.
0: Kabali, Sir Jetty, kung puti itlog, ba yan tawag, Sir Romel?
1: Talaw eh.
2: Talaw.
0: Hindi mo hotdog.
2: Ay, Diyos.
0: Nga talaw ako.
2: Tiyang una nga bata ko, puti itlog. Bagasing mo.
1: Talaw, so,
2: talaw ka mo. Hindi ka magbato. Wala ka gabato.
0: Wala gali. Tikon puti tayo. Talaw man.
1: Isog.
0: Isog
1: nga.
2: Isog. Isog.
0: Isog.
2: Buliskad.
1: Isog.
0: Grabe ba?
2: Ang kung kung medyo kung medyo brown niya, kung medyo brown nga do ano gani na do medyo lapit-lapit lang sa purple.
0: Ano?
2: Ano ba?
1: Ano?
2: Ang ay
0: wala sila gintindihan. Ano ba?
1: Tunga-tunga lang.
0: Kere-kere. Pero kung puti,
1: isog na.
2: Isog.
0: Grabe ha. Okay, another day, another kaalaman mga katropa. So, amo na siya ha. Hamali katropa ang ano ni katropa ang jet, correct? Kamala, correct?
1: Uh-huh. Amo ni kita ka ng kain na pihak. Suta, huh? Bala, suta. Pihak puti, pihak itom.
0: Ano pihak na ano? Nabato kang pihak na ano?
1: Pihak na nga
2: sa... May nabaliskan.
1: Kung sa manok. Sa manok ba na nga, tiyel sa manok.
2: Tiyel
1: sa manok, kayo nagulang. Piyak na itong piyak nga puti. Mm. So, suta na tawag.
2: Suta.
1: So, sa mga Thai, meron nga piyak ang itong piyak puti.
0: Oh! Yeah! Paano na? Betty, paano wag mo na?
1: Sinyala na yan.
0: Ano sinyala?
2: May sinyal.
1: Ang pihak kay Osado, ang pihak lapsi.
0: O yan, bali mong RM, hindi pwede sulod sa bulsang itlog kaysa dalom kang bulsa may itlog naman. So no need na nga isulod sa bulsang itlog. Sa Pinas lang mabawi ko kaon hotdog, agwanta lang tada na isang itlog. Bawi lang ah, bawi lang. Bali sa Jetty Baga, wala gali isang matalaw sa mga Negro eh.
1: Mga isogid man mga
2: Negro.
0: Mga isogid man. Mga isogid. Nakono sila yan, Sir Jetty Baga. Yeah. Ate, okay na? Ano ginawa pa nung doon? Mukhang tropa ni Andre?
2: Wala.
0: May gina-imagine sa kuro. Gina-imagine yung kuro. Piyak ito. Doon kagina, pas nagkamula ko. Doon kaka-urungan sa...
2: Giginatingala ko nga ang sampiyakan.
0: O, may hara. I-search na.
2: Abi,
0: i-search na wala.
2: I-search ba?
0: I-search na wala.
2: Gagko, years naman.
0: I-search na, oh. Mga kita, pa-oris natin 29 after 3 in the afternoon. This time, mag-pause kita, Annie, for some commercial break and some music. And when we get back, at yung pag-atam niya, one ng mga kitropa natin yung nag-upwad sa atin this afternoon. Ganito to klang mga kitropa sa X-Rated sa XFM Philippines.

0: XFM.
1: Kun mamati ka sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kun mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: kaupay nagabalik ang X-Rated sa XFL Philippines. Honest na to, in 2 minutes before 4 in the afternoon. Honest na to, mga kitropa, ginadalong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, Hemosanotin, Beta-Carotene, Vitamin E, and Zeaxanthin. Nga produkto sa Yes Health Incorporated, magkabulig sa ating mga problema sa mata, kagay sa cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision.
1: Wow!
0: Vision X Plus available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building in the Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Ubang Sung Midtown Hotel. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop. I-search ang Vision X Plus, pangitawan ng light attack ng Yes to Health. I-add to cart, kag i-check out. Thank you, thank you, thank you! Salamat, salamat kayo sa mga kitropa nato. Nagupod sa this afternoon in our program. X-Rated mga katropa. Kay Sir Reynaldo Abeto, thank you so much. Kung sa mga katropa natin nga sa gihapon, nag-tune in sa ating program this afternoon. Salamat, salamat din sa inyo tanayin mga katropa. And keep safe. Sa mga nagapauli sa mong, halong-halong gid mga katropa ha, sa ating mga estudyante kag sa aton, nga mga, ano, mga employees. Halong gid mga katropa kay man, maulanon ang aton nga panahon. Keep safe. Hinay-hinay lang sa pagmaneho kung kamo nagadala sa inyong mga sarakyan pag inyo mga motorsiklo. See you all tomorrow mga Katropa sa Express Balita sa Aga. Upo sa rin technical partner this afternoon, Katropang John Ray Bertiz and Katropang Alex Saspa. Ako naman ang inyong Katropa, Katropang Era, ang Katropa mo.
2: Mga Katropa, X

0: FM.
1: Yes, Tuhas!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at hina mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: The Secret of Health.
3: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Narito ang mga ilang beripisyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggay, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
3: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya
8: naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule, kasadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
3: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Kaya ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
0: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
0: tanggal agad ang kabag.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid
2: na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa adlawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
11: Maka-college na ko!
9: XFM.
12: Patropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM,

naglamig kag maulanon nga kapunanon. Nami mamurungkot sang habol. Samtang nagapiti-piti sang cellphone. Oh, kung kamo nagapamurungkot sang habol, ano ang inyo nga ginapiti-piti? Ambot na lang gidya. Mayong hapon na sa mga kitropa naton nga nagapulo pamahaw. Anong pamahaw naton da? Anong masami nga ginapamahaw naton kun malamig ang tiyempo? Pwede man nga mga banana cue. Mayara ka mo da? Mayara ka mo da nga mga tinanom nga sagi? Wala ti ang tinanom sang iban eh. Pwede man na guro? Actually, mas manamit kuno na ko na tinamnan niya sang iban nga tawo. Pinamit bala magkaon sang mais, oy. Ay, gakaon man kamo tinanok nga mais. Amon sang una mga katropa sa uma, mag-ulan-ulan nang niho. Sigurado, pagbalik sang tag-iya na sa iya nga kamaisa, wala na sang bunga. Ang iya na lang panit ang nabilin, kag ang iya nga puno gatindog, wala na siya bunga. Ubos na gid niya sa ubos na gid niya sang taga-tuya sa amon ka panguha. Dami man magkaon sang mga linupak na saging, no? So man nagakaon man kamo sang linupak na saging. Pwede man gani nga tinanok lang sa usaw mo sa ginamos, sige tinabal. Oh. Ay, dumahidlaw man ta sa umaba. Pag-iit sang una, dumduman kuya si lolo ko. Mapisan to siya yung magtanom sang mga, ano, ani, bo, ano lang kami, nagapangbugnot lang kami na ho. Namdamos ang sulod sang mani. Mananam, gidman niya galing mga katropa ang mani, no? Kapag ka na meter. Oh, kamo, mahilig man bala kamo sa mani? Ano gusto niyo nga mani, ang hilaw or ang luto? Uy, kamo kabalo nga, di ba? Ang ano na, ang mani, bag-o mo na siya nga gabot, mga katropa. Namit siya balakanon nga hilaw. Oh, kamo, nakakao naman kamo hilaw nga mani. Wala pati, this is a sign na you must try. You must try nga magkaon sang mani. Bahala ka mo da kung ano nga mani ang ginanamin nyo. Sa ang peanut na bala. Ang mananam nga peanut. Ginaklaro ko lang ba, sige labay-labay na naman da balang inyo. Sa mga katropa naton nga nagaulagaw, o te, kamusta? Di ina ka mo nakalabon? Sa mga nag-date-date da kay may klase na naman. Na ha? Ang ginahambal, gininanay nyo sa inyo. Hindi ka anay magmigo-migo. Sa pusa anay pagtuon mo. Pero itong bata mo nag-date-date o nagapalipod-lipod. Eh, balaan mo na. Siyempre, wala. Ang bata mo sagad man na managotago. Doni mo bala duway kagid kaagi sang date-date sang college, sang high school kakag college, no? Okay lang man ayang date-date. Ay, hindi lang managotago. Aglay, naiadaan nga nagapulo panago na iya. O, oh, diba? Mayong hapon sa mga taga-Shopee, dira? Sa atin yung mga Shopee riders. Mayong hapon din sa inyo, tanan. Nakapangapi na kamo? Kasi balakon, wala pa kamo nakapangapi. Kung wala pa kamo kapangapi, ti anong mayo, sinibe? Siyempre, mayo gid siguro ko na ang kape naton, Santhon Plus Gold. Kabalo bala ka mo mga kitropa nga ang Santhon Plus Gold is a natural food supplement tungod mayari ini sang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nag-boost iniha sang atin immune system, nagahatag sang mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sang cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sang atin nga blood sugar, nagapanubo sang atin sininga cholesterol, kag nagamanage man sang atin nga blood pressure. Manami maniniha mga kitropa sa mga may diabetes, mayari ini sang ampalaya, nga nagabulig sa pag-improve sang atong nga glucose control. Oh, so gani ko na may ara kada sa mga sang diabetes, mataas ang imong sugar level, don't you worry mga katropa. Kay ang Santhon Plus Gold nahimo gani siya para sa mga may diabetes, no? Para sa mga addict sa kape bala. Sige nila mapunggan ila kaugalingo. Don't you worry mga katropa, healthy niya kag safe ni nga imo.

ang Santong Glasgow. Mabakalini ang mga katropa sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide. Visit lang kamo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TJP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag sa Generica. Mga katropa, for your messages this afternoon, kindly send it lang sa amin yung text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Pwede man ninyo ina mapadala sa amin yung Facebook page. Pangita lang ang XFM Radio Patrol Iloilo at ang XFM Iloilo 100.7. Dinay kita mga katropa until 7 o'clock subong gabi kanit wala sang bayaan. It's now 4:20 kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga barikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugaran ko, kinasaldang nga ng random control condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santo Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santo Gold Coffee Mix.
3: Ako, si Rodel, sa ang takuli. Damo gapamangkot sa akon, kung ano, kagaan, naghubin, kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Santo Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santo Gold Coffee Mix na.
0: Santo Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santo Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Southern Plus Coffee Mix.

0: pena, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
5: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Wednesday!

0: Las 5:09.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Ote, ang mga linabhan nyo daw, wala naman nabasa sang ulan. Kasi bala kagina, paghalin mo nagatagiti ang init, pagpuli mo nagabasa-basa na naman ang linabhan mo. Mas nga mamalabaw, nagtudo, nagdugang, pagidiya, basa. Gainit naman ulo mo. Sinuman bi ulo, hindi mag-init ko na muna abtan mo, no? Parang lang daw, ready ka na mapatawhay ka na lang gin nga. Salamat na mala na ang tanan ko nga mga linabhan. Tapos pag-abot mo yagali sa balay nyo, basa-basa gali ang mga hinalay mo. Tanan-tanan, guro nga tao, daw maukpan gin sa sulod balay, no? Pag nagapalanakit na likod mo sang labas, sang bumba, te man, basa, sang ulan. Wala na, finish na. Ang saya, haha. No, diba? Ang saya, haha. Muna lang ginagurang ang balta. Ay, ambot na lang ganyan. Te, dasagad, ugtas. Kung ako si Imo, imbes ngayon ugtas mo, kapi ka na lang sang Santan Plus Coffee Mix. Abala ko mga ketropa nga ang Santan Plus Coffee Mix may mataas nga antioxidant content halin sa mangosteen nga nagabulig sa pagpakig-away sa free radicals. Ginabuhinan man sini ang atan oxidative stress kag nagasuporta no sa atan immune system. Kaya raman ini mga ketropa sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpahaganhagan sang inflammation kag naga-improve of course ang atan nga overall health. Santan Plus Coffee Mix, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag saranggin ninyong babakal sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. Sa mga estudyante nga nagapala uli na, make sure nga samtang nagabantay kamo sa mga salakyan, kahulat kamo sa inyong nga mga sugat, may ara kamo sang mga kapote, may ara kamo sang payo, para nga kung magtupagid man ang ulan, hindi kamo mabasa, hindi magsakit ulo nyo, hindi kamo maka-absent. No, mapa, at least no, dako ang tsansa nga maging laude, maging Dean's Lister. Ah, diba? Paano ka da ka rumadala sa mga laudi-laudi nga na? Paano ka madala da sa listan sa mga maalam? Wala kaya, ano, wala ka attendance, di ba? Paano ka tuod maka-perform? You know, nga ang attendance ang pinaka-importante, mga katropa. Siyempre, kung absent ka, siyempre, wala ka. Wala ka score, zero ka. Eh, namian ka na. Tapos wala ka pa balon. O sa mga nagabiyahe na pauli sa Ila Balay, maghalong gid ha, mga katropa, diretso puli sa balay, hindi namang hapit-hapit kundi eh. Wala na dapat pang hapit. Pagtuon, bukada ang imo nga mga notebook dira, magbasa ka, magtuon ka basa, pag ukay ka sa dictionary, para nga kung masugata mo ang tinaga nga na, at least balaan mo. At least hindi ka pagtampaon sa tinaga nga na, hoy, si Kwan ako, si Lingon amuni, o oh, diba, bungga no? Katropa, it's now 5:12 in the afternoon, no? Danay kita gihapon ang inyong mga mensahe, mga katropa. Patayon lang isend sa amon sining text line 0950-975-6970. Tibla ka mo maguya-huya ang mag-send sa inyong mga music request. Kai-play natin ina on air. 13 minutes after 5 o'clock in the afternoon, mga katropa. Tag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, the health.
0: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alami kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tissue ng iyong katawan. Ang iyong mga tissue ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa pinatang lapit butika sa inyong lugar.
0: The secret of health.
3: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais nang mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
3: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
2: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: The secret of health.
3: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel everyday. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
9: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to health, mga katrupa! Exciting!

0: abulang paningin.
1: Vision X Plus Softgel Capsule.
0: Ang Softgel Capsule,
1: kasadyang ginawa
0: para sa mata.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
3: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Silk and Plus Herbal Soap.
5: Pinakaoda, tagasibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms, onen, yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Silk and Plus Herbal Soap. Dali na! Senton Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
8: XFM.
9: Patropa mo!
10: Exciting!
8: XFM.
11: XFM.
12: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso. Isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag. at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
11: XFM. XFM. Mga katupa, exciting!

0: Lasa is sa is.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Uy, bati ko bala o susubong agaway sang asawa? Kasi ang imo da asawa ginagaw na sang tupad balay nyo ha? Grupa nilagi. Kabalo nga gimbalitaan kuya sang taga dito sa amo. Na ang iya ko no nga asawa ginagaw sang piyak balay namon. Daho! Sin o ina. Sugiri nyo ko. O, naangin nyo na ka mga sawa, ha? Basig yun, ginakalimta nyo na kagaginbingwit na nasang iban. Bawa mo ginang delikado. Lagi bala nag-asugod ang mga inaway sang mga... Ay, ambot na lang, gidya. Nga, ano, gidya, abi, no? Ano, gidya, abi, ang rason? Kung nga, ang ginabingwit nyo pa yung asawa sang may bana. Ano na lang yun niya? Sige, pagit kayo mo yung malipay sa asawa niyo. Ay, ano pa ginang ginapangita? Mas masarap? Mas masarap daw? Ay, ang bal ni Katropang Alex. Ang rason kung nga ginaagaw sang iban nga bana, ang asawa sang iban, kay masarap ang bawal. Ay, ambot na lang gidya. Oh, hello, hello, mayong gabi da sa tanan nga mga ginagawan sang asawa kagbana. Sabay pa nga ang tanan nga mga nag-agaw, hindi ka tulog mayo. Ote, namian ka muna. Mayong gabi lang da sa Iloy, kag sa ako na may, sa San Carlos, Anilaw, Iloilo. Mayong gabi, anong sudaan nyo da? Nagalanog naman yung radyo sa sulod sang bala. Siyempre, wala na patay-patay ang radyo. Mayong gabi ilang daa kabay panganamit ang inyong mga sudaan na mga katropa o hote, wala gita da. Sa mga nag-celebrate gali sa ilang birthdays today, happy, happy birthday. Ano, handa nyo sa birthday nyo na, man? Ani, maskin lauya lang kung may ara, no? So, sampat ginapang sumsuman? Ay, saka na mid-turn. Sa mga nag-celebrate sang ilang birthday, ha? Enjoy gid ka mo samtang buhi ka mo. Ah, amo lang na mahambal ko. At mabuhay kayo hanggat gusto niyo. Sa mga nagaluto pa lang sang ilang palanya po nun, mayong gabi. Sa mga nagpanyapon, oh, sige, hindi nyo pagkalimtan nga magpasalamat sa Ginoo. Sa tanan ninyo nga blessing nga ginaano eh, gina-enjoy nyo subong, di ba? Sige, ang importante, out na ay mantaniyag yapon mga katropa. Sige, pakita until 7 o'clock, ano sa mga nagpamiyo-miyo da. Sige, patuloy nyo lang yan. Sa mga katropa nato na nga nagatuon, sige, hindi na ako mang-istorbo sa inyo. Sige, mati na lang kamo music. Lasa is 9 na mga katropang oras 3 sa XFM. Pag-ini nga oras ang ginadulongid sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix mga katropa ginubra para sa mga health conscious nga mga consumers. Mayara ini sang vitamin D3, mangosteen extract at stevia sweetener. Dietary friendly, Premium D3 Coffee Mix provides antioxidant protection, supports bone health, aids calcium absorption, and offers a natural sugar-free energy boost. Ang Premium D3 Coffee Mix mga katropa produkto ini sang Yes to Health Incorporated kag available gida sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. Patayin ka mo nga nagapamati mga katropa sa 100.7 XFM Iloilo kag syempre padayon ang aton nga tugstug. 10 minutes after 6 o'clock in the evening kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

nang masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: daging na papaaray sa sakit ng katawan. Nag-Santo Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginamang pakiramdam, mag-Santo Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santo Plus Herbal Oil,
1: Santo Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Ambulan lang ng konti, nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santo Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santo Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Sa pinakamalapit na butik, isa niyong lugar.
4: Lady!

0: Insane, fast, and safe. This is the pace. Symptoms persist. Sa doctor. Ibigay sa mga butika.
1: Kapalig na po.
0: XFM.
2: Patropa mo.
3: Exciting.
4: Mga katropa. Exciting.

0: 97.1
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Niya punta. Ay, te, ako na lang maagda sa inyo maskin kamo dang nagapanyapon. Amian man kamo na. Ay, ambot na lang gidya sa inyo. Ay, importante, busog kamo da, basta busog kamo, lipay na ko para sa inyo. Kita, taka mo gakaon, busog na ko. Mga linyahan niya pala, no? Mga katropa natin nga padayon nga nagapamati sa XFM Iloilo ha. Malakugid nga salamat sa pag-upod kay katropang Bea. This Monday edition sang programa nga Extra Drive. Wala na kita sang time sa aton nga program. Alus na ang headshot with katropang words Tibor Morales. Kitay kita tomorrow mga katropa. Same time, same program and same station. 7:02 na ang oras dali sa XFM. Kaginang ininga oras ang ginadulungin sa inyo sang Santan Plus Gold, Premium D3 Vision X Plus, Santan Vitamin C, Santan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Inita na mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag saranggit ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Upod ko sa technical side, katropang Alex Sasman. Sa ngala naman sang amon Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Sa ngala naman sang amon yung Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa,

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
1: Zentron Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Zentron Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active lead ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups law-adlaw. Luwas na manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siya na mo. Duty ka gid niya fresh.
1: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Zentron Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny, gustong-gusto ko talaga ang Zentron Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Zentron Plus Coffee Mix.
1: Zentron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus. Ipigti mo. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Zentron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zentron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zentron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sangnamati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
8: Oh.
7: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

mga tropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ahora sa XFM Radio Patrol, hilo a las 7, 8 na mga katropa.
1: Esa! Punto por punto ng diskusyon sa mga top stories of the day. Esa! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo. Esa! Komentaryo na direkta sa punto. Esa! Esa! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

Ahora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:09 naman kami ng mga katropa. Nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Broadcast kita mga kabe ng mga katropa diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo. Patiyon kami sa inyong mga radio pagi sa FM banding ng XFM Radio Patrol, Iloilo. Ang amon nga frequency 100.7. Ang unang frequency sang Z100. Kagiman sa number 1 sa survey diri sa radio sa Iloilo. Subo mga kabe ng mga katropa ginapanagiyahan sa Biesto Health Broadcasting Network. Magabi na sa ato mga katuran, sa ato mga kabinan, sa maulanon nga gabi diri sa sudad sang Iloilo. Kaga siguro sa pila ka mga kabanuanan diri sa probinsya sang Iloilo mga kabinan na. Nagatupaman ang ulan. Halong lang sa ato siya nga mga motorista. Halong lang sa ato siya nga mga driver sa motor. Madanlog ang dalan. Basta gani kuno basa, madanlog idea mga kabinan. Gani halong gid sa ato mga katuran ang nag-drive sa motor. May nagahulat ka pamilya sa inyong balay. Ang oras diri makabi ng mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11 na makabi ng mga tropa diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Naga live stream kita makabi na sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Amo ni sang una bara ang amo ini ang XFM Radio Patrol Iloilo makabanan amo ni ang page. Alin sang una sa subong amo ni gyapon makabanan ang amon sining Facebook page. Samtang amo ni ang Facebook account ang XFM 100.7 Iloilo, pwede ka mo dira makabanan makapadala sa inyong mga mensahe, kamang informasyon, lakip man ang inyong mga shout out. Sa subong adlaw makabanan nag-celebrate sang ilang birthday. Happy happy birthday. Kariga celebrate man sang ila sining anniversary, happy happy anniversary. Papanamiyawan din diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabinan mga katropa. Alas 7:12 dirigyapon mga kabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang iyo sining nga mga pa-shoutout, ang iyo sining nga mga greetings, pwede nyo mga kabinan mga kapadala sa amon nga comsec, sa amon comment section diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabinan mga katropa. Gusto niyo yan?

Rejangin mga kabinan kay nag-brown out kita diri sa studio. Dinay di mga kabinan sang ginapatigayon ng manual load drafting sang National Grid Corporation of the Philippines. Manang abisan mag-silo kamo sa DN mga kabinan ng mga bisan din kang mag-silo sining nga mga electric cooperative, electric company. Ambal ka mo nga siya, masailo ito sa piyak nga electric company. Masailo ito sa piyak kahit daw pigaw sa linya ang panerbisyo sininya sa isa ka electric cooperative. Masailo ito siya sa isa, isa ka electric company. Huwag kigapon may muna. Kaya man ang nag- ang nagdumala mga kabanan sa aton sa kuryente na aton diri mga kabanan sa Pilipinas sa mo ang National Grid Corporation of the Philippines. Di magod mga kabanan sinisang pambarasang mga dako ang kinahalan ng mga kabanan mga tropa sa supply sa kuryente sa pagkabilugan sinis mga kabanan ng pungsod Pilipinas. Di magod mga kabanan kay madako ang demand gamay ang supply ang manakon nga ang nagapatigayan mga tropa sa load dropping ang National Grid Corporation of the Philippines. Di masunod ba lang na yung makabanan ang mga distributor company makabanan mga tropa. Kati yung muna yan mo masiling ka mo nga dito sa piyak-liyak kay Maratwo to aba mo managapon kay man ang nagagahome sa aton din makabanan mo iagapon ang ining pisalm kung pila yung barigya iya sa pisalm sa mga electric distributor sa kuryente ti managapong marigya lang lurigyan si Hanla Jutay kung ang parte naman sa servisyo mga kabinan mga katropa at iba yung gapong kita sa mga imo kahit yung ang nagakuan sa atun nagagahom gapon sa atun mga kabinan naman ini ang distribution facility kada gagi yung mga kabinan sa ining gahom sa atun naman yung pisalm naman yung mga kabinan ang naga bakar sang halos tanan ng mga gina-generate ng kuryente kag sila naman iya ang pisal magapang baligya sa mga distribution company samtang ang NGCP amo naman niya makabanan ang ginaagyan sang linya pakadto sa mga electric cooperative kag electric distribution facility makabanan mga katropa. Magyapon kami mo sa magsailo kita sini magyapon na Mabrown out, manggapong kati tambal niyo ka ang UCP siya pwede tanay kaya ka load dropping anay be piliin nyo dabi siya ang lugar nyo kung din sa pwede ka load drop abira para nga mag puro pantay lang sa mga kuryente nga available subong di kung kita man mapilian di pagpasinsagin ha bago lang makabanan nga nag brown out dali courtesy makabanan sa NGCP nga ginapatigayon subong manual load dropping sa magsailo kita sini manggapon na ang iya sini nga resulta ay ka manggapon may emosyon na kati pagpasinsagin.

Mga balita makabanan sa palibot sang pungsod Pilipinas, inabanagid makabanan ang ika 16 nga adlaw sa mga ginapatigayan makabanan nga impeachment trial batok niya kay Vice President Sara Duterte makabanan nga ang presentar subong sang prosecution isa ay makabanan ka hostile witness. Ay man inisya makatropa ang disbursing officer sang Office of the Vice President. Ibalong tabi ko na ng mga nakuha ng mga punto sabi sang prosecution kag nang panaton ko na abili may padulungan ba na may arak ba lang masiling naton nga ma-connect ini makabanan sa kay Vice President Sara Duterte. So, ini makabanan nilabantay na dinigyapon sa ating pumalagad sa XFM Radio Patrol Ilo Headshot. Headshot! Samtang ang may mga balita mga tropa nga nagalapta subong sa Manila nga kuno gusto nga pag-ikistoryan ni Vice President Sara Duterte kay President Ferdinand Marcos Jr. Kung sa mga hapon pa bala ako sinaway pa nagbagayway na sang puti kuno nga tila si Vice President Sara Duterte buta pa sini nga kuan nga pananay ceasefire rin ceasefire ilang taon nini kung anong reaksyon makabadan sang Malacanang ang may kaangtanan sini sa nagalapta nga mga impormasyon nga kuno na gusto sang Vice Presidente nga papag-istorya kay President Ferdinand Marcos Jr. Ano sining reaksyon makabanan sa Malacanang? Dinigyapon makabanan sa atong pungalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa mga kabyanan sa headshot. Samtang sa balita lokal nga ito talakayon sa buwang gabi. May balita kita mga katropa may development kita sining natabo nga panglutang sa isa ka vlogger. Isa ka vlogger may maraming makabanan nga vlogger ining letter B la as in boy may ara nga vlogger ang letter B din ang vlogger makabanan nga gintudlo nga nagpatay si isa ka asawa dito ya sa sitio Kambalatong barangay Bangkal Carles Iloilo kahapon sa Kunto. Ay, kaluo, iling pobre na kayo managbalik tanin sa kuan managbalik tanin ni mga tropa sa Dubai para sa futuro sa ilang kabataan. Napulo pa lang katuig ang edad sa ilang kabataan. Teka po, ang birthday sa gisilibrate nila ang birthday sa ilang bata kay advance sabi birthday celebration ti ang bana dito yaga pauli ini makabanan sa San Rafael samtang ang iya sining asawa dira ga pauli kamando kini ang makatropa sa ang Bangkal Carnes Dios sigin taugan sa asawa ang iyang bana nga vlogger nga pwede makanto abida sa Ilabalay no sa sitio Kambalatong Bangkal kay celebrate nila ang birthday sa ilang bata nga napulo ka tuig. Imbes makabanan nga kasadya ang natabo ati masubo ang natabo makabanan ay matapos sa gilutang sang makalima kabises sang banang vlogger ang iya sining asawa ang nagresulta makabanan sang pagdeklarar sa ni nga dead on arrival sa ospital. Ano ba lang pinakadalom din nga mga tropa nga mga motibo? Na-interview nato ang hepe sang Carles Municipal Police Station nga si Police Major Carl Jerome Tingala makabanan mga tropa. Masakit no? 11 days pa lang ikaw nang abot halin sa abroad ang iban sini. Ang iban sini mambal basis basi kung lagin tau ani. Wala siya ba? You know naman. Tinuig ni Katiner makabanan sa tinuig ni Katiner makabanan sa abroad. Pagkatapos mapaulit siyempre anong masunod abis pinsar na to no? Ano abing masunod sa pinsar ninyo? Ako riyan may alimang kung nga reserve subong nga masunod sa pinsar ko. Kung ano abi ang natabo nga ano abi ang natabo nga ang nagresulta sa amo ni mga tropa at siguro nga iban sa aton mambal at siya tibasi kung ginudahan sang banang asawa pagkatapos nga wala gin tagaan sang ginapangayo niya yun na naman pila ka tuig nga dito sa abroad pagkatapos mapauli at siyempre ang sa utok nyo, mga hambal kamote ba si Hidlaw si Mister eh? Pagkatapos, hindi siya pag tagaan sang gamay nga ginapangayo ni Mister. Basi mo ang rason. So, hindi kita

0: mga katropa nga mag hatag sa aton nga judgment. Huwag tayong judgmental, makabanan kay Balonta, ang pinakaulihing investigasyon, makabanan sa Carles Municipal Police Station. Katiya mo ginakalabanan mo ako, 11 days pa na ito nagpauli. Ha? After pinakatuig, nag-trabaho dito, makabanan sa Dubai, nagpauli. No? Tapos, ginpakadto niyang bana niya kay masilibrate sa birthday sa ilang bata. Ti siyempre, kung ikaw mag-o ka makita na, ti siyempre, anong masunod sa pinsar niyo, wow? Kung mag-o ka makita na, siyempre, lawid-lawid na eh. Ano ay han ang motibo dire mga katrapa nga mo niyaw? Ha, nga mo giniyaw, kung nakilala ko pa, niya nga mo na yaw. Hindi nga nag-amun na resulta na yaw, araw-araw pa nga. Kadamo sang pamaagi, dira nga pwede natin nga mahimo, no? Kung ang ginapanumdom ninyo, nga sa pinsar ninyo, amo na abi ang isa sa mga motibo. Pero wag tayong judgmental. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7.23. Dirigyapon makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo, headshot.
1: Headshot!
0: Samtang ang dugang balita makabalan dirigyapon sa atin pong alagad sa XFM Radio Patrol Iloilo, patay na! Patay na! Patay na! Patay na! Na! Ang dita center makabalan sa isa ka foreigner nga gin-propose makabalan dira sa Uton. Pagkatapos makabalan nga tinagkakpanan siya, formal lang nagsulat makabalan ini ang proponent nga foreigner nga makapatindog kutani sa dita center dira sa Barangay Abila Sur sa Banwasang Uton. 10 hectares ini makabalan nga tawyo puntani nga pagabaklumbaw gapang lintak sini ang kwan ang tag-iasin duta mo siya tanik parta na nangin bato pa. Kasi humana ko nung tani ang agreement makabalan nga makuan mo nga makalang duta nga 10 hectares patindugan ini makabalan sa data center inabalang ulubrahan makabalan sa electronics ining mga semiconductors bala mga IC ni bala na mga kanabanan kaban sa subong niya. Hindi ka nakakita bisan sa amplifier sa mga hindi ka nakakita yan daw halos sa tanan kwa na electronics na IC na no sa mga semiconductor na di mo na kung nga ang gusto man sa mga foreigner na mag-expand sa ilan din nga negosyo sa Pilipinas ini matapos makabadang kati amo na subong ang trending worldwide mo. Amo ini makabanan ang pag-manufacture sa mga semiconductors kag mga electronics devices kinanglan ni galing sang dako nga supply sang kuryente kag ang tubig di sang Biyernes nagpatigayan makabanan sang public hearing adyos nang kigta na si Mr. Robertson kay nagpamangkot ng tubig ginadog actually kita din sa Pilipinas sa mga kamanan amo gigkita din ng mga Pilipino no kaya balang gapamangkot kita di ano na yung ano epekto sila sa kuryente ila ba nagid makabanan nga di nakulang nga kita kuryente di makaya ay hana sa dako nga data center may tubig bala kita makabanan nga bastante di ba amo na pamangkot ano ni ah di ambal sa problem dyan maaan ninyo dyan ah. Ang dictim mo niya initin niyo tayo mga workout ko. Nag-workout na si Sir Robert Chen ah. Ay pa kayo daw ginpabatihan niya pa ito istorya makabinan ang mga media to nag-cover sa public hearing. Ang oras rin makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7.26 na ano ba lang stand makabinan sa gobernador. Kaya man, ang isa subong sa gina-istorya ni Mening Pax Silicabla. Ang dito ay makabanan sa Tarlac bala sa nga may nga ginapamalabagan mga kanay isang pila ka mga pumuno dito kay ang lugar ko ng makabanan nga patindugan sin dito daw lugar ko no sa mga tumandok kay ang lugar ko no nga naiguan makabanan nga gin patindugan sin isang center dito ya sa Tarlac daw pangon ni daw patyo ko no sa mga tumandok to. Tino naman kita yung mga Pilipino nga tama sa ato niya nga daan ka conservative sa mga mga bagay no ilabagin niya ko ng mga ang ato niya nga magtaliwan niya nga mga himata ya ko na masalapay na yati bisan mag umigo naman tulaan na umigo ya sa Tsaka hoy na ya, maging kita na naman nga, kikita na yun sila. Tindiri sa ilo makabanan, ano ang reaksyon abis ang gobernador kati? Kaya ang hambal makabanan sa proponent sa Dita Center dito sa Oton, siya isa sa mga target kuya ang pabiya, kaban kundi ang pabiya, may agro-industrial kwalada, zone. Eh, pwede ka nakapad tindog sa agriculture. Pwede matindog na sa mga planta. Dira sa area sa Amparo, dira sa area sa Barangay Maliaw, dira sa area sa Barangay Kabugaw. So, mga mga lugar makabadang ang gindeklara dira sa Pabia LGU nga agro-industrial center. Te ang napilian niya sa proponent dito yung makabadan sa Uton. Nakaroon sa bahay niya sa probinsya. Kung kaso, abi mag-propose nga magpatindog abi sa siling paksilika makabadan diriya sa Aton sa Iloilo. Anong stand sa gobernador? May ginpagwa makabadan ng statement si Governor Ato Defensor Jr. May kang tanan siya sa mga nagainit ng mga isyo parte si makabanan sa mga plantasang semiconductor, mga electronics. Yung makabanan din giyapon sa ato ng pangalagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga katropa, mga kabanan. Dahil ron tayo eleksyon ako nindi sa barangay. Amanin pa mangkote. Dahil ron ako nindi. Ati ko na koya, dahil ron tala negati. Dako na ko ng gastos ang kumilek mo. Naglabot na mga 19 bilyon ang ilang siling budget. Pero mga tunga na kung ano gasto sa ilang siling preparasyon. Dahil nung tala na, kakanugo na ito yung tunga sa budget nilang nagasto na sa preparasyon lang mga katropa, mga kabinan. Pero, daw ginaduso sa pila ka mga kapitan nga dahil nun ang eleksyon ka nga, may mga kapitan, mga kabinan nga nga dapat giman islan. Ilabinigin mga katropa, ini natabo dira sa may barangay dahil doyan sa Kabatuan. Actually, nang doyan sa Kabatuan, nang sa likod ba sa airport na, pati may talamanan, tapos na ito, sakop lang. Ang actually, ang airport na barangay Duenduyan na da, pagkanto na punta. Duenduyan na ito, mga katropa, barangay Duenduyan na, na ano man yung kapitan na da yung nag, but na ano, ano kakapa na, nanulman ako na, natamaan kainom. Why, ito na ako nukmaan, nag, nga maging tiro siya, manangani ko lang maigo. Ay, nagyaduso, kini kapitan niya nga mag, patigayon makabanan kung madayon ang barangay eleksyon ha. Ang oras din mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:29 na mga kabinan mga katropa. Headshot! Lagami katropa nga next katropa ang biyadyo sa Baldo mga balita mga kabinan sa palibot sa pungsod Pilipinas. Ilam na gid ang gipatigayon sinin mga kabinan ng impeachment trial bato kaya kay Vice President Sara Duterte nga ang ginsalang naman sa mga kabinan sa pagpabangkot gipresentar sa prosecution amo ini ang iyang former employee no nga si Gina Acosta makabanan mga katropa maning former disbursing officer sa office of the vice president makabanan nga amo kuno nag withdraw sang 125 million nga intelligence fund makabanan mga katropa. Di wala sa mga nakita. Abi naging pa-describe abi to kay na sa kay gin-describe abi sang abogado sa prosecution kanunong ano kadamoon sang mga 125 million abi ng kwarta at gin gamitan to kina ni Attorney Ligutan sang AI. Pwede ba na naya? Ha? Ini ya legal hearing ni mo? Pwede na ya nga gamitan mo ya sang AI? Agod nga ipanantaw ko nabu ama-amo gin man ha? Ani nga lako si Senator Cicero siya daw parang nagkuhaw galing kay AI. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:31 no? At yun ay balon makabanan mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas sa Polka Katropang Bia Joy Subaldo Katropang Bia mayang gabi.
1: Katropang Boards naghaksanay si Attorney Lorna Capunan sa prosecution kag si Attorney Christine Ferrer sa defense as antes ang pagsugod sa ika-16 na adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Makita bata nga ginpalapitan ni Kapunan si Ferrer nga nagapuko sa defense side antes ang pagpadayon sang pagtackle sang Article 1 sang Articles of Impeachment o kon ang ginaligar nga misuse sang confidential funds. Matapos nagaksanay, nag-istoryahan ay man ang duha lakip na si Attorney Michael Poa. Kung madumduman katropang boards nga mainit ang nangin pagsabtanay ni Ferrer kag Kapunan sang nagligad nga mga hearing. Samtang sa dugang pa nga balita, gilayon nga gindismiss ang Senate Impeachment Court si Marivic Preha, ang unang witness nga ginpresentar sang prosecution sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte matapos ang stipulation sang dokumento. Si House Prosecutor kagkagayan ni Ora 1st District Representative Lord Dan Suwan ang nagpresentar kay Preha sa diin, yaman nga ginpresentar ang dokumento nga nabaton sang House Legislative Archives and Museum Management Service para sa storage kag custody nga gintransmit sang House Committee on Good Government and Public Accountability angot sa mga hearing nga ginpatigayon sang September to December 2024. Ginkumpirmar man ni Attorney Lindon Miguel Baquel sang defense ang stipulation sang mga dokumento. Kasunod sini ginexcuse ni presiding officer Chief Escudero si Pareha. Samtang ginpresentar man sa impeachment court batok kay Vice President Sara Duterte ang hostile witness sang prosecution nga si Gina Acosta. Si Acosta katropang board sang anay special disbursing officers ang office of the vice president. Si Attorney Amando Ligutan ang nagpatigayan sang direct examination sa diin. Siya ang ginpanugutan ni Escudero sa pagpamangkot sang leading questions. Kunay baluan nga sa lahi sa Pilipinas ang hostile o unwilling witness ang mahimo nga magpamangkot sang leading questions. Una nga ginpamangkot ni Ligutan kun balaante si Acosta nang in SDO sang office of the vice president kun siya man ang nagahandle sang confidential funds sang Davao City. Nagsabat si Attorney Lindon Baquel sa defense nga sila ang nag-object sa linya sang pagpamangkot ni Ligutan bangod sa relevancy ni. Para kay Ligutan nga ang confidential funds ng Davao City ang wala na mentionar sa Articles of Impeachment. Apang nagsabot si Presiding Officer Chief Escudero nga siya ang nakahimo na sang ruling angot diri kag iya na nga ginapanugutan sa pag-establish sang pattern o behavior kag hindi pagdugang sa Articles of Impeachment batok sa BC Presidente. Sa pagpadayon sang direct examination ni Ligutan ginkumpirmar ni Acosta nga siya ang pamilyar sa Joint Circular 2015-01 kung sa rin ang tanan nga lokasyon sang confidential o intelligence fund ang kinahanglan nga suportado sang physical kag financial plan nga nag-indicate sang proposed amount nga ginalukar para sa kada programa, aktibidad kag proyekto. Samtang naghingyo manini sa katropang board si Gina Acosta nga kun mahimo nga iya i-mix ang lingwahe nga Bisaya kag Tagalog sa pagsabat sa mga palamangkutanon sa iya kadungan sang trial. Ini matapos nga naghingyo si presiding officer Chief Escudero kon mahimo nga magsabat si Acosta sa English o kon Filipino agad nga maintindihan sa kadam-an. Nagsabat naman ang defense team nga kon mahimo magka-assign ang Senate Impeachment Court sang interpreter sa pag-translate sang sabat ni Acosta. Si Attorney Amanda Ligutan ang prosecution ang nagpatigayon sang direct examination kay Acosta. Samtang naginit naman kag nagtaas ang tingog ni Senator Erwin Tulfo bangod sa pag-translate ni Anay for Office of the Vice President Disbursing Officer Gina Acosta sang palamangutana ni Attorney Amanda Ligutan sang prosecution sa Bisaya sa impeachment trial kay VP Sara. So na kay Tulfo nga hindi na niya maintindihan kung nga nabudlayan si Acosta nga magsabat sang Tagalog sa pamangkot kung sa diin. Sa hearing sa nagligad sa Kongreso nga ginpatawag man si Acosta, nagasabat man ini sa palamangkutanon sa lingguwahe nga Tagalog. Dugang ni Tulfo nga tama na inis nga pag-utis sa ila kag iya ginahingyo si Senate President Sherwin Gatchalian sa pag-compel sa witness sa paghambal sa Tagalog. Sunod kay Tulfo nga iyan ay baluan nga kay balo kag makaintindi si Acosta sang Tagalog kag English. Kun ay baluan nga antas ini naghingyo si Senator Judge Mig Subiri kay Ligutan sa pagpamangkot sa witness sa Bisaya agud nga maayo nga maintindihan ni Acosta kang masabat nga wala nagapos. Samtang ginpamangkot man ni Attorney Amanda Ligutan sang si Gina Acosta kun ila ginapadalian ang pag-disburse sang disbursement voucher pagprepare sang check kag pag-incash sang 125 million pesos. Nagsabat si Acosta nga ini ang nag-agi sa ila regular nga proseso sa Office of the Vice President. Masunod nga pamangkot ni Ligutan kun si Acosta ang nagsugo sa pagpalasig sang proseso. Nagapanindugan naman diri si Acosta katropang boards nga indi siya ang nagsugo. Nagpamangkot siligutan kung sinong nagsugo sa ila sa Sabat ni Acosta nga hindi ini ang nag-agi sa ila regular processing. Bangod sa Sabat ni Acosta, nagpabutsyag siligutan nga iya liwaton ang palamangkotanon bangod wala sang witness ginsabat ang una niya nga pamangkot apang nag-object ang defense kag naghamal nga misleading ang palamangkotanon ni Ligutan apang sang ginsustain ni presiding officer Chief Escudero ang pag-object sa defense kag naghambal nga ang tinaga nga pagmamadali ang wala naghalin sa witness kag ini ang naghalin kay Ligutan sa diin ang sabat sang witness nga ini ang nag-agi sa regular nga proseso sang ila opisina. Samtang sa dugang pagid hindi insakto nga makakumpara ni former special disbursing officer Gina Acosta ang kadamuan sang kwarta nga iya gin-withdraw sa sample bundle nga ginpakita ni prosecution counsel attorney Amanda Ligutan sunod kay Acosta nga iya lang matandaan nga nakaputos ang kwarta ang bagong nga kwarta sa cellophane kag silyado sa diin may gamay lang similarity sa sample ginakumpara man sang kun ginkumpara man sang testigo nga iya nakita kag ginisip ang 125 million pesos nga ginwithdraw sang office of the vice president sang December 20 2022 sang hapon ginpamangkot man ni attorney Ligutan ang testigo kung sino ang upod sini nga nagkuha sang kwarta sa bangko gikan sa OVP nagsabat si Acosta nga si attorney secretary Ortonio ang iya upod kag wala sang miyembro sang vice president o vice presidential special protection group sa sulod sang bangko apang ginklaro sini nga ang ila driver ang miyembro sang VPSPG nagkasulod sa apat ka mga bags ang 125 million pesos kag mismo ang security guards ang land bank ang nagbulig pagwa sa bangko dugang pa sang testigo. Samtang nag-object naman si defense counsel attorney Lindon Miguel Bakil sa paggamit sang prosecution sang AI generated image sa ila presentation kadungan sa nga pagpadayon sang trial ni VP Sara. Ginote man ni presiding officer Chief Escudero ang padayon nga objection sang depensa. Ang picture nga ginpamatukan ni attorney Bakil mo ang sample bag nga ginsudlan sang kwarta nga ginwithdraw sang office of the Vice President. Sa presentation, katropang boards makita nga pabilog ang zipper ng isang bag, ganiging klaro ni former SDO Gina Acosta, nga lain ini sa iya mismo gingamit bangod palaba ang pagbukas ng zipper ang iya gindala sa bangko apang pareho lang nga nagaduag sang itong. Ginakuman sang testigo nga siya lang mismo ang nagpanulod sang kwarta sa among bag. Samtang sa dugang pangabalita ginklaro man ni Gina Acosta nga sa idalom sang Joint Circular 2015-01 hindi trabaho sang security officer ang paggasto sang confidential funds nga gindisburse sang special disbursing officer apang sang tion nga nabato na sang as a security officer ang kwarta kinahanglan sini nga maghatag sang utilization report bilang pamatuod nga napatuman na ang nagkalain-lain nga confidential activities o kon operations sa ground. Sunod kay Acosta nga iya ginhatag ang kwarta kay La Chica bangod una siya ang eksperto sa pag-implementar sini kag ikaduha bangod sa mandato ni Vice President Sara Duterte bilang head sang ahensya. So far katapang board sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo kasi katropang Bea Joyce Subaldo XFM News.
0: Maraming salamat kay katropang Bea Joyce Subaldo makabanan mga katropa. Wala pagin ka connect gyapo no. Ang prosecution makabanan sa sining article may kang tanan makabanan sa misuse of confidential fund and intelligence fund makabanan mga katropa kati munabi, no? Amulnabi nga ti may panugot kay Vice President Sara Duterte ang pag-disburse sa ang kwarta ginatag makabanan kay General Chica nga mo makabanan ang nagpanghatag tukuro sa mga nagpanagtag sining kwarta ginatag sa iya ni Gina Acosta. O galing kay ang problema makabanan kay wala sang utilization receipt kon kay sino to abi pila ginatag kay sino pila ginatag kay sino luwas lang makabanan nga magin submit ang mga pangalan ang office of the vice president nga may kangtan ng makabanan sining mga pangalan ni Mary Grace Piatos kag iba pagid makabanan nga mga erdokon existing ining mga tawo kay Andilim Mary Grace Piatos di sino pagiding iban nga mga ginpangmitla nga makabanan nga mga tawo nga nakabaton makatropa sang nga ginatagan kuno sang kwarta kaninya sa Office of the Vice President Makabayan mga katropa. Ang oras dali sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7:41 mga kabilan mga katropa. Antes kita proceed mga kabilan sa duwang sini mga balita atong ginapanom doma. Atong sini mga katropa na itong mga kabilan nga sa subong nga panahon na arin naman nag-ulan naman kita kaya sa aga munog ang ulan diri sa Iloilo. Samtang sa sudad ha, munog ang ulan samtang sa pila ka mga kabaduanan sa probinsya ay nagabagang ang init. Pagod sini mga kabilan madamo naman sini sa mga baratian atong sini nga mabasyagan na para malikaw kita mga katropa sa mga baratian na nadalas ang virus o bakterya mag-inom kita makabinan sa premium D3 kaman ang premium D3 gimpamaskog gimpepektibo sa subong nga panahon nga uso ang obosipon na hilanat katrangkaso hindi naton pababayaan naton lawas sa maigo sa nga balatian proteksyonan na pinagi sa pag-inom sa ang pinakabago kag-epektibo nga premium D3 kaman ang premium D3 meron siya makabinan nga vitamin D3 meron siya nga virgin coconut oil kag moringa oil extract iring barang gimpuga nga dugos ang malunggay bala na migrin ng mga epektibo ni para siya sa mga viral kag bacterial infection na ang malunggay. Kaya man ang premium D3 may kabadan mga katropa may kapasidad ni sa pagguba kapagpatay sa mga bacteria kabiruses sa atong nalawas kag may araman ng anti-fungal kag anti-inflammatory properties sa moringa oil. Sa premium D3 puno sa vitamina, minerals, protina kag may 110 kaklase ng antioxidant na nag-delay sa skin aging kaya mag-premium D3 na superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Mayong gabi kay Bongbong Tirotso. Aba unagin nga nakachikin sa atong program si Bongbong ba? Bongbong Tirotso, mayang gabi kay Ma'am Hermie Tidira sa Hong Kong. Kamusta, Ma'am Hermie? Yeah, good evening. Kaling kay Ma'am Hermie T, kagay Bongbong Tirotso, mga kabinan, mga katropa. Pagbalik na ito, mga kabinan, bisa na ito ng aton sini mga balita lokal. Ano ang inyong ginipanom doon pagkatapos, mga kabinan, nga 11 kadlaw, pila pa na isa pa lang simanan, kapauli ang isa ka OFW nga asawa. Tapos kita na sila sa iyang bana. Gulpi lang yung makabinan kwan lang no guys turan ay pakanong duwan gulpi lang tiniro iya sang banang asawa niya nga OFW pero iya na rason si niman nga kung kamo abi para kung kamo abi no anong rason nga masip na kung lain ang inyong ginapanomdom no kahit isimpre ilawgin mo ayahan may ginpangayo ang bana nga wala mahatag sang asawa o kung ining mga labas noon ba lang ang mga kinanglanon makabinan makatropa di mga kumuna pinakatuig sa abroad kitanay sila pagpauli sang asawa niya gulpi lang may nagaluntad makabinan nga pagsukmat sang bana sa asawa gulpi lang sumigabong lupok lima ka pila sa igo sang asawa gindeklaran makabinan nga napatay sa hospital. Di ba pag makabinan nga mga balita di Gapon sa atin pong alagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot ang oras alas 7:44 na mga katropa.
2: Headshot
3: XFM XFM
4: Yes
5: ikaw ba ay may iniimbang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
5: The Secret of Health, Sampled Gold, Live Testimony.
7: Ang hinita po, itur po ako. Inalit po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginihin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang uminom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at uminom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saan po kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
2: Santong Plus Gold, mampibili sa mga butika.
6: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santong Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangihimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santong Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santong Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santong Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santong Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santong Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
5: The Secret of Health Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Jess, isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
5: The Secret of Health.
6: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
8: Santong Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santong Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santol. Suwabi sa lalamunan.
8: Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
6: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santong Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santong Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santong Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: The Secret of Health.
6: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
5: The Secret of Health.
6: Ulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santong Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. hangin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
2: The Secret of Health.
6: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, Dr. XFM.
10: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming naipektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon at Vitamin D3.
11: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Dumpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Nanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanamig man ang ako nga bugtaw, bango sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.

0: 688. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala! Tingala ko nag-huben ka!
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Ang tagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali lang.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binasagan na po dating payat at dalhirap ako sa pagkain. Ngunit huminom ako ng Santon Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana po sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pay.

0: fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Pili sa mga butika.
3: Diet ako bukas ah.
0: XFM.
4: Patropa mo. Exciting.
5: Mga katropa. Exciting.

0: Ahora sa XFM Radio Patrol, ilo na 7:55 mga katropa, mga kabinan.
1: Headshot!
0: Matika mo sa headshot, dirigya po sa XFM Radio Patrol, ilo. Antes kita makabinan, proceed sini sa nga itong balita. May kangtanan sini sa nga natawo sa paggalutang sa iyang bana nga vlogger sa iyang nga asawa nga OFW nga mag-unan mga kabinan nga bot sa Bangkal Carles. Pagkit anay nila mga kabanan, gamay ng istoranay, gadugay subigabong nga lupok. Gintiro niya gali ang yasining asawa na igo sa lawas, sa liog, kagsabot kon, giniklarar mga kabanan nga dead on arrival sa hospital. Mga kabanan sa aton sining line number one, sa aton nga pag-asa si Idire Rolly Cuenca. Idire mayang gabi, live kasabong diri sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, pagmo diri si katropang Phoebe Borz, Tibor Morales. Mayang gabi liwat.
2: Yes sir, mayong gabi sir, sa atin man yung mga tagpalamati. Ang mga related sa the update sa Subungan now, August 17, year 2026. So sa karoon no, may sakit ako ng press sir, yung ginamonitor sa sunod sa atin niya, Philippine Area of Responsibility. Ang iningalo press area, uli natin na piplatan, 1,160 kilometers sa my east of the Northern Luzon. Alamang isang direktang epekto sa mga dilitatan sa water and fire, kapangin ng southwest monsoon na habagat ang nag-efekto sa Luzon at Visayas. Dito sa sa Western Visayas, maka-experience sa katas ang magulugalungan ng kalamitan sa mga lakta-lakta ng mga paglanulan sa tangulat na nag-o-salati ng southwest monsoon or habagat. Katarangan tugtog sa basgugatan ng hangin, hindi ka nabagat na nakapundan. Magdalain sila sa katarangan tugtog sa mabalag ng mga pagbalag sa atong kadagatan. Forecast ang future na ito, nara sa 26 to 30 degrees Celsius. Adlaw na ito nagtunod na ito is 8, magabot na pinisa, alas 5:40 buwan sa aga. Alam mo na itong latest for the update, talagang ito yung napag-asa.
0: Engineer, ining low pressure area nga resubong sa sulod sa Angpar, may posibilidad ba lang na mag-develop ini sa isa kabagyo?
2: Well, sa karon sir, based on itong latest monitoring, may medium chance hindi siya kapag-develop sa isa kabagyo.
0: Okay, medium chance. Kung ikaso gano'n na, Engineer, no, nga mag-develop sa bagyo, anong ipangalan siya sa iya?
2: Yes sir, if ever nga mag-develop din siya sa isang kabagyo sir, pag-asawin natin hindi siya sa bagyong Neneng.
0: Bagyong ano?
2: Neneng sir.
0: Neneng, ining pag-ulan sa aton diri sa Panay, dala ba na engineer sa low pressure area?
2: Well, ang mga pag-ulan natin sir, sa subong nga kagabihan siya kayo sa kada sir, dalain po sa kapaga sa Southwest Monsoon natin sir.
0: Nga ginapabaskog siya sa low pressure area engineer?
2: Well, sa karoon ng ining LPA, sir, wala kasi sa mga enhancement effect sa habagat natin. Medyo mahina pa yun siya. Pati sa Virgin Man, sir, nga mag-develop yun siya sa bagyo, so posible may enhancement time siya sa matamodifier.
0: Okay, madamang salamat, engineer.
2: Yes, sir. Thank you, kagmayang gabi.
0: Mayang gabi. Nabatihan makamin na itong koneksyon sa pag-asa upon ka, Engineer Rolly Cuenca.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: May low pressure area kita makamin sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, pero hindi ini makamin na epekto sa low pressure area ang ato na na-experiensyahan ng pag-ulan. Kaya sa aga, mas kukulan din sa syudad. Kagsubong nag-bas kukulan man subong gabi din sa syudad sa Iloilo makabanan. Pero, iniya, dala makabanan sa hangin na bagat. Kagula pa iniya makabanan, ibabaskog sa low pressure area. Kaya kung mag-develop iniya makabanan sa bagyo, kagun mag-develop sa bagyo, tawagun ni siya nga si Bagyong Nining, may posibilidad nga ini siya makabanan ang magkapabaskog sa ato niya nga habagat. So alonggit sa ato makatoran sa ato makabanan kay ining baratian makabanan atong gid nga likawan. Ilabaligid makabanan nga kung nga magsagip kita na pinanumdom sa ato nga panahon basi kung matabo sa aton, basi na matabo sa malay naton. Kisa ka gadugang lang ang aton sining nga baratian, gadugang na aton sining high blood, kaya sobra naton ka, overtank ka. Gani, kung ano na, preparahanan nato, di kita magsagi pa, numdum basi kung nagbaskog ang hangin, kag mapalit yung aton na ato, basi kung magbalik to ang ligad to, nga buhawi nga nag kalakakas, ang mga pariyo ng kalakakas to sa mga atop sa Barangay Kubay, sa Kiobito Maduriaw, sa Bindikto. Hindi kita mag-amusin na, no? Kahit gadugan ang aton si Balatian, gadugan ang high blood na aton. Para marikawan ang aton si Ninga High Blood, mag-inom kita makabanan sa Santon Plus Gold. Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon na nabuligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold. Herbal Capsule, tukod kainipuno sa antioxidant, nga makabulig sa tanan nga sakit. Kung makalikaw kita sa tanan nga sakit, labi na sa mga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kagay blood pressure. Ang Santon Plus Gold, the Herbal Capsule, mas efektibo kung naman sa pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, kag kablo ka mo nga ang Santon Plus Gold, the Herbal Capsule, mayo manigli siya nga makalikaw kita sa balatian nga diabetes. Mabakali makabiyanan sa mga butika malapit sa atong lugar, pareho sa Mercury Drugstores, Watson's Pharmacy, Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, kag pwede man ni makabalin ma-order pagi sa Shopee, kag TikTok Shop. Dala kay manang mail sa Changi, no? Ang mayang gabi lang dira kag sa ato ng mga Shopee Boys. Mayang gabi dira kay Nong Lido, ay kay Fridlin. Kay Fridlin ni Haltari, dira makabalin sa kay sa Lida Store. Mayong gabi, gabi ko makabalin dira sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, Headshot. Dala kita makabalin sa pagtalakay. Siring makalunusbok na tabo ito ya sa sityo Kamalatong. At ding sityo Kamalatong, isa ini makabinang kasityo nga sakop ya sa Barangay Bangkal dira sa Carles. Ari ni siya makabinang sa shoreline nga area sa Barangay Bangkal. Ini matapos makabinang nga may isa ka vlogger at din ga-vlog-vlog ni siya ang bana. Nalatangan niya ang isining asawa kapon mga 11 ang takna sang aga. Santong August 11, nag-abot makabanan ang ban ang asawa halin sa Dubai. Trabaho ni siya OFW sa Dubai. Pinakatuig nga nag-obra sa Dubai kag sa tong August 11, nag-pauli ini dira sa Carles, sa Bangkal. After 5 kadlaw, kaya ang yasin nga ban dito ay nag-tinir makabanan sa Barangay San Andres, sa sitio Kabasan, Barangay San Andres, sa San Rafael, Iloilo, makabinan mga tropa. Dito ka tinan ng yasiring bana. Para nga ma-enjoy, samtang nga naidlaw sa siyasiring asawa, nga vlog-vlog din siya ko, no? Ang yasiring ko nung vlog profile or name is Ka Ati Vlog. I don't know kung ano nang nagagawa, no? Pero hindi na lang pagpagawa na katong pang Alex ko nang sino ng Ka Ati Vlog. Kaya hindi na confirm ko muna siya. Tiyo na nag-abot ang asawa halin sa Dubai sa itong August 11. Kapon sa August 16. Gintawagan ko nun sa asawa ang iya ka ba na siya katundi ay siya sa balay sa Kamalatong siya kay masilibrate kita sa birthday sa aton nga bata nga napulo katuig. Actually, hindi ko nun ganing pizza sa ang celebration para sa birthday pero gin-advance lang nila kay mapugli mabalik ni asawa sa Dubai mga line of two. Di karon magkatropa sa pag-abot sa bana, may dalaman sa kanin ko nung pagkaon para sa bata niya. Nabda niya ito magkabanan ng asawa niya, nga nagluto sa pang-birthday sa ilang bata. Sagba sa ilang balay. Kasi sila pagkahapon, i-celebrate lang birthday sa bata nila mo. Tibilang bana, siyempre, sa inyo, panumdumabay, pag-abot, pinakatuwig, gawin ka mo kitanay sa inyo, asawa, pag-abot mo sa pagkitanay ninyo, ano posibleng istoryahan nila? Nga gin kainit o kon basi, gin kanain sa buot sang bana. Siyempre, siguro, masulad sa pinsan nyo nga, asya siguro, basi kon gimbalibaran ni Mrs. si Mr. after sang pinakatuwig nga wala sila magkitanay. Di ba amo gina ang masamay mga sunod sa pinsan ninyo after pinakatuig nga wala sila makitanay tapos 5 days nga nakabot siya makabadan sa ila lugar nagkitanay sila anong masunod sa pinsan ninyo? Tingin ba siya masunod sa pinsan ninyo? Basi kung naging balibaran ni Mrs. si Mr. Amin ako nga ang nag singke ang ila sining nga pagbinaysay. Di ba mo ginamasamin nga sunod sa pinsan yung bisan subong amo gud sunod pinsan ninyo di ba si gin balibaran ni Mr. ani Mrs. si Mrs. si Mr. kun nga ang naglain ang buot ni Mr. But lain gali magkamanan ang natabo. Sunod magkamanan sa aton nga interview kay Police Major Tingala, Carl Jerome Tingala, ang GPS ang Canres Municipal Police Station mga tabo ay. Kung ito ga ito sa abroad ang asawa sa Dubai, samtang ang bana diri iya sa San Rafael, ga pangumasya, at the same time, parang nga maligaw niyang kalingon niya, ga vlog-vlog niya, ga live niya, ga saot-saot, yun nanda. Parang nga maka, yun na naman, pareho sila yung mga sitwasyon, ining pag-vlog-vlog, nagagamit na karong nga palang abuyan sa pila natin kapag autoran, ang gawin ma-monetize sa Facebook. Nag-vlog-vlog ni siya, tapos siya saot-saot, eh, ano landa, parang ma-recognize ka makabadan sa Facebook, ang gawin ma-monetize ikaw. So, makabadan kay Major Tingala, sang paglakat sang asawa sa abroad. Dito na gali makabinang gamat-amat na sang lala ang ilasing relasyon. Diba, nining social media na makabinang amugin ning kisari kapalain sa relasyon sang mga sabay, hindi lang guro mga sabay, kundi mga pamilya man. Bangod mga katropa, sining nagkanang laing bilang interpretasyon. Mayroon gani ko na ibaluan nga ang inayang ginahambal niya para sa ibang nga tao, tapos ang pagangopya sang iya pamilya para sa ila. Ganda na makabinang gaumpisa ang paglain na isang buot kada guba ang relasyon. Samtang dito makabinang kono sa abroad, sa Dubai, ining asawa. Samtang diri sa San Rafael ang bana, nakahambal ko ng asawa nga siya tibula ganta lang kaya. Kay sang dira pa lang kano, suno kay Major Tingala, sang dira pa lang ang upod lang ang dua, daw masamay nalain ko ng matasan sa isang bana. Managod ako na sa katinero sa kwanay, sa bangkal. Kito mo nang abala ko ng panugid sa kautoran abi sa biktima. Ngayon ako na daw galabo ng ilang sining relasyon, kaya kambal ko ng asawa siya, hindi na kuya si Mwa. Di siguro ba siya naglala ang ilang sining pagtamdanay? Tumtum sa kuli, magkabanay nga ti nagpauli ang asawa. Pagpauli sa asawa, sa itong August 11, kapon nga daw gin Santo Tano pa sa aga, ginabala niya kunong ang gintawagan niya kunong iyang abana, siya kanto ka din sa bangkal siya kay ma-celebrate kita sa birthday sa atong bata. Tignan abot ang bana. Pag-abot sa bana, makabana dito sa bangkal. Nakita niyang asawa niya nga nagluto sa pagkaon para sa birthday celebration sa ilan na pulo katuig bata. Kanto magkapon, ma-celebrate sila mo. Pag-abot ko na makabanan sa bana, mga alas 10, kami nang tabo ang insidente, mga pasado alas 11. Sinukmatan ko na sa bana, sa iyang asawa niya, at bulagan mo ginaman ang kuya, hao? Bulagan mo gusto niya, hao? Tingin nagsabat ko ng babae siya, tiyo eh. Bagod amunabi, ang hindi siya kumporme sa batasan sa iyang abana. Why ka ba lumakabanan ang asawa kagaang iya sini nga mga utod? Gamay dalagali ka pusel, makabanan ini ang bana. 45 caliber pistol. Samtang nag-istunanay sila kag samtang nagtapos na ba isa? Kasi gusto nag-gin-confirm abis ang banang siya. Tingin mo na ganun may kuya, how? Tibali wala lang kuno sa ibang to sa ilang mga sa utod sa babae. Kanto daw man confirm ang ila sini yang sangga upod pa sila mo. So wala pa mga bro na babae daw man confirm ang katabo. Tumtum sa kuli ay makabanan nga May ginkawa nga pusel sa bag ining bana. Galpilang nabatian makabanan ang lima kalupok. Naigo ang asawa sa iyang butkon, sa iyang liog kag sa likod. Good luck ang patong asawa eh. Pero gipasundan gapon sa ang bana. Ang ining insidente makabanan masakit kay ti ara mismo ang iya sin mga utod sa ang biktima kag ang iya sin nga bata nga ilang bata nga napulo ka tuig. Nga mo tukob dani ang isa ka memorable nga tiyon para sa napulo ka tuig. Kay babalik ang iya nanay sa kwan mo sa Dubai. Babalik. Amo kon nga gid advance nila ang birthday. Sang kahapon nga daw. Katapos insidente, nagpanagyo makatropa ang suspect. Gipanoap, ini makabalan sa pulis dito sa ilang barangay sa San Andres, apang Tubtub Subong at large. Yari makabalan natin sa interview kay Police Major

0: nagkabalik kita subong sa power na sang more. Tapos ang nagamit kita makabalan sang generator. So, ari nga ito nga interview mga tropa kay Police Major Tingala, ang hepe sang Carles Municipal Police Station. Kung ano, gibang kabalan kadalom sining ilang mga nga natabo sining kung nga ano tangangid sang bana. Ang iya sining nga bag-una nga abot nga asawa nga isa ka overseas Filipino worker.
1: Carles MPS, sir. Pwede mo kita sir matagad na bisang gabay ng background sa tabo kahapon sa sityo Kamalatong sa Bangkal?
2: Sir, bali sa ano sir, at about mga 11:25 kahapon, sir, may nagtawag sa ito. Sir, may nagkanto sa station to na may aras shooting incident. So, immediately sir, nag-deploy naman kita dito. Nag-respond kita dito sir sa area. And then, ako to sir, it turned out na positive. And ang ato na victim, sir, si Rosella na OFW. So si Rosella nga ni sir, August 11 pa man ni siya nakapuli pa lang. And then sa Dubai. Tapos ang ato na suspect sir, si Jeffrey Pacardo. Is isang farmer. Tapos nag-vlog-vlog man ni siya. Tapos, resident sa Pan, sa Sityo Kabasaan, Barangay San Andres, sa San Rafael, Iloilo.
1: Iri sir ang iyang bana ni sir? Ano ni sila? Illegal ni sila sa managopod? Or, kung ano sila ni, ang sila nga daw, ano sila, limpin lang?
2: Doon sila nga doon. Tapos, tama to sir, pero according ni sir sa ano sa witness na to, may isang iyan na bata. Sir, wait lang sir, may himayan na ako sir, may
1: ano sir ang mga motibo sir nga natabo ni Major?
2: Bali ang ito na to sir, bali that time nga isang incident sir, mga 10 a.m. Pero naman lang ito nga subject sir, ang suspect na to. And then, according ni sir, nag-screenanay na sila sir sa ano, about sa ilang relasyon bala. So that time sir na pag ano pag sa natabo ang incident sir, nagpagbulag na ang aton na victim sa suspect naton sir. And then ang atong suspect sir gin pamangkot ya do kumbaga do gin clarify ya sa victim naton sir kung makipagbulag gin man and gin kon sir gin affirmative sa aton na victim na gusto ya na makipagbulag. And then before that sir, after that sir, ginkuha yan na ang kuhan, ang iya na parang sa shoulder bag, sa sling bag ya, and then ginbalok pa ng atong na kuhan sir, atong na victim.
1: Ano po na sir ang ilang ginkuhan sir? Ano po ang ginilinan sir sa ilang, na, ang decision nabi sa mabayi na mapakigbulag sa bana?
2: So, according na sa, ano sir, sa bata mismo sa atong na victim sir, is always mo na sila ga-away sir sa true chat.
1: Okay.
2: Tapos may ano sir, kumbaga daw galabo ay nagid man ng ilang relationship sir. Sir.
1: Okay, so motabi ka sa pag-abot sang babae sang 11. August 11 sir, no? Nag-abot siya.
2: Yes sir, sir.
1: Okay, amo to nga nagin kumprontay na ang babae kung amo gid man sakto gid nangin hambal niya na makikibulan
2: sir. Hindi sir, hindi sir. Sang ano sir, sang kahapon lang sir sa pag
1: okay.
2: Bali wala na sila magkita ay sir. Bali siyang pag-abot sa babae sir sa August 11. Wala pa na sila magkita ay. Kangkapo na sila nagkita ay sir.
1: Okay. Bati ko sir nagtambong pa ni sila sa kwan. Birthday sa bata nila.
2: Ano to sir? Ga-prepare to sila sa ano sir? Sa para sa advanced birthday celebration sa bata nila sir.
1: Okay.
2: Sir. Kay that time pa ni sir ang muna ang pag-celebrate nila sir.
1: So buta ba nung pag-abot iya sang babae, wala pa na iya ba na, ito pa na iya sa kwan, sa dapat?

0: sir, isa lang ba tanda, sir?
1: Bye-bye. Amo na mga bird, mga bird, di kong tani, sa kuan, sa, sa itong, anti sa matabo to, kahapon.
0: Actually, sir, ang bird naigit sa bata nila, sir, is August 29.
1: Okay.
0: Pero nag-sarayan na sila, sir, na i-celebrate nila advance kay mama balik sa Dubai ang aton na victim sa August 27.
1: So, hibatom tani ang birthday celebration sa 17, subuhad daw.
0: Hindi, sir, kahapon, sir.
1: Ah, kahapon mismo?
0: Oo, sir.
1: Ah, okay. Sir, di niya tabo sa major man? Sa sulod sa badayin lang, nga ito bang ang bata nila ng 18 years old?
0: Sa, hindi, sir, sa sangdo, sir. Kaya dito galuto, sang konser, galuto, sang anong pamilya, sir.
1: Oo. Galuto, sang para sa birthday sa bata?
0: Para sa birthday, oo, sir.
1: Kaya pagkahapon, naman na nagbiyabang sa lusado nila?
0: Oo, sir.
1: Di wala ganyan sa minakakuhan? Wala ganyan sa minakamultik, abida, ang daw galabo ang suganay nila, daw nagainitay na, nga may nagsaway ba na major?
0: Wala, sir, kay Gus, nadalang ganyan, sir, nga, ano, nga, amo to, pag open lang babae, sir, na makipagulag na, dito na nag-start ang heated argument, tapos gulpin na lang na, dun, sir, na, nagunas ang pusilya ang atang subject sa alin sa sling bag niya, sir. Tapos ginpalukpan ang atang konsergantiro ang atang victim.
1: Dabo man sila da major sa malayo sa matabo tong insidente, kahapon?
0: Oo, sir. Oo, sir. May arama dito ang mga konser. Ang iba na family sa ang atang na victim, sir.
1: Okay. Di ba lang gintabi? Pero may konser, may sabi ka mataas boses sila kung daw, sabi niyo, normal ang abing gistoyahan ay?
0: Oo, sir, sa muna, sir, normal lang mga istoryana, sir. Dito lang din kayo nagkuhan, sir, na makipagbulag ng babae.
1: Anong istorya, sir, nga gusto sa babae kung nga mabulagaw?
0: Sir, ang muna lang, sir, na kuhan na sila, galabuhay na sila, na through chat lang. Pero as to kuhan, sir, yung ano, kuhan ng babae, sir, sa na makipagbulag. So, accordingly, man sa ano, sir, sa witness natin service isang bata yun, sir, is malaking ko ng bata sir, sa atong kuhan, sir, na suspect, sir.
1: Tinay, sir, ang kuhan niya, ang babae, taga-Bangkal niya.
0: Yes, sir, taga-Bangkal niya, sir.
1: So, yun yung lalaki, taga-kuhan niya siya, taga-San
0: Rafael. San Rafael, sir, San Rafael.
1: Okay. Pero nakaupo na sila, sir, sa Kambalatong, sa Bangkal?
0: Yes, sir, sa una, sir.
1: Sir,
0: Kahati
1: vlog, sir. So, ano mensahe ito, sir, kay sining suspect na ito, ni at large mo?
0: Sir, ang sa, ano, sir, sa kahati vlog, open kay Jeffrey Picardo, sir. Ginakuan mo natin sila, siya nag-coordinate na, ka-coordinate naman kita sa iyang family, sir, sa mga relatives siya, na if ever na kung pwede mag-surrender na lang siya, kay magkitid mong yapon ang iyang apa, nung ang iyang adalan, kung magsigil na siya palagyo. Tapos, isipon niya man sir kay may nabilin siya ang bata niya is 16 years old pa lang, isipon niya man ang lagay siyang iyang bata sa bong. Kung if ever nga kwan, mag-surrender na lang siya para at least
2: dapat yan magkabilan si Police Major Carl Jerome Tingala, ang hepe sa Carles Municipal Police Station. Subukal din magkabilan na tabo kahit ay samtang gaupod sila sa una dira sa Kabanatong tayo na balay ambal sa pamilya kag ang mga uton abis sa mga biktima nga tindi wala na sila kaduga chindihan ay top ka dito na nag-abroad ang iyasin asawa dito ka dito ano naman nga mapos lang sa mga mag-communicate no video call messenger ti sa ila ko naman kami nga exchange sa communication pagi sa social akong sa ila sila messenger. Pero paglaboan ay nasa ila si ring pagtamdan ay. Tub-tub lang labot sa puntong na naggambal ko ng asawa siya din na Kuya Simwa. Kadito ka daan sa makabanan sa ilang obdanay ko no, sa Bangkal samtang nag-aupod to sila. Permi ko no, malain ko no, ini sino makabanan sa

0: mga istorya sang kautoran sang babae. De mga 45 ding babae, mga lalaki, de mga mga 40 plus man. De ginahambal ko na makabanan sa pamilya sa babae nga daw hindi ko na nami ang batasan, hindi ko na maayong batasan sang suspetsado nga si Jeffrey Pacardo alias Kaati Vlog. Kaati Vlog Victory. Victory 5 Oscar Golf. Kaati Vlog. Kaga top-top sa kuliin nga sige ko nung ila komunikasyon. Imbes ka istorya nila makabanan ang mayo sa ding pagtamnanay sa ilang relasyon at tinaglain pagid. Kanang resulta makabanan sang pagambal ko na sa babae pagi sa ila sila nga komunikasyon nga hindi na kuya Sibo. Pag-abot sa asawa sa tong August 11 sa Bangkal. Ginabadan, gininform sa kuno sang asawa niya nga kung pwede makadto siya anay sa Bangkal, sa Kamalatong, kay celebrate nila ang birthday sa ilang bata. Ngay celebrate nga ang birthday supposed to be makabanan sa August 29 pa. O galing kay gin-advance nila kay sa August 27 mabalik na makatropa sa Dubai ang babae. Ipakabot ko ng makatropa sang makabanan sang bana. Wala sang liwan sang ipamangkot. Tiyabot, basit dalaman ni makabanan sa mga tsutso o kanong pagid. Ngambal sa kaudon siya, bunagan mo yung kuya haw. Tikon si Midyor Tinggala para ngambal siya, nagsabat ko ng babae nga alternative siya o ah. Tiyabot dala inis ako ng makabanan nga sling bag. May kabalo si ang asawa nga may sunod ganito nga 45 kalibre pistol. Tinaga, primero, okay pa man ang kunong istorya nila. Lumanay pa lang ko doon. Tumutubos ko lang nagsabat ko ng babae. Kasi hindi na ko simo. Bulaganta na ka. Dito na nagtaas ang boses, kagulpe na makabana nagkuha sang pusel ining bana nga si Kaati Vlog. Pero naka niya dayon makabana ang isang asawa. Tiyo na nga igo sa butkon, tumtob sa liog, dumalagan ang asawa, pinasundan pagid, haplak. Nagpalagyo ang katropa ining bana. Pagpalagyo niya, sakay sa motor, gin hot pursuit dito ang makabanan sa Sitio Kabasaan, barangay San Andres, San Rafael Iloilo, at ang tumtob subong at large ang makabanan ang suspetsado. Di mag-vlog-vlog sa kunong iyang profile mo si Kaati Vlog. Gusto mo na ito tali pakita o galing di mo si mag-salak-vlog kita? Basi ba na hindi amo? Kaya di na ito niya makabanang personal na kilala iniyang bana mo. Nga si Jeffrey Pacardo makabanang giningadlan sa aton nga polis. Nga mo na yung bana nga nagtiro sa iya siling nga OFW nga asawa. Araw-araw pa nga. Kung sabagay ni mga tropa, ni mga bagay ini pwede tanim istoryahan mo kung wala lang tanim matabo di nga may naging tiro niya kasama niya. Mapos niya makabinang istoryahan kay may nga pwede niya makatropa nga madala iya sa istoryahan ay kaman gamay lang niya yung istorya kag video gamay lang niya makabinang nga pag nga pag-orarigay isang bana sa asawa ay may lampawa niya mo. Kung nalantanin ni makabanan sa pulis ni akon sa pusil nga dala ining asawa, ang kanong bana, wala tanin niya, wala na lupok tanin, wala lang mga patay ang asawa, mapos ni istoryana, mapatungan niya sang mga ginikanan sa asawa kag ang ginikanan man sa bana. O gani kati, bangod kay gintiro niya yung iya siling asawa, amon ni makabanan nga masakit, kaya to bang pa ala mismo sa celebration, advance celebration sang birthday, sila pulo katuwa'y gabata. Pero raw, pag ginaya nga, dito ginaya ni resulta niya nga, ano ginaya ka, sakit iya nga magambal ng asawa nga, hindi na ko simo. Bulaganta na ka. Ang sabat iya makabalan sa asawa niya, lupok. Tingo di, lima kaigo ang ng kanyang makabayan sang asawa. Timangkot ko makabayan si Major Tinggala, siguro yan yung posible nga matabo na yan yung kodikaso kahit disidido ko na makabayan na nga magpasaka sang kaso, ang pamilya sang biktima. Tisya ti pa-residing ginagilan to. Bili ko na muna bina, masulod na. Ito na raw pa kung nga wala tani ni matiruhan niya ang asawa niya. Basi kon di para lang tani sa kotoros ang bata nila. Di kaluluhin yung bata nila. Mako muna nga. Buraganay pa sa kadaan sang asawa, sang tatay niya. Aras siya sa redor sang iyasiring nga mga tiyo. Sa redor sang iyasiring nga lula. Tinulang na bay kay lain niya makabayan ang pagtatap ya sang ginikanan sang nanay sang sa katiyuan katiyaan niya kag ang lulo kag lula niya. Naano man niya klase si ka-ati vlogman? Nga gindala-dala mo ganyang iyang blatyagon nga tanigin sa utsa-utan mo na yung imo sining nga asawa pareho sa ganyang vlog-vlog na bala nga magsa-utsa-ut ka mga nga kada naga pang tamyaw ka na sa imo sining nga mga live viewers, di ba? Tani, pagkabati mo sang asawa mo nga hambalang nga, ay hindi na kasi mo, klaing kabatasan mo. Tani, nagpatokar ka sa disco na sa imo sining nga cellphone ka magsaot-saot kagin live mo da, di ba? Give out pass mo sa ilo mo live, nga live, pareho sa ganyan mo. Sa imo sining nga pag-vlog-vlog, talikin sa saot-saotan mo, anay. May gulo ka na bot na 5 minutes sa saot-saot. Magag-nampawan ka guro. Basta ko nampawan naman ang asawa mo eh. Di ba na? Pwede mo tanong ito, ma-saot-saotan pareho sa ginahimo mo na sa vlog mo. Nga nakita ko na nga ining kati vlog. Nga-saot-saot ka. Ginatamyaw mo ng imo sining mga viewers. Di siguro may kala mga 5 minutes siguro nga pagsaot-saot mo kag magplot ng miyaw ka siguro sa mga viewers mo. Kung plot ng miyawan mga asawa, may ga mo niyo, mo niyong vlog-vlog ko, mo niyong gapaumpaw sa akong samtang wala kaspiling ko. Di ba? Pwede mo na, di ba? 5 minutes, 6 minutes kung pagsaot-saot mo nga nag-vlog-vlog ka na sa TikTok ka na kag plot ng miyawan mo ang mga kabayawan mo nga nagalantaw to. Pareho sa ginahimo mga vlog-vlog mo, nagsiguro basi ko numpawan ka. Galing siguro basi may tuyo ang iniya. Ganit madala kayo may pusilaw. Wala mag-inipan umdom nga may bata ikaw. Tiyan na ka mga bata mo na bay. Hindi man pwedeng mangayo ka lang pasinsya bago siya natabo. Kaya din si Dido yung pamilya sa kasawa mo kung pasakaan kayo kaso. Hindi man na guro pwede nga mambal kati surigid na nai, surigid tay ang ginikanan abis sini sang asawa mo nga si Rosila. Hindi guro madala sa suri niya. Kahit kung tani ginkusi mo lang to kagin ginsaot-saotan nga mag-vlog-vlog kastubang nila. Kasi bisan mismo gani dira sa bangkal nga samtang nagkakanto ka na gina-vlog-vlog mga ng imo nga mga kabayawan. Oy, si ano gali o, ano yung mga muni, mga barangga ko nga mga kabayawan. Doon kita ko na eh. Ita na eh, wala. Nampawan ka siguro ah. O kung basi ko nagligil-ligil kito sa hunasan dira sa kambalatong. Kagaya yung manigaling vlog-vlog, ang manigaling, ang maning klase vlog nga, ang maning saot, ang maning. Pag agis ang likod mo siguro sa baras nga may mga bato, siguro kung mga sakit, kaya basta nang pabankaw. San sa magkwa ka sa pusel, kagintiro mga asawa mo, ay pikto, kaluoy ang bata mo. So kabay pa makabinan nga panawagan sa pamilya, ang kautoran kag ang pamilya ni Rosela. Naman yung iyang asawa, 45 anyos nga mag-surrender ka nalang ka-ati vlog. o kon Jeffrey Pacardo. Nga mag-surrender ka lang kay Banang Panawagan, makabanan sang pulis, pero hindi na iya mabalik ang kabuhi sa asawa mo. Hindi na man na mabalik kag matagan sa mayo nga puturong bata mo. Di paano ka na magsagot sa bata mo kati mo na ganyan ginimo mo sa asawa mo. Bota na ikong ginpanumdo mo na na ikong ginsaot-saot mo na ito mag ang pariyo sa blag-blag-blag-blag. Nga nag-saot-saot kag ganyan tamyao mong imo sa mga viewers. Siguro ba si kon na ayuhan ako ng pawan ang ang problema kagbase na istoryahan. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol in Ilo alas 8:34 makabalan makatropa. Ang naging ganit makabalan ginambal naton. Ngayon yung mga bagay, ngayon, pwede ba istoryahan eh? Basta yung di lang kita high blood. Kamerang kapalain lang kamerang sa aton. Kung high blood kita, kaya tingin sa hindi nakita kamelo, kung nang imuon aton. Ay, nagpasambalan parang panandulo mga akon nga paranawan. Tika high blood ka mo. Ego ka na, ego, ikaw, maumpawan, may nahimo ka na hindi mayo. Maginom kita makabalan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Para malikaw kita makabalan sa high blood, maginom kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Kaya man epektibo man kabalan ni sa babalatia, no? Pareho sa high blood, rayoma, bukol-bukol sa aton nga lawas, kag iban pagid ka mga balatian. Kung pero maning basing nga sawa mo kayo may 40 taon na, siguro ba si kon may hormonal imbalance na ba? Muna yung kabinang ng tiyambal na nga tigon ng mga kisa. Ang kumbala, ang ginahambal sang inyong sa aton mga asawa, ang inyong sini mga partner, ginahambal nila na yung mga siya, okay naman tumugod lang, tapos kayo gay, lain naman, istorya. Wai ka kabalo ba si kon lahog na ito sa imo ba si kon kasi siyempre nahidlaw man sa imo mo. Di ba si kon lahog na ito nga oh, di ba? Kagagulpi ka lang imo yang mag-gabot sa kusel mo. Wai kabalo ba si kon lahog na ito? Kagbasi kon pinakabinuto sa mampawan mo lang siya sa ginambal niya. Basi kon nagka-problema siya sa hormon siya wala. Tanigin pa kon manay, ging pahanutan manay. Pareho sa mga sitwasyon, mga kabanan. Ayon yung mga panalain, mga desisyon, o kung malain, wala sila ngayon pangambal sa inyo sa mga partner. Paim na sa balas ang Santon Plus Coffee Mix. Kaya man ang Santon Plus Coffee Mix, makabulig din siya, makarikaw ang inyo sa mga partner sa mga balatian. Pareho sa mga hormonal imbalance nga mong kabangdanan sa mga paglalain sa ilang sinigang desisyon. Para man ikaw ang kabanan sa mga lalaki, kita mga lalaki sa prostatitis, mag-inom kita sa Santon Plus Coffee Mix. Kaya man, ako mabulig sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix kay ni May Isoflavones. Nga mo nag-control sa aturong hormones all natural, nakakapi ka na, may bulong ka pa. Kaya mo ninyo, magkatulang makabanan sa Mercury Drug Store, Swatson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, kag generic sa pharmacy, mga kabanan, mga katropa, pwede man na ma-order pagi sa Shopee, kag TikTok Shop. Pagbalik na ito, mga kabanan, dugang o balita, dirigyapon sa ito pangalagad sa Headshot sa XFM, Radio Patrol, Ilo-Ilo. Ang oras, alas 8:36 na, mga katropa.
1: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santhol Coffee Mix. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel. Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Katropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw. Sang Santhan and XFM, libong-libong papremyo.
8: Pusiling yan ang buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remilito Uy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kang human. Mag-intra man sa Santhan, kag XFM, libong-libong papremyo. Salamat
7: niyo. O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhan and XFM, libong-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santhan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhan Gold Coffee Mix. Santhan and XFM, libong-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
11: Yeehaw! XFM!
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Ahora sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:41 na mga kabayan, mga katropa. Live ka magkapamati din sa Headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. Wow, gramunog mula, no? Gaba, baha naman sining pila ka mga lugar din mga kabayan sa sudad sa Iloilo. May man, may mga problema, gapo na aton sining mga drainage. Hindi na aton ibaluan kung pag tupak ka rin ulanti, wanang nga ibaluan natin kung magka-problema. Pero kung laga ni ulanti, di okay lang matyag natin. Di may pila naman sining ka mga lugar, mga kabayan nga nagataas ang tubig. Ay, labigin din sa may area sa lapas. Kagsuman din na makabanan sa may Suok Arribalote. Muna yung mga lugar makabanan nga masaming nga nagabaha. Kung magmunog ang ulan ng makabanan mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 8:42 na. Ay, ano na yun nung eleksyon ako hindi sa barangay? Ako na kuya din, nung tanay kami mga pila ka mga kapitan din nga nagpakita nga gusto gin maisla, no? Magpakita makabanan nga gusto gid nga mag pag-islan sa ila sining nga mga pumuluyo bagod makabanan sang pag-abusar. Ini matapos makabanan nga may isa ka barangay kapitan diri sa may kabatuan, particular sa may barangay Duenduyan Kabatuan Iloilo. Pagkatapos nga direklamo nga nagpaniro may nagani kay agintiro niya wala maigo. Gusto gid ang kaban isa lang ka sala ni sa mga kapitan. May mga kapitan to nga gahimo sa mayo, pero kung makahimo gani isa lang ka sala at isa nadumduman sa pila ka mga pumuluyo nila ang mga nagligad pa ang mga ginimo nila nga nakahimo man sila sang sala nga nagahambal ay ilang pumuluyo nga dayon tanpa lang barangay eleksyon kada islan tanan niyo. Ang atong nga tumod makamanan may kang tanan sininga tabo nga pagpantiro sa isa ka barangay ka kapitan sa barangay Duenduyan Kabatuan. Balagani kay gintiro niya, wala maigo. Nasalana ang makapayang katropa mapasakaan ang kaso attempted homicide kag illegal possession of firearms. Ang i-file makabanan bato kay punong barangay Alfredo Cabrar Jr. sa barangay Duenduyan Kabatuan Iloilo. Anong natabo makabanan nga inisya ang pasakaan ang kaso attempted homicide? Kati ang posil ng liwala, malilisin siya o. Although, ang kabinan nga nabutang abis sa local government code nga ang barangay kapitan pwede makadala sa pusel within sa iya sining jurisdiction basta ang pusel may lisensya lang kag may license to possess firearms. Kaya pwede madala sa imo yung barangay lang. Pero, masakit sa kabinan kung magdala kay mo yung pusel ng wala lisensya o kag magpangtiro kay mo ya. Pero gani kay gintiro ila maigo anong natabo makabanan nga natanaw pa sa kaning kasong nga attempted homicide si Kapitan Cabrar ari ang interview makabanan nga sa nga XFM mabud kay katropang Mario Ilenggo kay sa hepe sa Kabatuan Municipal Police Station katropang Alex
1: 1526 kag natabo ang insidente. Pero nakabaton kita report 10:20 PM na sir no sa atong mga victim sa nag-report day. Actually sir ang atong victim is hindi lang duwa kundi apat sir. May prior pa sa duwa to ka victim sir na magpartner, may duwa mga naglabay nga magkakasanay sir. Kag amo man ang nimo ni kapitan ginparahan niya, so ginparahan niya ang ano ni ang driver sang motor nga nauna sir. Nakita niya nga dumay ginakuot si Cap. Te ang ginimo niya, nag-ano sa sir, naging padasig yun laga ng motor na lagyo sila sa area. Tapos pagpalagyo, ginpalokpan, nasa ni Kapitan duwa ka beses, sir. Okay. Tapos, after that, nagsunod naman yung duwa ka magpartner, sir. Naglabay man naka motor, amo man yung ginimo ni Cap. So, mayo lang ang driver ni sa motor ngay kaduwa. Nakita niya man na daw gabunot man si Cap. Amo man yung ginimo, yeah, ginpalagyo niyang motor. Kaya ginpalokpan man sila. Unfortunately, wala aminigo sa itong mga victim, sir.
2: Ano ang reason ko nung Captain Lugulinga? Why is it na ipalokpan sila ni Kapitan?
1: Actually, sir, isang story ako na si Kapitan na according to him, hindi siya aware sa pangimo niya, sir, kay nakainom siya sa pagtabo sito, sir.
2: So, meaning ginako niya nakainom
1: siya? Yes, sir, nakainom siya.
2: Oh. Atong duha nga una nga naka... O, atong una nga nakamotor, mga pila ka beses sa ginpalokpan niya, ma'am?
1: Kaduwaman, sir.
2: Kaduwaman.
1: The same sa Kaduwaman.
2: Kaduwaman. Pero atong unang gipalukpan niya, taga-diin na to.
1: Ang una, sir, among taga, ano, sir, taga Diriman sa Kabatuan, sir.
2: Okay.
1: Oh, ang taga, ano, taga, ano ni, taga, ang isa taga San Miguel, ang isa taga Kabatuan.
2: Pero ano maman, gipadulugan niya, nag-darumbada sa sanay tumaas ng dalang.
1: Okay, Okay, sir, yung tabo is, di ba, ang alagyan sa rindo yan is, kung magpa San Miguel ka, magyan muna sa ilang barangay hall. At the same time, kung magpa Kabatuan ka pang San Miguel, magyan naman siya. So, ang gribo niya, ginaparahan niya nalabay, ginaparahan niya bala. So, mayroon lang, samtang wala pa kapalapit ang niyagin para mo to, na nakita nila nga may ginabunod siya, ti abtik man sila mag, ano, magpalagyo. Pagamot sa iyo, kaluyan, wala mo yung naigo sa itong mga victims.
2: Umububong si Kapitan.
1: According siya, sir, why git sa kadumdum, why git sa hindi git sa aware sa ngintang ubraya. So, siguro bugubugid, sir.
2: Anong status sa bumamlikam?
1: So, right now, sir, si Kapitan na rin nasa custody na ito at the same time na rin man sa custody ito ang firearms na yung gamit niya, sir. So,
2: voluntary surrender siya?
1: Yes, sir, sa aga, sir, siguro sa nga... actually, ang asang agagin na ano, kuman sir, ginagat pursuit man kami. Actually, halin sang natabo to asa magagin, ginagat pursuit ko na sir. But siguro sang naimasmasan siya, kati nakainom siya gabi, nagdiretso mo siya kadto di sir, kag na surrender.
2: Surrender yung na-armas?
1: Yes sir. Ay,
2: armas niya ma'am.
1: So, iya, din kami sir, 45 sir.
2: Lisensyado nga?
1: Actually sir, no, hindi siya lisensyado sir.
2: So, since hindi lisensyado, ang armas niya na ginagamit sa pagpalupok, so anong possible na case na mapanaturbang siya, ma-file siya?
1: So, actually, sir, ang i-file na itong kaso siya is attempted homicide at the same time illegal possession of firearms, sir.
2: So, detained siya subong?
1: Yes, sir. Ay, siya sa subong, sir.
2: Mga kasano siya ma-file ang kaso?
1: Ating una natin, sir, na subong i-question natin, sir. Kaya rin naman yung mga victims ta. So, ano to lang, tapusun to lang ang pag-ano sa mga documents na kailanon sir for filing sir, no?
2: Ang apat yun?
1: Yeah, actually sir, ang duwa pa lang, first two, pero ang duwa rin, ginahulat pa namin sir, yung contact na.
2: Mag-live-in ako ng usawa?
1: Mag-partner po sir, mag-live-in lang
0: ako. Dapat yan makabilan si Police Captain Meriden Herbolinga. Why kinu kabados kapitana? Lipong gieskap pagkatapos nga nakamamam. Oh. Katagaan gini ni Kapya sa ang rason niya ang pumuruyo yung islan saya sa kumbaday yung eleksyon ha? Sa November 2. Aksyon ni kabiran ang kaso at nanang ipasaka kay Kapitan Alfredo Cabrar Jr. sa barangay Dienduyan Kabatuan. Ang report na sa kapitan Dienduyan mo katulad sa likod sa may kung na ba na, pasunod na sa may tulay, Blas Kabatuan. Amo na, magkabanan ang kantor na ito sa barangay Dienduyan Kabatuan. Tingin na labay ko ng mga katropa sa nag-gamotor. Ginalambatan ko ng kapitan kag napasundan. Tiro, may nangani kayo wala maigo ng nagasakay sa motor. Tiyapati sila nag-angka sanay. Tagduwa gangka sa motor. Di ba man, Coach Kapitan, yung tiro mo to, ya, Kapitan? Coach, siya, wala ko, maana? Ha? Okay, maana! Okay, dulom kita na si Kapitan. Di ka pa ang gininom mo to, kwanto, nga tansan to, Gold Eagle, din ito. Kaya masakop tani sa promo, sa Gold Eagle, Gold Eagle Beer, premium sa tansan promo. Basi magdaog pati sinay isang 5,000 pisos. Oh. Kung Gold Eagle to kapagin makal mo, naging inom mo, dintong tansan kagamiton tanga ba entry dire sa Gold Eagle Beer premium sa tansan promo. Wa gitna kamaan ganun gan lipong guys kapitan. Wa gitya ka ko na bal ni abal makabanan sa nga hepe sa kabatuan pulis wa kita nakmaan sa kapitan. Tidinto kap ang tansan sa Gold Eagle Beer nga ginno mo kay isulod naton sa puti nga legal size envelope kag isulat ang butakan taton papel nga nasulat ang pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sa tindahan ngin baklan mo kap. Kay may chance ni sang magdaog sa promo sa Gold Eagle Beer premium sa Tansan promo. Ihulog ini ang sobre sa drop box kung napit makabilan sa inyong lugar pareho diri sa XFM. Ari kami sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Meron man dapat kami nan sa Bilma Store sa Barangay Tabok Suba, Haro, kag VCA Store sa Barangay San Isidro, Haro. Kada Webes, punpuno na mo nina makabilan inyo sining mga entry. Kag kada Biyernes, may ara kita makabilan nga gahiwat sining weekly weekly raffle draw. Magpamati lang sa XFM 100.7 Iloilo, kanig follow lang ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7 Facebook page para sa announcement sang winner. Magdaog sang 5,000 pesos nga weekly prize kag sa grand draw may ara kita makabalan nga premyo, grocery package, cellphone, cash prize ina para sa grand draw. Ang promo period hasta pwede makabinan sa February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. So, ano pa yung latin nyo ha? Mag-intra na sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo mga katropa. Kaga sa mga nagbakal iya, gabakal sa mga promo naman ako ng mga sa promo ya sang XFM and Santon libo-libong pa-premyo inang inabakal ninyo nga mga produkto sang Yes 12 Incorporated may chance man kamo magdaog sang premyo. Maria Vega may gabakal kamo sang Santon Plus Gold Diver Capsule, may premium D3, may turbo supplement for men, may Santon Gold Coffee. Ang isa ka blister sa Santon Gold Herbal Capsule, isa ay naka-entry. Isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa naka-entry. Isa ka blister sa Turbo Supplement for Men, isa naka-entry. Makabay ng kaglima ka sa say sa Santon Gold Coffee, isa naka-entry. Anong imuon ninyo? Ibutang ini makabay ng sa sobre, butangan sa pangalan, address, kag sungman, contact number, kag signature. Ihulog ng kabinan sa mga drop box diri sa XFM. May chance ka mong magdaog sang 3,000 pesos nga weekly draw. Ano pa ang hulat ninyo? Magpasakop sa Santon ng XFM libo-libong pa-premyo mga kabinan, mga katropa. Alas 8:54, it's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitan ni 30 minutos until 12 daming kay misis, ha? Magtumar sang isang kapsula. Sigurado mas manamin sa mga bakod yung relasyon kay misis. Kaya solid ka. Kung nakaturbo ka, makabulig pa sa Six Life rin yung mga sawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Tanbay na makabinan sa mga sarang programa ang phone follow for Ken Treaty Soy kay Dolphy lang ka. Para sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Ako si Katropang Phoebe Borges, Tibor Morales, XFM News.
3: XFM. Mga katropa,

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ng habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
10: Sister Pain. Ako nga Lisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang din. Nasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.
14: Sa college na ko!
15: XFM. Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Hearts of Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mas laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyo mga salaging butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob na prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagbrutatayon pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady

0: ng paningin.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Ang Softgel Capsule.
1: Kasadyang ginawa
0: para sa mata.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Samsung Plus.

0: Matika.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sang tuition mo.
4: Oh, gali, diri yo.
5: Ah, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
0: Santon Plus Herbal Oil.
8: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C.
9: Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
0: Sister Pain.
10: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, eh, sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bili sa mga butika.
4: Diet na pagwas ah.
0: XFM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: pambili ng pamamagat sa Katalaga Butuan. Ininom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Ang galaray ng pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo, balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer.
4: Introducing Santol Kape Mix. Araw-arawin mo magkape. Sarap at binibisyo ng langustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santol Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Santol Kape Mix is now available in your leading drug stores.
5: Ang lalabo ng panungin, madaling nasisilaw sa kustap at iwanag ng ilaw. At hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
6: Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softel Capsule at Softel Capsule.
6: Kasadyang ginawa para sa mata.
8: Ito ay may taglay na lutein, CSRP, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softel Capsule. Vision X Plus. Softel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
10: Para bumalik ang pagsik ng pagpalalaki, matulog. Dietary Super Supplement for Men. May taglay ng maga, pampalakas ng libido. May taglay din ng klabo, buwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking, tigasin.
11: Santol Plus Herbal Soap.
12: Okay, kamadero. Taka-butiki. Itong marasakang panit at sa unyahan ko. Karwara, ano ako nagamit ang Santol Plus Herbal Soap? Pura ang
13: Santol Plus Herbal Soap.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sistopain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sistopain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang epekto?
10: Sistopain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sistopain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Ibili sa mga butika.
13: Makalage na ko!
14: XFM. Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Ako si Sanber, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.
11: Aray ko!
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod mi nabat job ko sa akon heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangita ko sang kape nga damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang ko gid, at siya ko gid nga relax akon kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may

0: సాంసంగ్ కి రిక్వైర్మెంట్ T3 ka pa? Premium T3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminuria.
5: Don't work.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko,
7: bawal akong mag-absent sa trabaho
6: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
7: Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C.
6: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
7: Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Chronic pain,
10: ang sakit.
9: Mag-sister pain,
11: muscle fever,
9: acute pain,
11: kahit ano pang pain,
9: basta pain.
11: Mag-sister pain,
9: kahit anong pain,
11: fast and safe.
9: Sister pain,
11: if symptoms persist, consult your doctor.
9: Sister pain,
11: mabibili sa mga butika.
1: Diet ako bukas ah.
9: Kiss FM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: mayaman sa Polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold, sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Sunzone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, ipaydipaygig ko sa mabatian kong Sunzone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
1: Sunzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Sunzone Plus Coffee

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus, Softgel, Mylutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus, Softgel.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Inapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Centen Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
7: Yeehaw! XFM!
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo. Santon Plus Herbal Oil.

0: ng pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipilis sa mga butika.
1: Kumakalage na ko.
0: XFM.
2: Katropa mo.
1: Exciting.
3: Mga katropa. Exciting.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
1: Zantone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Zantone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Zantone Plus Gold Coffee Mix.
1: Zantone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Zantone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Zantone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Zantone Plus Coffee Mix.
3: Zantone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Zip and Plus Herbal Soap.
5: Si Mama Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Hoy, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad lang trini, hindi ka malikawan ang pagsakin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaking nagatay ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
4: XFM.
9: Do you trust me?

0: Lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous. Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kang glota. Bangod yara na sa Santone Gold Coffee
1: Santone
2: Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
7: Excellent.

0: Wow, guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo bang kusina ha?
1: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lagid bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit ng katawan? Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elbanboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Cellphone Vitamin C dahil hindi ko ramdam pag
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. System

0: Tanggalin ang pamamagat kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold. Coffee mix.
2: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Xanthone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Xanthone Gold. Coffee mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: para sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain.
4: Ako Galay Silisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit na gimbatya ko.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Call the doctor.
5: Bibili sa mga butika.
6: XFM.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system.

0: Aralabanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.

0: mo'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Samsung Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Samsung Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Samsung Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Magbibigay sa mga butika.
8: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to dahil ito ay may soya, lunggay at santong na maganda sa kalusugan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Eggs.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw, kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Santone Gold Coffee Mix. Maluwas ka manamit gid, may free collagen ang gutatayon ka pa.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kababayan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo naman dito sa ating pong programa. Pinabati ko ng isang malusog na pakikinig ang lahat ng ating pong mga kababayan kung saan man nakakaabot ang ating pong programa. Kumusta po kayo dyan, mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayo na kalagayan. Nako, lalo na pag umiinom ng atin po mga paborito na mga produkto, mga kaibigan. Sa mga gusto sumubok ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan po ang ating mga authorized dealers, mga local pharmacies, drugstores na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At syempre, atin pong mga kasama sa atin pong programa, ang atin pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, isa pong Certified Naturopathic Practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw at maligayang pakikinig sa inyong lahat at welcome muli sa atin pong programa The Secrets of Health. Siyempre, nationwide na tayong napapakinggan sa lahat ng mga XFM station sa buong bansa. Tayo ay mas pinalawak, ano, yung ating pagtalakay ng mga importanteng bagay kung paano tayo magiging malusog, malakas at hahaba ang ating buhay. Siyempre, nutritionally, using yung naturopathy, holistic healing at yung dekalidad ng mga produkto, may pag-asa po ma-achieve natin yan. Kasi sino ba naman ang hindi nagnanais ng buhay na mahaba?
4: Tama.
5: Na hindi yung iba, humahaba ng buhay kaso, ano naman, bedridden.
4: Ang dami iniinda ng sakit.
5: So medyo hindi nila nai-enjoy yun yung kanilang buhay.
4: Kaya yun po yung atin pong gustong isulong, mga kaibigan, no? Yung hahaba yung buhay natin na malusog at malayo sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman, mga kaibigan. Ayon sa mga kasamahan po tayo, mga kaibigan natin, kung gusto nyo pong makahelo-bilo dito sa atin pong programa, pwede kayong magpadala ng inyong mga katanungan, mga mensahe po ninyo sa atin pong text line. Ang atin pong numero, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga kababayan natin, kung hindi po ganun kamasala ng inyong mga katanungan, lagay nyo po ng pangalan po ninyo, address, ang inyong pong mga inquiries or mga mensahe po ninyo, para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa. Bibigyan natin ng mahaba-habang panahon ang inyong pong mga katanungan, mga kababayan.
0: The Secret of Health.
4: Okay, sa mga kasama natin, dahil limitado lang oras po natin, Doc, ano? Ating pag-usapan itong isang nakakabahala na karamdaman na napakarami sa atin pong mga kababayan ang nakakaranas na po nito, ano? Actually, ang karamdaman po ito, tinatawag na Western problems. Pero hindi na ngayon sa Western lang nararamdaman ito. Pati dito sa atin, since na-adapt na po natin yung lifestyle nila at yung kanila pong diet, tinatamaan na rin ang karamihan sa atin pong mga kababayan. Ito pong problema na metabolic syndrome. Alam mo ba mga kaibigan na 1/3 sa US nakakaranas ng ganito pong uri ng problema, no? At dito rin sa Pilipinas, sa isinagawang mga pagsusuri, lumalabas na napakarami, ano, ang mga kababayan natin nakakaranas ng mga problema na nakapaloob dito sa metabolic syndrome. Ito kasi yung metabolic syndrome is ano yan siya, parang grupo ng iba't ibang uri ng karamdaman na nakakaapekto, no, sa inyo pong cholesterol, nakakaapekto sa inyo pong sugar at sa iba pang parte sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. So ano po ba, Doc, ang nangyayari sa ating katawan pag meron po tayo nitong ganitong uri ng karamdaman, itong metabolic syndrome?
5: Oo, sa pangalan pa lang, medyo alam na natin kung anong punod dulo, ano, yung metabolism. So itong metabolic syndrome po, it's a syndrome. Pag tinawag na syndrome, it's a group of condition, ano, na posibleng naglilink sa iisang dahilan. Okay, una, kapag ikaw ay may metabolic syndrome, pwedeng ikaw ay mayroon ng hypertension. Pwedeng ikaw ay mayroon ng sakit sa puso. Or may panganib ka sa pag-develop ng stroke or type 2 diabetes, yung diabetes na tinatawag nilang insulin-resistant diabetes. So, ito, yung pagtaas ng cholesterol natin, paglaki ng ating tiyan, pagbigat ng timbang natin, ay isa sa manifestation ng isang tao ay malamang nagde-develop na ng metabolic syndrome, na ito po yung problema ng karamihan ngayon. Kaya di ba, kung makikita natin nung mga 50 years ago o 60 years ago, iba yung itsura ng mga tao. Noon, pag ikaw eh malaking tiyan, mataba, sasabihin ay mayaman yan. di ba? Kasi yung kanilang basic na iniisip, kasi maraming nakakain, kumakain ng karne. Pero ngayon iba na. Kahit na ordinaryong tao ka lang, pwede ka magkaroon ng malaking tiyan, mabigat na katawan, at ito ay pwedeng maging resulta ng diabetes or hypertension, tumataas din yung cholesterol. So, nakita ng mga doktor na ang dahilan nito ay yung tinatawag ng metabolic syndrome or syndrome X, na ang pinakang punot dulo nito yung hyperinsulin. Kasi ang katawan natin, kung titingnan natin yung normal metabolic process, kapag kumakain ka ng asukal o anything na mayroong sugar or glucose, meron tayong parte ng katawan na nagre-release ng hormone na tinatawag na insulin. Yung yung part ng katawan na yun, yung pancreas, ay ang responsibility niya is magre-release siya ng hormone pag meron tayong kinakain na sugar or carbohydrates. So yung insulin, pupunta siya dun sa cell receptor at i-open niya yung cells to accept the glucose or sugar. Kasi pag hindi nangyari yon, hindi magiging energy yung glucose or sugar. Pero in case of meron kayong tinatawag na insulin resistance, hindi nagiging effective yung insulin para ma-open up niya yung cellular entry ng ating glucose. So ang nangyayari, hindi kahit may insulin ka, hindi nakakapasok ngayon yung sugar doon sa cells mo. Kaya nga ito humahantong sa pagdami ng asukal mismo sa daloy ng iyong dugo. Kaya nga tinawag na insulin resistant. Oo, kasi iba naman yan doon sa isang diabetes na yung insulin dependent na ang katawan natin kulang yung kanilang insulin. So pag nangyayari yon, tumataas yung level of insulin, unused insulin in our blood that causes a lot of problem, yung tinatawag na metabolic syndrome. So yun po, ganun lang kasimple muna natin ipapaliwanag. Kaya nga ang resulta nun, overweight, obesity, tapos nahihirapan na yung puso mo, nahihirapan na yung iyong daloy ng dugo, pwedeng humantong sa mas malalang komplikasyon, pati yung puso tatamaan.
4: Nako. Ang alam ng karamihan, Dok, pag tumataas yung asukal sa dugo, ay dun lang nagdudulot ng problema. Hindi nila napapansin na yung pagdami rin pala ng insulin mismo dun sa dugo natin is very injurious sa ating kalusugan.
5: Oo, kasi anumang anything that is beyond normal limit na kailangan ng katawan ay nakakasira ng sistema. Kasi the body is always asking for insulin. Kaya lang, hindi naman effective yung insulin. Kaya ang tawag nga nila dyan ay syndrome X or hyperinsulinemia. Na yun ang punot dulo nga ng metabolic syndrome. Kaya nga, ang kagandahan, yung ating supplement, katulad ng Santon Plus Gold, dinisenyo siya para makatulong dito sa proseso na to. Kaya nga, meron siyang isa sa pinaka-popular ng para sa diabetes is yung ampalaya, no?
4: Yes.
5: O may extract siya ng ampalaya na ito ay may polypeptide P or P insulin, meron din siyang charantin.
4: Mm-hmm.
5: Okay? Na mga bioactive compound diyan na matatagpuan mo sa Santon Plus Gold na nakatutulong para maging normal yung process ng glucose at maging effective yung insulin.
4: Mm-hmm.
5: So kasi sa pag-aaral nakita nila na isa rin sa factor kung bakit hindi nagiging sensitive yung cellular receptor natin po insulin is because marami tayong fat na nasa dugo din natin na nakaka-apekto din doon sa sensitivity ng cells for insulin. So, yung iba, akala nila more on tamis lang, hindi nila alam may iba pang factor that can affect kaya nagiging diabetic po tayo. So, doon sa ating supplement, nilagyan talaga natin marami kasi tayong para sa metabolism doon eh. Meron tayo doon na garlic. Meron tayo yung ampalaya. Yung ating pong santon na nandun sa mangustin is also very good for metabolism. Kaya karamihan ng mga nagte-take niyan, lalo na kung mataas ang sugar, mabigat, napapansin nila nag-i-improve yung condition.
4: Gumagaan.
5: Oo, gumagaan yung pakiramdam nila.
4: Ayan, so mga kababayan po natin, if kayo ay nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman mga kasama, ay dapat bigyan niyo ng pansin. Ano? Bigyan niyo po ng panahon at simulan niyo na po kaagad-agad yung treatment sa ganitong uri po ng karamdaman. Dahil pagka hindi, maaaring magdulot po ito ng mga komplikasyon na mga mahalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan mga kaibigan. Ano? Tulad na nga yan, yung tinatawag po na diabetes at iba pa, ano? Problema sa atin pong cardiovascular area at napakarami pang iba mga kaibigan. No?
5: Oh, paglaki ng chan partner, tapos makikita mo yung mga liig, mga armpit, maitim. Kahit anong kuskus mo, akala nung iba, libag lang yun. Pero kahit anong kuskus nila, hindi nawawala yung maitim. Yun po ay napaka-visual na sign ng metabolic syndrome. Yung ganun.
4: Okay, ha? Yan sa mga kababayan po natin. Kapag nakikita nyo po, ano, yung mga sinyalis na yan, ay kinakailangan, agapan nyo na po kaagad, mga kaibigan. Kaya ngayong araw-araw na pag-inom ng atin pong produkto, ano, madabanggit ni Doc Algie kanina, ang atin pong Santon Plus Gold ay napakaganda to sa pagpapababa ng sugar level sa atin pong dugo, mga kaibigan. At bukod dun, ipinapa-enhance po niya yung effectivity ng insulin sa atin pong pangangatawan, mga kasama. Ano? At isa pa dyan, Doc, ano, maliban doon sa mga nabanggit nyo po kanina, ang Santon Plus Gold ay meron din yan siyang mga properties na nakakatulong para i-normalize yung fat metabolism sa katawan natin. Since sa nabanggit niyo po kanina, ano, yung nagiging dahilan kung bakit na hindi nakagagamit ng maayos yung insulin is because doon sa mga fats na bungabalot doon sa atin pong mga selula, mga kaibigan. So pag araw-araw ko yung umiinom ng Santon Plus Gold, natutulungan po niyan na i-metabolize yung mga fats na yun na nakabalot sa atin pong mga cells, mga kaibigan. Atin pong Santon Plus Gold, meron po yan siyang sulfuric compounds na tinutulungan po niya or responsable po yan siya sa pagpapaboost ng energy level para ma-burn yung mga calories sa atin pong pangangatawan sa buong katawan po natin na mapanatiling fit yung katawan natin and healthy sa pamamagitan nga ng pagtunaw dun sa mga excess na fats na yun sa ating katawan, sa ating pong liver, sa ating fatty tissues, ganun rin mismo dun sa atin pong bloodstream, Doc. Ano?
5: Oo. Napaka epektibong paraan kasi kung ngayon tumataas na yung mga lipid profile ninyo, alam naman natin na ang pinaka number one na problema na pumapatay sa buong mundo, ano, at least mga 3 million approximately according to WHO na tao ang namamatay sa heart attack. Ang punod-dulo kasi ng mga atake sa puso, hindi naman ang puso natin is yan ang isa sa pinakamalakas na muscle ng katawan. Just imagine, since birth hindi yan humihinto, di ba? Pero bakit siya inaatake? Because yung ating daluyan ng dugo, kumbaga yung canal system or ng katawan natin, barado. Ano nagpapabara doon? Nagpapalapot sa daluyan ng dugo, cholesterol, mga fats, saturated, yung mga tinatawag na triglycerides at sugar. Oo, kaya kung gusto nyo maging healthy, maging, sabi nga nila, forever young, you need to consider na maging maayos ang metabolism natin. Kasi iba-iba ang tao partner. Yes, may mga tao na, sabi nila, kain ako ng kain pero hindi ako tumataba. Eh, ang problema ng mga taong ganoon, malabsorption. Okay? Yung ibang tao naman, nagda-diet na nga ako, Dok, pero taba pa rin ako ng taba.
4: Hindi pa rin pumapayat.
5: So, yun ay metabolic disorder talaga. Kaya, try. Ako, nagda-diet na kayo ngayon, yung mga nandyan sa mga nakikinig natin na matagal nang nag-iisip, ano kaya ipapa ano ko sa katawan na magpapabilis ng aking paggaling. E try niyo i-consider yung ating mga produkto ano, kasi marami naman sumubok niyan na ito'y safe sa kanilang program at ito'y napakagandang magandang epekto po sa kanila.
4: Mm-hmm. Ayan, so mga kabayan po natin ha, mga kaibigan natin dyan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, nako eh, puntahan na yung pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Subukan nyo po mga kaibigan ng atin pong Santone Plus Gold, at lalo na mayroon na po itong kapartner na Premium D3, mm-hmm, mga kaibigan pa. At ang ating Santone Vitamin C rin is napakaganda po yan mga kaibigan sa pagpapanormalize ng metabolismo sa atin pong pangangatawan. Yung atin pong Ultimate Trio na yan, oo, maganda, araw-araw dok, nakakainom sila nito.
5: Oo, kasi yung Ultimate Trio, nandun kasi yung basic na needs natin for nutrition. Mm-hmm. Kasi yung mga tao, ang problema nila fats, alam mo ba ang pinakang sagot sa problema sa fats? Mm-hmm. Fats din.
4: Fats din.
5: Mm-hmm. Yun yung ano eh, kasi like attracts like. Yun mm-hmm. yung principle. So, pag ang problema mo fats, hindi pa pwedeng umiwas ka sa taba. Mm-hmm. Kailangan, kumain ka ng taba, pero anong klaseng taba? Yung healthy fats.
4: Yun
5: yung, ngayon, itong healthy fats, kung medyo iniisip nyo, saan kaya ako kukuha nun? Mm-hmm. Yung ating Premium D3, loaded with healthy fats, mm-hmm, na kailangan ng sistema natin, lalo na kung ang inyong lipid profile, sablay, bagsak, tumataas na yung mga hindi dapat tataas doon. At sometimes, ang baba naman nung dapat mataas. Mm-hmm. Diba? Like yung good cholesterol. So, this is the answer to your problem. So, just take one capsule 2 times a day. Eh, magandang ano na po ito, pamamaraan para i-increase natin yung dietary fats natin na healthy naman sa ating sistema.
4: Mm-hmm. So, yan. Sa mga kababayan natin, ha? Huwag kayong masyadong prejudice sa fats, mga kaibigan. Oo. Yun kasi yun na itatakdok sa isipan, eh, no?
5: Ay, lumang ano na yun. Ngayon, marami ng pag-aaral na nagsasabi na fat is not bad at all. Mm-hmm. The question is, what kind of fats? Kasi ang utak natin is almost 80 to 90% cholesterol yun. Mm-hmm. O yung iba, iwas ang iwas sa fats, tapos ang kinakain nila doon naman sa mga sweets.
4: Nako.
5: Pero tumataba pa rin sila. Mm. Bakit sila tumataba? Because if hindi kayo kakain ng something na may healthy cholesterol, the body will produce cholesterol for you.
4: Mm-hmm.
5: Kasi katawan natin, may balancing effort yan. Mm. Kaya di ba yung iba, dok, nagpa-fasting na kami pero hindi pa rin kami pumapayat. Mm. May mali doon sa sistema. Ang gagawin nyo, okay naman ang fasting, pero mas the best yung isupply mo sa katawan mo yung talagang needed nutrients niya.
4: Mm-hmm.
5: O kung ang problema mo healthy fats, taba sa katawan mo, hindi na balanse, then increase your fat intake ng mga healthy or dietary fat na talagang recommended.
4: Ayun. Okay, papasarap pang usapan natin. Bago po yan, mga kaibigan, sa mga kasama natin dyan na mayroong mga katanungan about our topic or mayroong kayong ibang katanungan about your health, text nyo lang po yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santone Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan, sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy sa Taytay Palawan, Peace Drug Store sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy at Fareñas Pharmacy sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store at TGP sa Quezon Palawan, TGP at Santan Drug Store sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy sa Sofronio Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus at Brel Pharmacy sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy at Beth Care Pharmacy sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy at Alena Pharmacy sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store at sa Balabac Palawan, Themelands Pharmacy.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santone Plus Gold.
8: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
7: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: Santone Plus Gold Premium D3 at Santone Vitamin C are ultimate trio. Mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kabayan po natin na tinatamaan ng karamdaman na metabolic syndrome or karamdaman po na syndrome X, mga kaibigan. Pansinin nyo yung mga tao na medyo nag-iiba yung ano nila, waistline, sabi pa nga Dok, ano? Meron nga ang sabi yan, the bigger the waistline,
5: the shorter the lifeline.
4: Yan. Yan. Pagka the more na lumalaki po yung waistline natin, mga kaibigan, eh mas bumababa, mas lumiliit yung lifetime natin, ano? O yung lifeline natin.

0: na yun yung ginagamit ng katawan po natin, mga kaibigan, para mabalanse rin, ano, yung cholesterol sa atin pong pangangatawan, yung lipids natin, ano, yung blood lipids, ma-normalize po yan siya, mga kaibigan, at maging healthy po tayo overall, mga kasama, ano. Kaya sa mga kabayan natin dyan, ano, subukan nyo na po ang atin pong premium D3. Ang premium D3 pala, Doc, nakakatulong din ito para po maging madali yung inyo pong pagda-diet.
1: Yes, kasi nga ang katawan natin, yung mga nagda-diet, kaya ang yung iba hindi tumatagal eh.
0: Mm-mm.
1: Nangangatal, parang nag-a-acid. Kasi yung katawan natin, kailangan kahit nagda-diet ka, na isusupply mo pa rin yung mostly needed ng katawan natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung level ng kabusugan, importante. Ang fats is, kung bibigyan natin ng healthy fats yung katawan, mas nagiging resistant tayo doon sa mga ganong klase ng pakiramdam once tayo ay nagda-diet. At saka, mostly naman, kaya naman tayo nagda-diet kasi, di ba, obese. Yung iba naman dyan, tumataas na yung sugar. Using this premium D3, ang laking bagay nito, lalo na doon sa level ng energy ng katawan natin, immune system function natin, meron pa siyang anti-inflammatory at antioxidant. Kasi meron siyang other, sangkap na moringa. Yung moringa oil is, meron mataas yung kanyang oleic acid, that is one of the fatty acids that the body needs.
0: Mm-hmm.
1: Yan. So ito napaka-inam. Kaya nga dun sa ating formula, talagang sinikap natin na maging maganda yung kombinasyon. Yan. Mm-hmm. Meron ka ng MCT, galing sa BCO, lauric acid, meron ka pang moringa seed oil. At one of the most important ngayon, dahil ang panahon natin, ang daming mga infection sa paligid natin, yung vitamin D3.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya everyday, ang recommended dose po natin for regular dosage, one capsule, two times a day. Pwede mo po siyang inumin with meal or after meal. Yan. Kasi usually, yung mga fat soluble na mga iniinom nating supplement, you can take that with meal or after meal.
0: Mm-hmm. Ayun. So mga kaibigan po natin, ha? Take a premium D3 every day para mapangalagaan po natin na healthy yung atin pong pangangatawan, especially yung atin pong cardiovascular area, yung atin pong timbang na rin, at yung body figure, Doc. Kailangan mabigyan din ng ano. Ha?
1: Hindi dapat hugis peras, hindi hugis mansanas. Lagi kong tinatanong, anong favorite fruit nyo? Ah, karamihan, mansanas.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pala yung body mo, parang mansanas din.
0: Paghugis pakwan, Doc.
1: Oo. Hugis pa, mas maali yun. Mas matindi yung hugis pakwan. Ano? Hindi po ako, lang yung joke lang yun. Baka mapikon kayo sa akin. Kasi kailangan talaga natin na maayos yung figure natin. Kasi hindi lang naman yan dahil para good looking.
0: Yes,
1: ang pinaka-importante doon na point is the more kasi na hindi balance yung katawan natin dahilan sa marami tayong fat na nakastore sa atay, sa abdomen, mas malaki kasi yung chance of developing cardiac problem, yan, circulatory disturbances, yung mga ganyang problema ang number one na iniingatan kasi natin.
0: Mm-hmm. Meron nagtanong dito, Doc, good PM po, hindi po bawal sa may sakit sa puso ang premium D3?
1: Hindi po, kasi hindi naman siya gaya ng ibang fats na considered mo as delikado sa sirkulasyon. Actually, if magte-take, may sakit ka nga sa puso, lalo na yung may mga bara-bara sa puso, ang dahilan kasi ng mga pagbabara, yung mostly yung taba na hindi naman talaga ito nakakatulong, kundi nagiging abala pa sa daloy ng dugo natin, ano? Lalo na yung mga triglycerides na yan. So, ang pag-inom ng premium D3 na mayroong essential fatty acid and good fats, yun yung isa sa nagiging way para ma-regulate yung pagbabara sa mga daluyan ng ating mga dugo. Kaya nire-recommend ng mga doktor na talagang pag meron kayong mga high blood, tumataas ng cholesterol, mag-take talaga kayo ng mga dietary fat na healthy. Because dun talaga kulang yung katawan natin. Kasi ang trabaho ng good fat partner, yung HDL, is to, yun yung check and balance eh. Pag kumain ka ng fat na medyo delikado, pag mataas din yung good fat mo, ibibreak niya yun na hindi ito mag-cause ng bara sa iyong daloy ng dugo. That's the purpose of good cholesterol or good fat.
0: So yun yung dapat ma-maintain nyo, mga kaibigan, in a normal range or medyo mataas-taas yung level niya. Kasi the more na mas mataas yung HDL mo, ano, o yung good cholesterol at yung good fats nyo po, mga kaibigan, namomonitor niyan, nache-check niyan yan lagi yung bad fats mo at hindi niya pinapahintulutan na magdulot ng problema o magbigay ng problema sa atin pong pangangatawan. Ganun kaganda yung balance na naibibigay niya.
1: Oo. Kaya nga isa sa pinaka dietary plan na pinakang the best daw sa mundo yung tinatawag na Mediterranean diet.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sa Mediterranean, marami

0: Hindi naman silang fat na kinakain, pero good fat. Yung mga olive oil, di ba? Yung mga sunflower. Yung... Kaya, yun yung, ano, yun yung tinatawag na pattern why kahit may sakit ka sa puso, ay kakain ka ng mga healthy fats. Yun nga ang kailangan natin.
1: Mm-hmm. May nag-text pa dito, Doc. Good PM. I'm Marilyn Balisbis ng Ginlahon. Ask ko lang po, ano po ba ang gamot sa humihilab yung parte sa may puso? Yung asawa ko po kasi ganun ang nararamdaman niya. 48 years old na po siya.
0: Yung nararamdaman niya, hindi naman kasi humihilab yung puso. Mm-hmm. Baka may heartburn siya.
1: Yun, no?
0: Yung acid reflux. Mm-hmm. Na kaya nga tinawag yun na heartburn. Kasi nararamdaman yon dyan sa tapat ng puso natin, sa tapat ng dibdib
1: natin. Parting dibdib.
0: Oo, kaya nga ang nangyayari, yung iba, ang tawag sa Bicol nun, punsada. Ewan ko sa Bisaya kung anong tawag doon na parang masikip yung dibdib. Pero pag nagpapacheck up ka naman, wala ka naman sakit sa puso. Yun pala, sobrang taas ng acids.
1: Nako.
0: Na nagbabackflow na yung acid mo, nagre-reflux na. Kaya ang pakiramdam mo, eh, parang iba yung dibdib natin. Mm. So ang kailangan mo pong gawin dyan is... always take water pag may ganyan kayo nararamdaman. Mm-hmm. Tapos, bawasan po yung pagkain ng sobrang sweets. Lalo na yung mga inuming, alam na natin kung ano yung sagana sa asukal. Mm-hmm. Kasi yan ang nagpapataas ng acid ng sistema natin. No? Saka iwasan yung pagkain ng sobra, lalo na gabi, kung ganyan na sitwasyon po ng inyong asawa. Do it for about 7 days to 2 weeks. Mag-i-improve talaga yung condition nyo.
1: Mm-hmm.
0: Basta kontrolin lang po yung... Kung umiinom ng alak si mister, nako, pagbawalan nyo na muna, misis. Ha? Mm-hmm. Number one yan na magti-trigger.
1: Kaya na rin, sa mga acidic coffee.
0: Oo.
1: Mga mahilig magkape, na pagkape mo, nako, umihilab agad yung sikmura. Palitan nyo na lang. Meron tayong pampalit dyan, ang ating Soundtone Plus Coffee Mix, mga kaibigan. No? Ito po ay hindi siya acidic. Pag makainom ka nito, mas nakaka-relieve ito ng pain, Doc, na nararamdaman mo during yung acid attack, kung tawagin, mga kaibigan. No?
0: So, mas... mag-vitamin C.
1: Yan.
0: Yung ating vitamin C, non-acidic vitamin C yun. May mga ano rin tayo, testimonies about yung mga hyperacidity na uminom ng Santon Plus Gold. Maganda rin yung result sa kanila. Sinabay-sabay nila yan doon sa ating ibang supplement, saka yung coffee natin, nakatulong ng malaki. So try po ninyo, ha. Kasi kung talagang marami na hong problema yung mister ninyo, ay mas better din dali sa doktor at ipacheck para naman maagapan. Kasi minsan yung mga tao, nakikiramdam lang sa katawan nila eh. Hanggat hindi ba sila yung halos di na makahinga, hindi nila papacheck up sa doktor. Mali po yun. So, pag nag-worry kayo, para mawala yung worry nyo, dalhin nyo sa doktor for check-up.
1: Or kung malapit po kayo sa ating mga Yes to Health Clinic, dyan sa inyo pong mga lugar, mas maganda puntahan po, mga kaibigan. Ang atin pong mga Yes to Health Clinic, araw-araw naman, bukas ang clinic po natin, mula Linggo hanggang Biyernes po yan siya, mga kasama, no? Para makapag-check-up na po kayo ng libre, at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Nako, napakabilis ng oras po natin, Doc. Dito naman tayo pansamantalang kapaalam, Doc. Any pahabol na mensahe sa ating po mga avid listeners.
0: Ayan. So maraming salamat po sa pagtangkilik, ha. At sana po ang aming mga tinalakay ay makapagbigay sa inyo ng information na makatutulong po sa inyo at sa inyong buong pamilya. Siyempre, mula po dito sa Yes to Health main studio sa Cavite. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa ating tagapakinig, sa lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Thank you! Ako po si Doc Algie Baclang, yung Bantay Kalusugan. God bless and take care.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programa. Kung saan po nakakabot ang programa po natin, maraming salamat din sa pagtangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kung gusto mo maka-avail niyan, lalo na yung mga bagong products po natin, no? The premium DT natin, and also our Vision X Plus Soft Gel Capsule. So may mga problema sa mata, or kung gusto mo mapanatili, ano, yung talas ng inyong pong paningin, pagkakaroon ng healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar or sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito po ulit yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam. Bukas po mula sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan tayo at magkasama sa mga kaibigan. Magandang araw sa atin pong lahat. Pagpalain na po tayo ng poong may kapal.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM.
2: Sa Canton Gold Live Testimony.
3: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Canton Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
4: Canton Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Canton Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Canton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week ako kung hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kun mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa Pilipinas, mga katropa, 38 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Mga aga Pilipinas, mga aga Western Visayas, nagapalayag sa kanginan ang palatuntunan ng exciting Pilipinas sa maulanon nga panahon sa karon nga adlaw. Fetsa GC9. 18 pa lang. Fetsa 18 na kita sa bulan sang Agosto adlaw kita nga Martes mga Bienbaw tu man kabaskog nga ulan diri sa siyudad sang Iloilo sa pila ka bahin sang probinsya sang Iloilo mabing nga nagresulta sang hinaling nga pagbaha sa pila ka mga lugar diri sa siyudad sang Iloilo haling kagabila 7 tubtob sa sini nga matineon padayon ang pagtupa sang ulan.
1: Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alasang hangin habagat o southwest monsoon kagduha ka mga low pressure area mga abyan nga nagahana nga magsulod sa area o kun Philippine area of responsibility maulanon sa buong panahon. Palihog ko alert katropa nga Alex sa Facebook page ng Iloilo City Government. Base may mga anunsyo sila subong. Base bala may mga suspensions ng face-to-face classes. Kaya nakaibalog ka mo mga banwa. Mga banwa, mga katrupa. Diri sa Iloilo, halin kagabi ang pagtupas ang ulan eh. No? Pila ka porsyon na sa syudad sa Iloilo ang ginbaha. Magapati kita ha, kahit madulom subong. May pila ka mga dalanon kagporsyon sa syudad sa Iloilo nga ginlusob sa tubig baha. Halong ka mo sa mga dalanon, nagagulawa ang manog subong. Oo, nagagulawa ang manog subong. Siguro halinin sila sa kabukira, no? Tapos gindalosdo sang tubig, baha. Panaog diri sa syudad sang Iloilo.
1: Pilipinas!
0: Sa Tagbakaro, may nakitaan to, laba kagdako ng klase manog.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: May announcement kita, mga katrupa, subong sa syudad sang Iloilo. No classes, August 18, 2026. Tanan nga level are shifted to alternative delivery modes, mga abyan, such as online, asynchronous. Belo, ito ba katrabangalis, be? Ay balik to sa page 1, be? Ang slide ta? Kay basahon ta, be? Luwat? Nan. Ari na. Mayo na timprano pa na kay balo na kamo. Do buron gabayaw. Basi ang tipara ko na basa bla. Dahil lang matumar ko anay ano bla Vision X Plus. Matumar ko anay Vision X Plus nga may lutein, beta carotene kag magnesium kag vitamin E Plus para sa mas masanag nga pananawan. All levels. Amo na ning pinakasanag ta katropang Alex. Doburon gamayaw. Gamay-gamaya be. Are na. All levels are shifted. Amo na to kay na, amo na to. Be. Isa to black na adjustment mo. Lewat ang medyo masanag. Be. Ang dribble na ko. No? Are na. Oy, nagalain-lain oh. Tanan nga levels mga binwasang klase subong o face-to-face classes bangun sang malala ang sitwasyon sang panahon. Sa sining nga matinon mga binhaling kagab itubtub sa sining matinon pa dahil ang pagtupasang ulan. That is why, tanan nga levels mga bin, as far as public schools are concerned, wala sang klase. Stay safe everyone, Iloilo, sunod sa kay Mayor Aiza Trenas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Basi may mga pick up kada sa mga kabanuhan ng katulupang Alex, paliyog ko anay. I-check kay para mahimuta ang anunsyo para hindi na mag-preparar bla, hindi na maluya ang mga kabataan subong. Kaya kung kaysa ni makita sa mga ginikanan ang ginapost bla sa Facebook, di mayo na mabatian nila diri sa kahanginan sa atong pagpagalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas diri sa 100.7 XFM ang Radyo Patrol Iloilo. Sa pihak na bahin, nagaburon siya ang isa ni Blau. May low pressure area mga abyan as of last 12 ka inas ang kagahon nga pinakaulihing weather bulletin Ang LPA mga 1,100 kilometers pa east of Northern Luzon. Pero ang isa ka LPA mga katrupa, 295 kilometers west na sa Northern Oblawag City. Amo na ning isa nakasulod, no? Pero pagwa naman eh. In other words, wala mag-abtanay ning duha ka mga low pressure area. Wala magkasulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang ining isa nga yara na hamtang sa western nga bahin sang Pilipinas, mga yara sa Ilocos Norte, 295 kilometers west northwest Oblawag City. Amo ni Goro ang nagadala sang dugang ulan sa aton plus hangin habagat. Kaya ang isa ka low pressure area malayo pa eh. 1,100 kilometers pa east of Northern Luzon. So anong chances ini katropang alis sa mahimo nga tropical depression? Wala pa. Amo na ha, duha ka low pressure area. Ang isa dito sa eastern nga bahin sang Pilipinas, mga 1,000 kilometers pa ang distansya niya. Wala pa rin maka... Ah, sulod na ni katropang alis sa par, no? Sulod na o, araw. Pero hindi man gitaman ka baskog din. Nagadala lang sang dugang hangin mga biyan ng low pressure area. Ginamonitor pa sa sulod sang 24 oras kung ma-develop ini sa tropical depression. Dugay-dugay, i-check tang pag-asa mga biyan ng gutong habilaan natin. Ang ilas hindi nga anunsyo. Ang pinakauling nga sitwasyon sang panahon. As of 2 a.m. today, mga katrupa pamati. Last 2, subulangin nga kagahon, August 18, 2028. Ang low pressure area. Ginamonitor sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. And now... may tsansa, bit silingon, mataas ang tsansa niya nga ma-develop sa pagka-tropical depression sa sulod sang 24 oras sa pihak nga bahin. Isa pa ka low pressure area ang ginamonitor subong outside par. No? Kag may 50-50 tsansa nga ma-develop sa isa ka-tropical depression within the next 24 hours. Ang isa ara na ya sa par pero mataas ang chance nga mangin na tropical depression ini. So buot silingon the whole day tubtubwas nga adlaw mga abyan maka-experience siya kita sang maulanon nga panahon subong nga adlaw sang Martes Agosto 18. Sa mga motorista naton subong halong-halong gid kamo kun wala man lang kamo sing importante nga kalantuan. Mas manami pa nga magpabili na lang kamo sa inyong nga mga puluyan. Magligid-ligid, no? Magbugtaw, magtimplas ang Santon Plus Coffee Mix kag magligid-ligid. Exciting Philippines. Kung may partner ka buda, juduhan nyo partner nyo. Tumar ka mo ano isang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaklabuhas ka. Amo ni pinakamanami nga uras ba o kanat kampiyon gid. Kung may mga hulid kasi ni Subong, ha? Magligid-ligid ganun. Total, wala man klase, face-to-face. Nami gini tumarsang Turbo Dietary Supplement for Men. Nga may makakaglabuhas ka, matulutog na udaan. Hindi ko magpating, hindi magbangon si Junjun, ha? Tumarin nyo ano isang Turbo Dietary Supplement for Men para makarami. Kung luyag ninyo nga makabalik sa... nagakayaba nga performance sa kama si Junjun sa sininga matinion. Tumarin nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ha? Ang mahina ng function, kung nagka-function pa, kung gusto ninyo magdugang pagidang kayaba niya, kag magbalik ang nagakayaba nga performance sa kama nga daw iya sang huramentado nga kabayo, daw iya sang rabbit nga desperado, kag daw iya sang sadista nga pato, tirahan nyo ang Turbo Dietary Supplement for Men sa buong mga tinion. Pagka 5 o'clock o mga 5.15, bisan ha, judohon nyo dahil si Loreng. Hindi ko magpahating, hindi paggabasan. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga katrupa, 30 minutos ninyo tumaron antes ang inkwentro. Dira mabatsagan ang efekto ni Turbo Dietary Supplement for Men nga magbakod ang inyo panindugan ni Junjun. Kag maglawig ang standing ovation ni John John. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa pa nga toalya, kayang-kaya. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, 100% safe. 100% natural and effective.

May mga linog na nagtuluhaw sa iba't nga pungsod sa Indonesia. Nagligad nga semana, Colombia man ang gintira sang linog. Diri sa aton niya, baskog nga pag-ulan. Kaya bala kamo mga katrupa, isa sa pinakamabaskog nga linog nga na-record mabin sa kasaysayan sa Estados Unidos. Ha? Sa Estados Unidos niya, amo ang linog nga natabo mabin sa New Madrid sa tung 1811 kag 1812. Ini ang ginakabig nga pinakamabaskog. Sa ilang kasaysayan, lakip na ang pag-tayog sang pila kabahin sang Estado sang Amerika. Hindi man lang ang mga taga Southeast Asia nag-supret sang linog bisan sa iban man nga nasyon. On the other hand, mga abyan, sige pa ulan subong. kung wala kamo importante nga kalatuan subong, hindi lang na kamo magnagilagaw, ano? Pabanok lang na isa inyo sining nga mapuluyan. Bantayin ninyo ang inyo sining nga mapalibot base ang mga drainage system ninyo. Puno sa mga higko, amo na magaresulta sang pagkunol sang tubig. Diri mga abyan sa may barangay Kalubihan, ginasulob na sang tubig baha. Tough North sa may dalum-dalum lang sang isa ka food chain ginasulob man sang baha. Again, kun wala kita kalatuan importante subong, medyo pahuway-huway lang anay. Ano aton team song ko subong katropang Alex be? Pamukaw pukaw tanay karon tama paarak sa mga balita lokal kag nasyonal. Hindi lang tong kay Regina nga Tagalog tubla daw nagahangkat kay mo sang buhos na ulan ating mundo'y lunuring tuloy. Hindi to yan nami ya. Ang English lang. Ang raindrops keep falling on my head lang. Kaya daw hindi niya malala. Ang kay Regen to ya daw ginapangamuyo. Ito yung mga baha pala di sa Pilipinas. Buhos na ulan, aking mundo'y lunuring tuluyan. Hindi to ya. Ang isa lang, be. Ang raindrops lang, be.

0: Ang oras sa Pilipinas, mga katrupa, 54 minutos na nakarigas sa taktang alas 4 sa aga sa platuntunan Exciting Pilipinas. Sa 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo, basi natin ala ka mo, hindi kita off-air ha. Diri sa Facebook page naton sa XFM Iloilo Radio Patrol, o kung sa XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo, sige-sige kita. Nagapatukar lang kita sa theme song of the day naton, pero ginamute naton kay budlay na delikado na basi mga akig si Meta Bala. Napabati-bati talain istorya bala kay Meta, diba si mga akig bala. Pero sa on area mga katropa, sa inyo sining radio dial sa 100.7 MHz on FM band sa mga lilisuan sa inyong maradyo, sige-sige kita ya. Ginamonitor naton subong sa aton sining screen mga abyan ang padayon nga pagdalom sang tubig baha sa pila ka porsyon diri sa siyudad sang Iloilo. Halong kamo sa mga lugar ninyo nga bag-o kamo magwa bala maglusong, dapat kun may ara kamo tani nga mga protective gear bala, kun inigid malikawan nga maglakat kamo, suksok kamo sang butas ha. Kay delikado ang balatian nga ukon ang virus nga leptospirosis amo ni bala ang ihi sang ilaga nga makaimpon sa tubig baha. Tikaron ko may mga open wounds kamo sa inyo nga mga tiil, batiis kag iban nga porsyon sang inyong lawas. Unknowingly masudlan sang tubig baha nga may impon sang higko o kun ihi sang ilaga, ina mga bin makamamatay ina nga klase sang virus. So kun hindi gid malikawan nga ang pagwa ninyo subong adlaw sa inyo puluyan, make it sure nga may protective gear kamo, ha? Ilabi ni gid. Basi bala bago kamo makapapedicure, bago pedicure inyo tiil, kagway kamo kay balo may mga pilas bala. Suksok lang sang butas ano? Para nga sigurado gid ang kintinsalas mga bin sa sining matinon. Amat-amat na nga nagdalom ang tubig baha. Makita ninyo sa inyong screen mga bin ang pag dalom sang tubig baha. Sa mga motorsiklo nga mga scooter, hindi na ni makalusob ang mga scooter ninyo nga motor. Kung hasta na sa ibabaw na bala sa dalom-dalom na sang tuhod ninyo ang level sang tubig, hindi na ka magpasimpalad. Sa mga nagka-scooter ha, sa nagka-scooter bala, hindi na ka magpasimpalad. Kung ara na sa dalom sang tuhod ninyo ang katason sang tubig baha, hindi nyo na pagigambol ang motor nyo, sigurado gid. Ha? Kapin pa ang i-mention na nila para bala sa advisory. Ang Honda Click, either 125 o 150, hindi nyo gid pagtisting eh. Kaya ang battery niya sina ara sa inyo sa log. Ang battery sa ang battery sa Honda Click, 125 man o 160, ara sa salog nyo. Hindi nyo na pag-irangkaha kung mang tubig ninyo. Ang tubig ba sa lugar ninyo, dalom na sa inyo tuhod. Kaya sigurado, gin matirik, gin motor nyo. Ang Yamaha nga Mio 125, okay lang, medyo sa dalom tuhod. Katropang alis, pwede yan pa masaka ni. Madalas-das ni, kaya ang iya nga battery, aras blungkuan, hindi malabot. Ang imo ano ganina? Ducati na imo, no? Ducati? Ha? Ducati Calon? Ay mo na sniper, okay na yan, no? May clutch na, ang tambot siya, babaw. Okay. Kaya na, nagyan ko to kaina. May pila kita ka mga dalano, nagyan kaina dito sa Landoni pag itaas man to tubig. Sa La Plaza, amo man, di na biruan ginaya, basta magtupa ang mabas kong ulan, ang palibot sa La Plaza, mga abyan, taas gitubig tubig da. Kapin pa sa Dalano Urbana, halin dito sa may La Paz Public Market pagkanto, gid dito sa La Paz Plaza, sigurado gid. Atubang sa La Paz Police Station at atubang sa La Paz Elementary School, sigurado gid. Ti may nagatilirik na to, siling niya, bag-o ni, scooter ni, undaklik ni, ti man. Nambalan ka gid, ang baterya sinara sa salog, ti kung masalup-sup sang tubig, baha ang baterya ninyo, mag-grounded, hindi na mag-andar. Pero ang mga ano niya, ang mga dekadena niya, di clutch niya, halimbawa mga Honda TMX, mga Kawasaki Bajaj, mga Suzuki Smash, pwede niya gawa, pwede pa ni. Kaya yung tambutso nila sa babaw, wala niya ano eh, hindi niya electric start eh, so pwede pa, no? Oo, gatilirik na oh. So kung wala ka mo sang kalatuan, ng importante gid mga katropa, medyo stay put lang mo sa inyo puloyan. Pasiplat kita dugay-dugay sa mga balita lokal kag nasyonal mga abyan. Isa ka anak sang isa ka bantog nga politiko diri sa probinsya sang Iloilo. ara sa listahan sang wanted list sang Federal Bureau of Investigation. Amo na bla budlay kay Manggarano na damo na kwartado, hindi pagid maguntat sa pagpadamo sang kwarta. Isa ka pamilya sang Grabato family, bantog ni sa 3rd district, mga political figure ni, ang anak nila wanted to sa Amerika. Damo kaso to, scammer, suno sa FBI. Amin budlay kung kaysa, kaya kung dalol mong balita, bla, ikaw ang nagabalita, ikaw papaginitan. Most wanted, fraudster, maabyan ng taga-probinsya sang Iloilo, si Ray Grabato the second. Eh, kung di balita, tani sala tapan eh. Dugay. Amo na kung isa, may mga leksyon kita nga makuha diri. Nami na sang pangabuhi ninyo. Conspiracy to commit securities fraud. Securities fraud. Conspiracy to commit wire fraud. Wire fraud. Conspiracy to defraud the United States with respect to tax. Maalam ni nga bata, pero kaysa bla, ang kaalam mo bla, kung gamitin mo lang tani sa kayuan, mayo. Pero kung gamitin mo ganit sa kalainan, laban-laban, sablay kagid. Dugay. Ibang pa ang mga balita, ang mga biyan, mga exciting istorya, exciting nga balita, exciting information sa exciting Pilipinas sa maulanon nga Martes, sang kaagahon. Dalas-dason ta mga balita, lokal kag nasyonal, no? Sa pagpangalagad nato diri sa palatuntunan exciting Pilipinas. Makaligid lamang mga katropa, ang mga importante nga mga pahibalo.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin, mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa
4: paniguro ay nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
7: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
7: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
7: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo.
12: Sa aking call center agent.
11: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
12: Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain.
11: Marasita, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
14: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Ang pagkasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akong na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Madiet na kubuwas ah.
10: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

Oras sa Pilipinas, mga byan, 7 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Sa palatuntunan ni sa ating Pilipinas, may aga sa kay Sherwin Marcovi, Mariah Crespo, Sherwin Marcovi, Renato Itchanobang, nag-upod na sa aton sa Sinimantineon sa palatuntunan ni sa ating Pilipinas. Kag sa mga tagpalamatin natin sa radyo sa ila sining mga transistor radio sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. Sa gihapon diri sa amon nga istasyon sa Villa Consolacion, Barangay Tabuksoba, Distrito Sangharo, Sulod sa Iloilo, palayong gihapon ng pagtupa sa ulan. Sa mga subdivision sa buong halong kamo, sa mga nagaguluwa ng mga manog, galin siguro na sa kabukiran, blah, dalasang tubig baha. Dira sa tagbak, may nakitaan nga manog, laba, no, dako. Kalabanan sila magkala, no. Hindi lang kubra, kaya kung kubra, medyo delikado, blah, no. Mainit nga balita, lokal, subong mga byan. Actually, na pagkit na ni sa mga pamantalaan nasyonal dito sa Amerika. Ining isa ka anak, mga byan, sing isa ka prominente nga political figure diri sa Iloilo. Sa probinsya sang Iloilo. Ay labi na sa 3rd district sang probinsya sang Iloilo. Anak sang anay, mayor sang Mina, no? Nga sa diin, mga byan, suno sa pamantalaan dito sa Amerika. Ilabi na sa Los Angeles Times, mga byan, ginpagkit nila sa ilang balita dito, ining anak sang anay, mayor Mina Iloilo, nga si Ray Grabato, the second, mga byan, wanted subong. Wala may baluan ng whereabouts sa sini, no? Ara na subong sa FBI's most wanted person bangod sa mga fraud allegedly, mga byan, sa iya sining mga aktibidades dito may kang tanan sa kwarta nga sa diin natuntuan niya sining mas uminos ka mga 2,000 ka mga investors, ano? Kag naka tipon sang $650 million, bow, grabe. $650 million nga involved nga mani katrupang Alex, daku-daku ni, no? Si Ray Grabato II, anak sang anay mayor Ray Grabato. Ang iya sining Eloy, si Lydia Encarnacion Grabato. Naka-agiman mayor sang Municipality of Mina, Iloilo. Ang FBI sa pinakaulihi nga report nga nabato nato, nagtanyag sang reward money nga $150,000 sa kunsin uman nga individual nga makahatag sang informasyon nga makapaaresto sa kay Ray Grabato the second, mga abyan, that will lead to his arrest and conviction ni Ray Grabato the second, anay presidente kag majority owner sang National Realty Investment Advisors LLC or NRIA, mga abyan, dito sa Amerika. Kiniya, halin gid niya sa Amerika nga pamantalaan, ha. Si Grabato ning wanted, mga byan, sa FBI bangon sa mga akusasyon, federal securities and wire fraud charges, conspiracy to defraud the United States in connection with taxes. Mga highly technical na nga klase sa mga kaso na ni. Si Ray Grabato II, ginakusaran kung ganay ligar, nagpartisipar, mabiyan, sa isa ka scheme nga nagpangtuntos ang 2,000 ka mga investors, nagalakip sang mga investors nagikan sa New Jersey halin sa tung Pebrero 2018 tub-tub Enero 2022. Bukala, wigman ng operasyon ni Toto Ray ba? So, ang federal prosecutors, mga byan, nag-describe sang operation nga ini as a $650 million nga scam scheme. Si Ray Grabato, kagangupod niya nga si Tomas Nicolas Salzano, ginaligar nga nagamit sang falsificado nga mga representation adto nga mainganyo ang mga tao nga mag-invest, mga byan, sa ilang kumpanya, real estate
funded nga klase sang kompanya. Ang mga abogado nagsiling nga ang kompanya mga abyan nagapatigan sa mga agresibo kag nationwide nga marketing campaign nagalakip sang linibo ka mga investors pinaagi sa email kag TV, radio and billboard advertising agud to nga ma-persuade kag mainganyo ang mga investors. Ang mga investors ginaligar nga ginapapati sila sang existence ang NRIA ang ila kompanya nga financially established kag naga-generate mga biyansang profits kung mag-invest ka sa ila. Ang mga abogado nagsiling nga ang ininga kumpanya mga biyan tigaylo nga mag-generate mga biyansang mga negosyo kag mag-angkon sang ganansya. Ginasaylo nila ini sa isa pagid ka kumpanya. Basta muna scam. Pero matanda ni nga bata ni, no? Matanda ni. Isipon mo dito siya sa Amerika yan nag-invest, no? Dito siya mga biyan nagpang-scam, ti grabe ni. Ang involved naman ni $650 million. Okay, mga biyan, ang iagang ginikanan diri sa Mina, Iloilo, daw alang-alang pa magpagwa sang statement kaya ti wala agad sila sang hibalo sini kaya sila wala man sa mga kaso, wala man sang mingin patawag ng mga hearing. As far as mga sabpina kag mga hearings kung nawala sila kay balo, no? Ang ila pamilya gitsini nagikan sa Mina, Iloilo, mabian ang amay ni Ray Grabato de Sica, of course, nag-asofrir mabian sang stroke kag nangin partially paralyzed ini kag limitado ang yasini nga paghulag, lakip na ang yasini nga pagpanghambal daw, anuman daw, afektado man, no? Naghatag man sila sa ila sining statement pagkatapos nga napagkitna sa mga pamantalaan nasyonal ang ining wanted nga anak nila mga binga naga-circular na sa mga social media kag sa mga mainstream media, no? Hindi pa sila gin maka-intindi sang kaso nga ginalakipan sa ila sining anak, no? Dito man niya natabo sa Amerika eh. Habi nila kung daw okay-okay lang nga sitwasyon nga negosyante, legitimate nga businessman niya nila sining anak dito sa Amerika, gali na discover yung abi nga nagapang-scam dito. Dako nga money involved, $650 million ni. Grabe na yung kumpanya ni. Wala pa ni mahibaluan mga katrupa kung diin ni siya subong. Ano yung mga abilidad sang Pinoy nga kung gamitin nung tani sa eksakto blama yun man galing kay kung magamit mo sa kalainan nagapaguba sang imahin sang Pilipinas galing sa iban mayo naman pamilya yan eh mga politiko kagisa pa pila katuig man nga uyat nila sa banwa sang Mina sa pagkapolitiko nila sang ginikanan nila to hindi naman tani ni mga guto mo galing kay tikay balo ka abilidadan man. Di man basta-basta bla magpa ano magpa pirdi sa iban. Damo-damo tadi balita pero dalang kita kay piliw tadi mga balita tablang mapusla nun. Sa mga motorista naton medyo ano gawa ha? Medyo stay put ka maresin yung mga puloyan. Sa the ending of footage ka trupa ng Alex, oh, ni Suwong. Lapas Plaza ni. Akin tinsalas na? Abi, ano tabi? Kay kainasang kagahon ni, no? Akin tinsalas ni, kintinsalas. So sa mga motorista tanga nagalabay sa kintinsalas, medyo halong-halong ka mo, medyo madalom na ang levels ng tubig, no? Sa mga naga-motorsiklo, medyo alang-alang. Gating siguro nga pagbiyahe ni Subong. Sa mga Grab drivers ta, sa mga angkas riders ta, medyo alang-alang siguro. Biyahe niyo Subong, kaya ilang taon nyo. Mataas ang tubig, tubig baha sa Kintinsalas. Sa Lapas area, medyo dalo man to kina sa Atubang sang Lapas Police Station, Atubang sang Lapas Plaza. Dalo man, no? Pasiplatan ta ang padayong impeachment proceedings sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang pag-sum up natin, pag-summarize natin sa kahapon bilang impeachment trial. Ay simplify talang sa inyo. Naintindihan ta man nga nag-monitor ka mo,
kina-live naton eh, no? Na-monitor live naton diri sa XFM Radio Patrol Iloilo ang proceedings mga abyan. Parang may intindi man kamo, no? Dugangan tapagin sa pag-simplify sa nagkalanabo kahapon, no? Para lang makaintindi kita, mahangpantabla ang nagkalanabo sa mga balita nasyonal. Kahapon, mga abyan, suno sa testimonya ni Gina Acosta, nga amuni ang Special Disbursing Officer sang Office of the Vice President, mga katrupa. Suno sa iya pinakauling testimony kahapon, si Vice President Sara Duterte ang nagsugo sa iya nga ihatag ang 125 million pesos in cold cash, cash gid cash, sa tag 1,000 peso bill. Ha? Tag isa kalibong denominasyon, mga abyan, apat gali ka duffel bag ini, katrupang Alex, ang 125 milyones pesos nga kadamuon sang kwarta. Hindi lang ni basta-basta nga bag, mga abyan. Medyo malaba ini ang klase sang bag. Apat kabag ang maiguan sang 125 million pesos nga cash, mga abyan, sa taglinibo kapanid. Linibo, ha? So sa iya pinakauli nga testimonya kahapon, suno sa kay Gina Acosta, si Vice President Sara Duterte ang nagsugo sa iya nga ihatag ang 125 million pesos nga cash sa kay Colonel Raymond Lachica, ang service officer sang Office of the Vice President. Damo-damo nga kwarta, galalaway kasang kwarta. Sana all ba? Bisan isa lang tani na ka, no? Ka bugkos ba? Na-approve, mga abyan, sang prosecution panel sa pagpamuno kahapon ni Attorney Ligutan nga hindi trabaho gali sang security officer, o kung hindi trabaho ni Colonel Raymond Lachica bilang security officer sang Office of the Vice President ang paggastos sang confidential funds. Trabaho ini, mga abyan, sang authorized disbursement officer nga amo kunta ni si Acosta. So ang paghatag palang sang kwarta kay Lachica, mga abyan, sala na ini o galing kay bangod sang sugo ni Inday Sara Duterte ang Vice President sang Republika sang Pilipinas, wala sang may mahimo si Gina Acosta. Ginhatag niya sa kay Lachica nga wala man niya sang jurisdiction sa Lachica maggastos kag magpanagtag sang confidential funds. Amo ni ang na-establish kahapon sang prosecution, no? Nga sa paggalantaw naton, mga abyan, si Gina Acosta, ako lang ni obserbasyon, ah, daw nagapaanga-anga bla, no? Daw nagapatanga-tanga kuno abi ni kinchindi sang Tagalog, dapat i-translate pa bilik sang ilik. Sa pagkapasar mo pa lang sang Civil Service Commission, may language na da nga subject, may Tagalog, may English. And besides, mga abyan, bisan sa diin ka imo ya katropang Alex nag-a-star sa Luzon, Visayas, Mindanao man, imposible nga hindi ka makaintindi sang lingwahe nga Pilipino. Kay nalaki pina sa curriculum halin elementary, high school hasta kolehiyo. Dibla? O galing nagapaanga-anga na kuno abi inusente, di kay mo kaintindi Tagalog. Sinanotis ni Senador Erwin Tulputo, saan na tayo maglulukuhan dito? Pinapadelay mo lang eh, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President, pinapadelay lang tayo nito eh. Huwag na tayong maglulukuhan dito. Inang kuno abi inusinti, akon malang ni observation ah. Observation ko malang ni unbot sa inyo, kung anong observation. Ginapasulit-sulit pa lang pamangkot. Bisan high school, pamangkuton mo sa to. Oh. Ambot ano nga palabas ng iyan nga. Notice nyo man kapon, notice nyo. Ining kapila, gidbrasulito ng pamangkot, blaw. Ginatagalog na sa pamangkot, do, hindi pakintindi sang Tagalog. Ano, imuwi ka, imu kagi, elementary, high school, kagkulihyo? Paano ka nakapasar sa civil service eligibility exam kung hindi ka makaintindi sang Pilipino? Mga stylistic pa lang pang sabato. Kung lang na observation, base may araman kamo ibang observation. Kaya kung man kamo ginapilit, nga mamahalang nga pati, kamo sa observation ko, kinintindihan ta, may mga DDS man nga pamati sa atun subong.
Wala ito diya sa political leaning ah. Ang ginabalita talang di observation lang. Mega pamati sa ato di mga PBBM supporters, may mga pinklawan, may mga rubrido, pa rin nga mga grupo. Ako ni observation man lang ah. No? Kaya amo ina kahapon mga katrupa, isa pa, nga na-establish ang prosecution panel sa pagpamuno ni Attorney Ligutan, nga napamatudan man na sa prosecution mga bian, nga ang pagdetermine sa mga proyekto kag mga operation kung sa diin pagagastuhan sa confidential fund ang trabaho ni Acosta. Pero wala niya ni gingampanan kay ti sila chika ang ginatugyanan kay kuno eksperto sa mga sa trabaho sa ground sa mga confidential activities tigin hatag yan naman to kay Acosta kay la chika. Isa pa nga pa matud-an sang prosecution kapon ang pagdetermine sa mga proyekto kag operation nga sun kuntani pagagastuhan sang confidential fund ang trabaho ni Acosta. Pero liwat ginako mismo ni Gina Acosta nga si Colonel Chika ang nagahimo sang desisyon kun sa diin-diin pagagastuhon ang confidential fund.

Station nga mga ano to? Ng mga Christmas party to? Isipon nyo, sa isa kadlaw, pila ka mga activities gintambungan sa Office of the Vice President. Ini mga biyan, gina-simplify talang sa inyo. Kay kung pamatian mo, gid, ang hearing, ang depensa, ang prosecution, mga technical na balang nga mga tinaga. Amugin mo na sa korte, no? Gina-id-id-gid blah. Pero sa ato nga pagkaintindi, hindi man kinanglang gurong abogado ka, hindi man siguro kinanglang nga genius ka sa pag-appreciate kag paghimo sa imo impresyon samtang ginapatigayon ng impeachment trial. Agud to nga makahimo ka imo sang imo nga desisyon. Amo inaganigin pa sa publiko ang impeachment trial, mga katrupa, kaya agud mismo ang ordinaryo nga tao makahimo sang ila kaugalingon nga impresyon. Regardless, without prejudice, mga abyan sa mangin desisyon sang mga senator judges. Eh, balaw naman kamo sa mga senator judges nato, hindi man tanan, may mga political inclination at sila may mga political affiliation. Siyempre, kung upod nila, di medyo dipinsahan man na nila eh. Sa pamaagis ang mga pamangkot nila, blah. No? Pero manami lang. No? Nga gindalain ni sa Senado kagin live cover, gin-cover live sa mga naglain-lain nga mga social media platform, mga naglain-lain nga mga legitimate o kung mga mainstream media para sa consumption sang publiko nga makahimo kita sang aton kaugalingon nga desisyon. Ha? Kung ano man niya ang mangin desisyon sang mga senador, ilaman na iya, pero at least kita, makahimo kita sang aton kaugalingon nga desisyon. Suno sa pag-intindi naton sa mga nagakalanabo sa impeachment trial sa Senado. So, sala na nga daan ang pag-uyat ni La Chica sang kwarta, no? Sala na daan paghatag sa sang kwarta kag sa iya gintugyan ang paghimo sang mga proyekto confidential activities, no? Magatubang panilwa si Gina Costani, dapat medyo paintindihan sa isang Tagalog lang kaya daw naga doon nagapakuno-kuno, abi nga daw, ah, pakiulit naman, pakiusab, jojo, dili ko ka sabot. Isang elementary nga Cebuano makintindi isang Pilipino. Pakirepeat the question, pakiusab, dili ko ka sabot. Eh, dubli man to inyong pangutana. Bisan ate, sa Barutak Bio, bisan mga ate tos nagpana, ang relocation sa ito sa ate, makaintindi Pilipino? Ano kay mo? Ano kay mo Hapon? Ano kay mo ya Australiano? Ano kay mo Incheck? Hindi kay mo ka intindi Pilipino? Mga Incheck kaning Aridis Pilipinas, tag-isap lang bulan, gansagad na may Ilunggo. Oras sa Pilipinas, 27 minutos na ang nakaligad. Sa takna ng alas 5 sa aga, sa palatuntunan, exciting Pilipinas, hindi nga ba nang inadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga katrupa, dapat tumaron ginaton subong sa maulanon nga panahon. Agod malikaw kita sa pamalatian katulad sang trangkaso, ubok, kag sipon. Sa mga kabataan, kag sa mga adults, bisan wala pa kamo makakaon sa aga, kay ti wala man kita gana magpamahaw gidman sa aga pa, no? Bisan wala pa kamo sang kinan-an subong nga kaagahon, kun luyag ninyo makahatag kamo sang proteksyon sa inyong lawas batok sa pamalatian, tugas ang pagbaylo-baylo sang panahon, magtira magtumar sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C, agud malikaw kita sa mga pamalatian. Again, diri sa siyudad sang Iloilo, tanang nga level wala sang face-to-face classes. Palihog ko monitor sa iban nga mga kabanuhan ng katropang Alexa para mahimo tadi ang anunsyo. Hindi pa man late ah. It's not too late yet, no? Kaiban na timprano pa man nag-preparar sa ilas na ng kabataan na idulong sa may eskulahan. So, kabay pa, before 6 o'clock, makahimo pa kita sang dugang announcement sa mga kabanuhanan nga nag-deklarar mga abyan, mga katrupa, sang suspension of face-to-face classes para hindi na sila maruya bala, no? Pero diri sa siyudad sa Iloilo again, August 18, mga abyan, suspendido ang face-to-face classes. Suno, mga abyan, sakay Mayor Raisa Treñas.

0: Oras sa Pilipinas, mga abyan, 29 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga. Ambot karon sa hapon, madayon ang night market sang mga bolantero, bolantera sa Iloilo Terminal Market. Kay may anunsyo diri ang city government eh. Oh. May sigurado na nga pesto ang mga bolantero, bolantera, mga abyan nga nagapatigayon sang night market Martes ang gabi, Martes ang lasais sa gabi, tubtob Miyerkules sa kagahon. Alas 6 sa gabi Martes, tubtob sa Miyerkules lasais sa aga, makita kag makabakal kamo sa mas barato nga presyo sa mga utanon kag mga prutas sa Iloilo Terminal Market kay mo nang ilang schedule. Pero sunod sa pinakauling nga report nga nabato naton, may sigurado na nga pwesto ang mga bolantero sa third floor sang Iloilo Terminal Market halin sa unang ginpamtangan nga higad sang karsada. So karon wala na di sila gali sa higad karsada. Ang luyag magpadulong karon bala sa gabi nga mag-avail sang barato nga presyo sang baligya sang bolantero, bolantera, mga ulutanon kag iban pa. Ipamtang sila dito sa third floor. Sa sulod na, sa sulod. Pamangkot sa ibang ti ano presyo nila. Kay base lang lain ang presyo nila. Kay ara na sila sa sulod sa terminal market mo. Kay kung sagwa lang sila, sigad karsada, medyo barlo-barato, bahado ang ilabaliga. Karon kay silo sila dito sa third floor, ti ang mga pamangkot sa mga suki nila, ti base maglain naman ang presyo dito. Kay ti ara na sila sulod mo. No? Ini ang ginkonfirmar mabiyan ni Maricel Mabakyaw, ang head sang Local Economic Enterprise Office. Pero halin las 5 sa hapon, masugod na sila sa sulod sang merkado. Halin las 7 sa gabi, tub-tub las 5 sa kagahon, pagkasunod nga adlaw na. No? So dapat ara na sila las 5 sa hapon sa tubang sang Iloilo Terminal Market. Kay masulod na sila dito sa Iloilo Terminal Market. Samtang nagapanirado, guro katropang Alex, ang mga regular nga occupants ng Iloilo Terminal Market. Sila ano yung ma-operate, no? Ha? Damo na pag-intindita. Kaya ang may mga pwesto ya, mga regular occupants ng Iloilo Terminal Market, di wala man na sila guro kapulaw. So ang mga bolantero, nga inimabiyan, tagaan chance ha? O kamuda ang pulaw. Alin la city sa gabi, Martes ang gabi, tub-tub la 5 sa aga, sa masunod nga adlaw. Kabay pa nga mo lang kung tani na, no? Nga wala sang pagbago sa presyo, bla. Ginalagas na da sa mga suki nila da nga ti, kung sagwa sila, medyo bahado, bla, ang presyo. Dali lang. Kay may mga announcement kita din nagikan sa mga kabanuanan. Ulihin eh. Wala man klase mga abyan sa banwasang pabiya, wala klase sa tanan nga level sa pabiya sa karon nga adlaw. Wala sang face to face nga klase ha. No face to face classes. Suspension of face to face classes sa banwasang pabiya. Pinakaulihi nga banwa. Ari pa basahon ta. Ang Uton Local Government Unit naghimo sang ila announcement, suspension of face to face classes. Nagasinulod na din ang mga announcement mga abyan sa aton sininga tantanan nga monitor. Okay. For the meantime, duha ka mga local government unit ang nagpahatag sa aton, agatag sila sininga announcement. Pabiya, tanang level, wala sang face-to-face classes. Uton, amuman. May ara pa, katurbang Alex na sunod. Dugay-dugay, panglawagun ta, mga abyan, akomodura na aton. I-accommodate ang iban pa ang mga announcements ng iban nga mga local government unit na nungod, mga abyan, sa suspension sa ilang face-to-face classes. Tutok lang, diri sa aton nga pagpangalaga sa XFM Radio Patrol Iloilo sa Palatuntunan Exciting Pilipinas. Dugang pa ang mga informasyon kag mga balita ang inyong mabatian sa aton nga pagpangalaga sa Palatuntunan Exciting Pilipinas. Pagkaligad lamang mga katropa sang pila pa ka mga importante nga mga pahanumdum.
1: XFM. Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santone Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santone Gold Herbal Capsule.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape. Pero hindi ang Santone Plus Coffee Mix. Kakaiba to dahil ito ay may soya, munggay at santong na maganda sa kalusugan.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
11: Patropa mo!
12: Anxiety!

0: Ang oras sa Pilipinas, 40 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 5 sa aga sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting
0: Pilipinas! August 18, adlaw nga Martes, mabiyan maulanon nga panahon. Ang gina-experience natin diri sa siyudad sa Iloilo, nagabaton kita sa mga announcement na gikan sa mga local government unit. Sa mga kabanuhanan, sa ila sini-announcement sa suspension of face-to-face classes, medyo masanaaw na ang aton nga palibot. Magamal ka masanaaw, medyo makita mo ng palibot ta. Pero makita ta ang madamol gihapon nga galom sa kahawaan. Meaning, bilog nga adlaw sang Martes, mabiyan maka-experience kita maulanon nga adlaw subong. Ikatatlo nga nagpadala sa ilang announcement, amo si Mayor Junjun Hain sang Liganes, Iloilo, nga nagapahibalo nga wala man sang face-to-face classes sa ilang banwa. Ang tatlo ka mga first municipalities outside Iloilo City nga amo ang Pavia, Uton, Liganes, nakahimo na sang ilang announcement. Mga first municipalities ni sila katrupang Alex outside Iloilo City, no? Sa sur ang Uton, Iloilo. Sa northbound amo ang Liganes. Sa central bound amo ang Pavia. Mga first municipalities, active sila, you know? Oh? To keep our Liganes known, students, teachers and community safe, classes across all levels, tanan nga level sa municipality of Liganes are suspended and will transition to online or modular learning today, August 18, 2026, due to heavy rain and potential flooding. Padayon kita ang nagabaton sa mga announcement gikan sa mga nagkalain-lain ng mga local government units sa kabanuhanan. Agutungin ni na maruya ang mga ginikanan blah, nga nagaprepara sa ilas din mga ginikanan. Ha? Sa mga balahaon ng mga lugar, intindihon nyo na, no? Hindi nyo pag-irisgo ang kabataan ninyo sa maulanon ng panahon subong. Sa mga nagapuyo sa mga coastal areas, mag-olo-aligmat ka mo sa pag-mulumadlos ang hangin, kagpagdalag ko sa mga balod, sa mga nag-ilistar, sa mga kilid, o kung sa mga pangpangsang suba, bantayin ninyo ang level sang inyo nga suba, base bala lumapaw. Kag-alert na kamudaan, no? I-preparar nyo na nga daan ang mga gamit ninyo nga dapat ninyo dalon. Kag-bit-biton sa tion nga mag-silo kamo sa mga evacuation centers. Sa mga barangay kapitan diri sa siyudad sa Iloilo, i-preparar nyo nga daan ang mga basketball gym ninyo. Ang mga covered court ninyo, i-preparar nyo nga daan. Kaya sigurado gid, ha? May masailo gida sa inyong mga covered court. Amo ni kang tani ang unahon nga proyekto sang gobyerno. Total daw gin minimize na ang kagastuhanan ukon ang pundo para sa mga flood control projects kay takawon lang sa iban. Amo ni tani oh. Kon mga evacuation centers la kay ti pwede niya katrupang alis ma-check eh, may inspection eh. Kay kon mga flood control projects gadumdumi iban nga kabilyada ang gin na himo nga flood control gali mga lipak. Ti kun maguba mambal ng kontraktor ti paano nyo mapamatud-an nga lipak ginamit namo kay nagkalaanod na to sa baha. In other words, dali mapalusutan ang mga flood control projects ni kay kadamo sa mga contractors kag congressmen nga nagmalanggaranon sa sining flood control projects ni iban substandard ang iban ghost project. Ti kun ako sa gobyerno amo ni nga maprikto na lang ang ipatagayonon, tagaan priority ang mga evacuation centers kay ang Pilipinas sa baha kag bagyo pa lang, 20 ka mga bagyo ang gina-experience naton kada tuig. Di kung may bagyo, mga abyan, laban-laban ang mga balahaon nga lugar. Ang mga pumuluyo nag-evacuate gina, no? Ining sa tiyon sang kalamidad bla, kung bisan sa evacuation center ka man magtiner, kung maayo bla ang pagsinarayo ninyo, no? Hindi ka bala maginulsol nga mag-silo ka sa evacuation center kag daw hindi ka na maghalin kaya tinami ang accommodation mo. Masigregate ang senior citizen, masigregate ang mga PWD, masigregate ang mga kabataan, masigregate mga bin ang may mga ginaangkon nga balatian, no? Mas tanti ang tubig, may manami nga mga comfort rooms, no? Amo kung tani na, ang mga proyekto, mga infra projects nga pagahimuon sang gobyerno. Kay masami mga benginimo naton nga mga evacuation centers. Amo ni may mga covered gym lang, no? Ala, champurado guwa nyo da. Kag limitado ang mga comfort rooms, limitado ang supply sang tubig. Kag nagahilira lang kamo da eh, no? Nahulaan ka na sang mga kalamidad pag sa ilumuto sa evacuation center, hindi pa maayong pagsinarayo ni, no?

0: Mga biyandiri sa balita lokal, sa mga ginikanan nga may mga kabataan nga mga minor de edad, ilabi na sa mga kababayenhan ninyong kabataan, bantay gidin nyo. Bangon mabin sa influensya sang social media, kag sugo man sang kapigaduhon bala, no? Diri sa Iloilo, abi sa probinsya, sa isa kabanwa, may natabo diri mga biyan, once nga mapamatudaan ini, bao. Pagkabilanggo, tubtub nagakabuhi gidang sentensya ni sing isa ka 29 anyos nga lalaki nga may karelasyon mga biyan nga babae nga minor di edad. Kay balo kamo kun pilang edad sang babae? 30 anyos. Kag ina-claim sang lalaki nga ini nga 29 year old nga may relasyon sila. Kag may sexual relationship sila nga duha. Ti hamakin mo. A 13-year-old nga bata, ano palang grado ya siniman? Grade 7 or grade 8 guro, no? Nakaangkon sang karelasyon nga 29 anyos, ti manihi man isang bata. No? So may lesson kita nga matun-an, din may leksyon kita nga matun-an. Sa mga ginikanan, nga may mga kababayenhan, nga mga kabataan, nga minor de edad, hindi nyo ginpagpabayan. Ang iban nagasili nga bangod sang kapigaduhon makapit sa mga may edad na tawtawan na natag isa kagatos ka pesos, 50 pesos, 300 pesos. I-surrender na nila ang ilang bandera. Amo inang rason mga ben nga madamo sa mga Pilipina ang naga-experience sang teenage pregnancy. Kaiman mga binsalamharo nila nga edad, minor di edad, ma-engage na sa sexual relationship. Ang mga ungas man nga mga lalaki nga ini, balaan na gid nila nga minor di edad. Patulan, ti pareho ni sa 29 anyos ni, kahapon na interview sa XFM News Team, kagsang aton nga mga reporters kag angkorman, ilabi na sa palatuntunan Bulsay kahapon, ikatrupang Jusel Banyas, our station manager. Ang lalaki mismo, nga nag-ako nga may relasyon siya sexual sa 13 anyos nga bata. Pero hindi man niyo automatic nga ma-convict siya. Magi pa niya sa investigasyon kag sa legal procedures. Pero kung mapamatudaan ka tropang Alex, kit-kit sa riha samtang nagkakabuhi gining 29 anyos nga lalaki ni. No? Kaya ang ilang love story mga biyan na tabo sa isa ka kabalay nga ginatatap lang sang caretaker bla. The most of the time wala sang tao ang ini nga balay nga ginimo nila ya nga rendisbus. Ginimo nila nga rendisbus, ling sang migo ko. Ginimo nila nga rendezvous. A secret place for lovers. Ang iba nga nga rin dibo nila dito sa ano? Sa Ambrosia. So, ang kabataan ha, bawa hindi gid ka mo magpadala-dala, Diyos ko, ginguba niyong puturo nyo. Porke nga pigadong sitwasyon, ha? Mapadala-dala ka mo sang paila-ila sing ibanda, isa ka gatos, 200, matayog ni gidabida kung makadawa-dawa si si Sugar Daddy, 1,000 ka pesos. Ha? Grade 8 student mga katrupa, nga babae kag 29 anyos nga lalaki na siplatan sa isa ka abandonado nga puluyan pero ginabili bisitahan man. Agud nga limpyuan ang ini nga lugar nga dito tandas babaw. Naga choking-choking. No? May relasyon ining lalaki sa 13 anyos na babae ginapakigbato ni alias Mark, 29 years old. Matapos ini nga ginaresto kahapon bangod nga nasiplatan nga nagapakighilawa sa grade 8 student nga babae sa isa ka puluyan nga ginakabig nga abandonado sa Banwa sang San Miguel, hindi talang pangingadlan ang barangay o specific nga lugar. No? So suno sa mga otoridad sa kapulisan, sa kay Police Major Brian Alejo, ang station commander sang San Miguel Municipal Police Station, alas 3 mga biyan sang hapon, sang Agosto 16, nagpadulong sa ila istasyon ang ginikanan sang 13 anyos nga babae agud nga magreklamo sa natabo sa ila nga bata. Siguro nagreklamo ning bata eh, pala nakit guros ang lawas niya kung ano nga sistema nga nagpanugid guros ginikanan, no? Base sa investigation nga ginimo, alauna sang hapon sa amumang adlaw, ulihi nga natandog sang 29 anyos nga lalaki nga nagaklaim may sexual relationship kag uyab niya kuno ang minor di edad nga 13 anyos. Kagilayon sila nga nagpadulong sa among puluyan kag didto mga biya nag-choking-choking. Actually, hindi man gid ini issue mo kun legal age lang, way man talabot sa ila sini nga private relationship kag sexual relationship ug galing mga biya nang issue sini diri bata. Ang katapusan nga Pilipino nga ginpamatbatan sang silot nga kamatayon bangod mga biya sang sexual abuse sa isa ka minor de edad, sa isa ka maanak niya, amo si Leo Ichigaray. Ginsilya elektrikato si Leo Ichigaray sa kaso nga rape isa ka minor de edad. Di ini kon mapamatud-an ini statutory rape ini mga biyan minor de edad. Di laban-laban ni kay wala man subong sang silya elektrika, laban-laban sini mga katropa pagkabilanggo tub-tub nagakabuhi ang madangatan ni alias Mark na 29 years old who is claiming to have a sexual relationship si isa ka 13 anyos nga bata. Apat kabeses suno sa investigasyon nga natabo ang duha bangod sang pagpamahog sang suspitsado. Dala pa ni pamahog, dala into may pamahog pa. Rason nga napilitan kuno ang biktima. Suno sa mga kapulisan nga nagpangusisa, lamharon ang edad sang biktima gani mapos lang ini mga abyan nga intoon. Sa isa ka abandonado nga balay nga hindi pa man gid tuman kaguba, masami nga nagakitanay ining duha. Kag didto naga judo kag naga taekwondo. Kita lang gid pagimit lang ang matutuod gid nga ginahimo nila kay kabugtaw na iban kabataan sini. So pagapasakaan sang kaso, ang ining sospitsado nga si alias Mark, 29 years old, anti-rape law in relation to Republic Act number 7610 ang sospitsado. Bao nunoy kung mapamatudaan bao. Bagay naghinulsol na ini siya o galing hinu ang hinulsol masami nga sa ulihin na blaw. Daw ano ning ibraya pahinante no? Nagaupod-upod sa tracking ining si Mark na 29 years old. Siguro ginatawtawan niya sang wawats ang bata. Natawtawan niya guro pang load. Pero malayan si ni Mabin kay may dala pa kung nga pulo pamahog bala. Tinabtan ni Nisla nagligad nga adlaw nga ang bata nagapagwa sa kwarto hublas. Ugaling ang bata mga ben medyo may lawas na, medyo naunda na bala, medyo amo nang inambal sing iba na unahan sang lawas niya. Kag kun lang tawo mo siya daw hindi naman gid bata, medyo may unod na. Di amo ni nga naunahan sa sang lawas sa pron paminsaron niya bata pag ni 3 years old, 13 years old, 3 anyos. Di mambal sing iban, timpo gira gani 12 anyos ginapang ano na. Ginapang buljak na na may kabataan sa mga hapon pero la into ya. Under abnormal circumstances to ya. Chimpo gira mo. Ti ini subong kay wala gira. Normal nga circumstance ti mo mo pa na. Kundi laban-laban. Leo Ichigaray the second kagid. Pero hindi man gid ah. Wala kita sang death penalty sa mga kaso nga rape. Pagkabilanggo lang tub-tub nagakabuhi. Of course, mga pinini, mabuyagyag ang pangalan sang biktima kay ti minore. Do katulad ng itong adding insult to injury blah. Pero kinanglan ni sang mental intervention, psychological intervention ng bata ngayon eh, para hindi gid maguba totally ang puturo niya, no? Ining si Mark nga 29 years old nga wanggo, nga lalaki, ti laban-laban. Why na ni puturo? Ara na sa prisuan niya sininga puturo, libre pagkaon, libre entertainment, libre ang security. But seriously speaking, mga byan, magahatag kuntani ini sa aton sang pagtulunan. Sa mga ginikanan, ha, bangod mga byan, subong bala ang mga kabataan, tamaan ang ginabi ka daw socially acquainted na sila, bla. Socially exposed na sila. Pinagi sa social media, kag daw halos tanan nga mga bagay nga hindi pa dapat kuntani nila may baluan, daw ila na may baluan subong. Napangatubang na sila subong sang open world information. Ining daw halos tanan na lang mahibaloan na nila daw wala na balasang restriction. That is why mga abyan ang aton ganit sinipangabay sa gobyerno ta nga dumilian ang paggamit sang mga cellphones, paggamit sang social media, dumilian nga ma-expose sila sa social media ang ining mga kabataan below 18 years old, o kung butang ta below 16 years old. Sa iban nga nasyon, sa Australia kag sa iban nga parte sang Europa, gina-restrict na ang below 16 years old nga mga kabataan katropang Alex sa paggamit sang social media platform. Para bala nga maamligan ang dignidad sang ila kabataan, magapabilin ng respeto sa kada isa. Malikawan kag hindi ma-influensyan sa mga malain nga pagbinatasan nga ila masugata sa social media. Ti amo ini ang pinakaulihi nga drama di sa local scene, mga byan. Ining pag-angkon sang relasyon sang 29 years old nga lalaki sa isa ka 13 anyos nga babayi, nga bata, nga babayi nga nadakpan kag ginreklamo sang ginikanan sang 13 anyos nga babayi ang ining nga lalaki. Legal yang lalaki pero anon mo problema ang bata, ang babayi, minor di edad. So sa kay Mark, good luck na lang sa imo, Mark. May you live a peaceful life in prison. Okay, balo ka katropang Alex sa mga mapriso, bala nga may mga kaso katulad si Nigga na si Bina na tusulod. Kontra man sa ibang mga inmates o kung ibang nga priso, ining mga individual nga mapriso sa kaso katulad si Nigga. Mga kaso nga rape ni Baog, si Bina ang kagitusulod. Kaya muna, Hamark ha, good luck. 59 minutes after 5 o'clock, mga katropa. Nakulabos kita sang panahon sa atong pagpangalagad. Sa atong nga mga motorista, halong-halongid kamo, sige-sige pang pagtupas ng ulan. Kung wala man lang kamo, sang importante nga magtimidaris kag padulungan karong adlaw, mas manami pa nga magtinirla ang anay kita sa atong nga mga puloyan. Tristan Wayat Gulay, mayong aga. Ma'am Mary Ricabar, mayong aga. Gawapod nga sa atong sa sining matineon. Mga katropa, sa Kaiser Rinante, sana ba? Mayong aga man. Magapanumbalik ang inyo alagad sa Express Balita sa aga, dugay-dugay. Upod ko si katropang Era Espinosa. Sa technical side, upod ko diri si katropang Alex Saspa. Para sa XFM, mga Radyo Patrol Iloilo. Ini si katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
1: Mga katropa, X

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: X-F-M. X-F-M.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga Martes, Agosto 18, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Headlines sa mga nagapangunang nga balita o nakita sa ating top story of the day. Ini the city o kuna Mayor Isa Trañas gin suspend ang klase sa Taranya Rebel sa mga adlaw. Pila ka mga munisipalidad sa probinsya sang Iloilo nagdeklarar man nga wala sang klase. Headlines sa balita lokal, menor de edad nga babae na dakpan nga wala sang panapton kag ginapayag gin video o kun gin video one sang 20 anyos nga lalaki ang nadakpan nga nagpakigilawas sa Bandarano Gabalay sa San Miguel, Iloilo.
1: 13 anyos nga babae nga nadakpan nga wala sang panapton sa abandonado nga puluyan sa San Miguel, Iloilo. Pod ang 29 anyos nga lalaki nagtuad sa Iloy nga siya ang ginvideohan.
0: 29 anyos nga lalaki nga upod sa 13 anyos nga babae nga nadakpan nga wala sang panapton nagbabypass sa mga nagbabypass ang ginkustudiya siya sang kapulisan.
1: Alias Mike, ginako nga karelasyon niya ang 13 anyos nga babae kag makapila ka beses na nga may natabo sa ila.
0: 29 anyos nga suspect, ginklaro nga wala niya ginpahog kag ginkuhan sang video ang 13 anyos nga babae.
1: Alias Mike, kaginaligar nga wala sang may natabo sa ila sang babae sang nadakpan sila nga wala sang panapton sa abandonado nga puluyan sa San Miguel, Iloilo.
0: Kaso nga rape in relation to Republic Act 7610 kan child abuse ang i-file sang San Miguel Police sa 29 anyos nga suspect sa arong alakpan upon ang 13 anyos nga babae sa Bandarano nga balay sa San Miguel, sunok kay Police Major Brian Alejo.
1: Attempted homicide kag illegal possession of firearm ang igapasaka nga kaso sa kapitan nga nagtiro sa apat ka individual nga nagalabay sa barangay Duyan-Duyan, Kabatuan, Iloilo, suno sa Chief of Police.
0: 37 anyos nga lalaki patay sa nahulog sa Taytay sa Kabatuan.
1: Banati National High School ginsuspend ang klase bangod sa nabaton nga pamahog pagi sa Facebook post.
0: Headlines naman, balita national, Attorney Lorna Capunan sa prosecution kag Attorney Christine Ferrer sa defense nagaksanay antes ang pagsugod sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
1: Witness kag ginpresentar sa prosecution sa ika-16 nga adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte gin-excuse sa korte matapos ang stipulation sa dokumento.
0: Prosecution ginpresentar ang ila hostile witness nga si Gina Acosta, former Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President.
1: Hostile witness nga si Gina Acosta naghingyo kon mahimo niya nga i-mix ang Bisaya kag Tagalog sa pagsabat sa palamangkutanon sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte.
0: Senator Erwin Tulfo nanginit bangod hindi niya maintindihan kon nga anabod niya ng hostile witness kasi si Gina Acosta maghambal sa sabat sini sa Tagalog.
1: Attorney Amando Ligutan ginpamangkot kay Gina Acosta kon bala wala ginapa kon ginadalian sa pag-disburse sang disbursement voucher preparar sang cheque kag pag-ink cash sang 125 million pesos. Acosta nagpanindugan nga ini ang nag-aagi sa regular nga proseso sang Office of the Vice President.
0: Former SDO sang OVP ginako ang pag-withdraw sang 125 million pesos sang December 20, 2022.
1: Defense panel ginkontra naman ang paggamit sang prosecution sang AI generated image sa ila sining presentasyon.
0: Paggastos ang confidential funds, hindi trabaho sang security officer sa idalom sang joint circular.
1: Malacanang, wala gin-confirmar ang informasyon nga naghingyo sang private meeting si Vice President Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos.
0: Kagantay hospital detention bill, pasado na sa Senado. Balita international, $30,000 gintanyag ang reward money sang Iran sa magkapatay kag makadakop sa sa soldado sang US.
1: World Health Organization nagakabalaka sa posibleng paglabot sang Ebola virus sa Kinshasa sa pihak sang padayon nga pagtaas sang kaso.
0: Entertainment news, American actress nga si Hayden Panettiere napatay sa edad nga 36 anyos.
1: Pagsa sports, anay players ang Negros Island Region Basketball Team sa palarong pambansa na patay matapos ganil lugar nga nahulog sa building.
0: Pagsa ito naman yung extra wow balita, 500 kilograms nga wedding cake ginbida sa kasal sa Saudi couples sa France. Lasa is 15 mga katropa oras sa XFM sa karon sa Ritalies ang ating top story of the day.

0: Pero may pila, may hapak, di ba?
1: Ang kabahin sang pagpayag ni alias Mike, 29 anyos nga lalaki nga nadakpan nga upod sang 13 anyos nga babae nga wala sang panapton sa abandonado nga puluyan sa San Miguel. Express, balita
2: sa aga. Express, balita sa aga. Sa kaangat nga balita, ginklaro sang 29 anyos nga suspect si alias Mike ukon wala niya ginpahog. Ukon ginkuan sang video ang 13 anyos nga menor de edad, ilabi na kun may nagakatabo sa ila. Sa exclusive interview sang XFM News team sa suspect, wala sinigin pahog ang babae apang iya lang nga ginahatagan kung may ginapangayo ini nga butang ukon kuwarta. Ginakos sang suspect na kaagin niya nakuan sang video ang ila ginahimo sa menor de edad apang iya ginaligar nga nadula na ang iya nga cellphone kag indi man malawig ang video. Sa abandonado man nga balay, natabo ang pag-video sang suspect. Nauna na naging tuwad sa menor de edad nga ginakuhaan siya sang suspect sang video kung ara sila sa abandonado nga balay.
3: May isa ka busy, sir?
0: Why? Tuwad ni nga ginapahog mo ang babae?
3: Hindi, sir.
0: Ginatagaan mo?
3: Oh sir, kung ano napangayo niya, sir? Kung ano ginapangayo niya, sir?
0: Anong mga ginapangayo niya, ginapasabi mo, ginatag?
3: Punta na mga ngayon, sir.
0: Anong mga ginapangayo niya, halimbawa?
3: Isa kwarta ko kung order sa Shopee, ginatag ko, sir.
0: Tige na sa piyong na magdating dawas ka mga duwa, ginavideo mo?
3: Hindi, sir. Wala, sir.
0: Pati yung video mo, na?
3: May isa ka bisis sa prontura ang cellphone ko, sir.
0: Saan ko to ang video mo?
3: Dugay na, sir.
0: Dugay na. Okay.
3: Kaya sa una ko lang ang cellphone ko, sir. So, mga 5 seconds lang to, sir. Ganyan ako diyan.
0: Saliin to natabo.
3: Ano, sir?
0: Saliin to natabo ang pag-video mo.
3: So, sa tuyaman, sir, eh.
2: Yan si alias Mike, ang 29 anyos nga lalaki nga nadakpan nga upod ang 13 anyos nga babae nga wala sang panapton sa abandonado nga pulian sa San Miguel.
1: Manog sugod pa lang. Ini ang ligasyon ni alias Mike sa nadakpan sila ni alias Nunoy nga wala sang panapton samtang sa sulod sang abandonado nga puluyan sa San Miguel, Iloilo, nagligad nga Agosto 16 ang hapon. Sa exclusive interview sang XFM News team sa suspitsado, plano sang duha nga magpakigilawas apang naabtan sila ni alias Nunoy. Nauna na nga ginpayag ni alias Nunoy nga natingala siya bangod lain na ang pagplastar sang kadena nga ginbutang sa pertahan sang puluyan. Nahibaloan nga ang 13 anyos nga babae ang nag-agi sa main door samtang ang suspitsado naman ang nagsaka sa bintana agud nga makasulod. Ginpaidalom na sa medical examination ng minor de edad kabahin sa investigasyon sang mga otoridad.
0: Panta? Manakpanda mo?
3: Why, kay...
0: Ikaw, ang babae ka ako, nag-uba ka sa manakpan?
3: Oo, sir.
0: Ikaw yan, nakasuksok ka na.
3: Why pa ko ka umisa, sir?
0: So, boss Ringon, kahapon sa manakpanda mo, Why pa ka mo makasugod?
3: Why pa, sir?
0: Manugsugod pa lang?
3: Oo, sir.
0: Okay. So, manugsugod pa lang ka mo ito naman.
1: Kabahin sang pagpayag ni alias Mike, 29 anyos nga lalaki na dakpano po ng 13 anyos nga babae nga wala sang panapton sa abandonado nga puluyan.
2: Samtang ginapreparar sang San Miguel Police ang kaso nga paglapas sa Republic Act 8353 kung rape in relation to Republic Act 7610 kung child abuse. Batok sa suspect nga nadakpan upod ang 13 anyos nga babae sa abandonado nga puluyan sa San Miguel, Iloilo. Sunod kay Police Major Brian Alejo, hepa sa San Miguel Municipal Police Station. Ilan na lang ang ginahulat ang medical results ng 13 anyos nga babae agud nga ma-file na ang kaso. Ginako sa 29 anyos na suspect nga masobra na isa katuig ang ilang relasyon sang babae. Kag makapila naman ka beses nga may natabo sa ila.
4: Kahapon, nagtawag ang isa na akong ka personal diri, no, na may nag-complaint diri nga gin-rape, no, iyang bata. So, hambal sa complainant nga no, kahapon may doon natin gayon lang na rape siya. So, hambal ko kung pwede i-arestohon ta ang suspect, no. So, natigayo naman nga ma-aresto ang suspect. Isa na siya ka jobless nga 29 years old, no? 29 years old nga taga barangay San Jose, San Miguel. Ang bata is bata pa, mga

0: Trisi Anyos, gininiga yan eh. Gininiga. May relasyon ko nung sila, no? Allegedly, may relasyon ko nung sila. Kaga, according sa investigation daw, mga apat ka beses na nga na natabo. Kaga, according man sa parents, no, daw na notice man nila ang bata, bla. Nga daw may relasyon sila sa lalaki nga ni. So,
1: napatian si Police Major Brian Alejo ang hepe sa San Miguel Municipal Police Station.
2: Express. 30 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 6 aga. Ang inyong bayan nga nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa iban pa nga mga balita lokal, ginaprepare na sang pulis sa Kabatuan ang mga dokumento para ma-file ang kaso batok sa punong barangay sang Duyan-Duyan, Kabatuan. Sunod sa kay Police Captain Mary Den Herbulinga, ang hepe sang Kabatuan Municipal Police Station, kaso ng attempted homicide kag illegal possession of firearm ang ila i-file kay punong barangay Alfredo Cabrar Jr. Tungod sa reklamo sang apat ka mga individual nga iya ginpalukpan sang pusil sang maglabay sa iya nga barangay nagligad nga gabi. Hindi man lisensyado ang pusil ni Cabrar nga ginagamit sa pagpanglothang. Nagagwa sa investigasyon, yara sa influensya sang makahulubong Elminon ang kapitan sa diin una niya nga ginpapundo ang nagaangkasanay sa motorsiklo nga taga San Miguel apang wala magdulog rason nga iya ginpalukpan. Masunod gagin parahan ang motorsiklo nga ginasakyan sa mag-asawa nga kuriska nga magpauli pakuntani sa barangay Bangit apang wala magdulog rason nga ginpalukpan naman ni kapitan. Ginpayag sang hepe sang Municipal Police Station sa Kabatuan hindi madumduman o kun hindi na madumduman ni Cabrar ang nagakalanabo tungod nakainom ini siya. May mga informasyon man nga nakuha ang XFM Iloilo nga may pending pa nga kaso si Cabrar sa Department of Interior and Local Government sa kasubong man nga insidente, duha ka tuig na ang nakaligad.
3: 16-26, natabo ang insidente pero nakabaton kita report 10:20 PM na sir no, sa aton mga victim sa may nag-report day. Actually sir, ang aton victim is hindi lang duha kundi apat sir. Prior pa sa duha to ka victim sir nga magpartner, may duha mga naglabay nga magkakasanay sir. Kag amuman ang hinimo ni kapitan ginparahan niya, so ginparahan niya ang ano ni ang driver sang motor nga nauna sir. Nakita niya nga daw may ginakuot si Cap. Te ang hinimo niya nagano sa sir, naging padasig yun laga ng motor na lagyo sila sa area. Tapos pagpalagyo, ginpalukpan, masanay ni Kapitan duha ka beses, sir. Okay. Tapos, after that, nagsunod naman yung duha ka magpartner, sir. Naglabay man naka motor, amo man ang ginhimo ni Cap. So, mayo lang ang driver ni sa motor ngay kaduha. Nakita niya man nga daw gabunot man si Cap. Amo man ang ginhimo, yeah, ginpalagyo niyang motor. Kaya ginpalukpan na sila. Unfortunately,
2: ang kabahin sang pagpahayag ni Police Captain Mary Den Herbulinga ang hepe sang Kabatuan Municipal Police Station.
1: Sa dugang ang balita lokal, nasapuan nga patay ang 37 anyos nga lalaki nga nahulog sa taytay sa barangay Inaka, Kabatuan. Kahapon sang aga Agosto 17, ginkilala ang biktima kay John Kenneth Quilarto Kalasagsag, residente sang Amuman nga barangay. Base sa investigasyon sang Kabatuan Municipal Police Station, nakainom ang sang makahulubong ilimnon si Kalasagsag, rason nga nadulaan ang sang balanse kag nahulog sa taytay. Kinabanta sa 7-8 katapak ang kataason kag wala sang railing ang taytay. Nagkaagom sang pila sa ulo kag tiil ang biktima tungod sa pagtupa sa sementaryo nga porsyon sa ilalom sang taytay nga nagresulta sang iya kamatayon. Kita ang indikasyon sa foul play ang mga kapulisan sa kamatayon sang biktima. Wala na sang planong pamilyang ipa-autopsy ang bangkay ni Kalasagsag.
2: Lasa 6:34 na ang aton nga oras, wala sang klase sang nagligad nga adlaw Agosto 17 ang Banati National High School bangon sang ginsuspensi ni kasunod sang pamahog nga nabaton paagi naman sa Facebook post. Ang pamahog ang ginpost ang nagligad nga Biyernes Agosto 15. Mabasahan sa post nga ginapahalong ang mga estudyante kag subong man ang mga manunudlo sang eskwelahan bangon sa bisan sinulang ang mabun-an bangod wala sang pulos ang mga ini. Nagkasaad man sa post nga iya pagasiguruhon nga may isagid nga madisgrasya. Gintagpas ang Facebook user ang Facebook page sang Banati National High School Supreme Student Government. Duga ang mga comments nga nagpost nga wala siya nagaisahanon kag madamo sila. Nakakuha ang post ang madamo nga reactions, mga comment kag mga shares.
1: 6:35 na abatian ang detalyes sa mga nagapanguna nga balita lokal sa Ilokita sa detalyes sa aton mga nagapanguna nga balita national. Nag-aksanay si Atty. Lorna Capunan sa prosecution kay Atty. Christine Ferreira sa defense. Antes nga nagsugod ang ika-16 nga adlaw sa impeachment trial pati kay Vice President Sara Duterte. Makita nga ginpalapitan ni Capunan si Ferreira nga nagapungko sa defense side antes ang padayon nga pagtakal sa Article 1 sa Articles of Impeachment o kung ang ginaaligar nga misuse ng confidential funds. Matapos nag-aksanay, nag-istoryahan ay manang duha lakip na si Atty. Michael Poa. Kung madumduman nga mainit ang nangin pagsabi denay ni Ferrer kagapunan sa nagligad ang trial.
2: Gilayon naman nga gin-dismiss ang Senate Impeachment Court si Maribek Preha, ang una nga witness nga gin-presentar sa prosecution sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte matapos ang stipulation sang dokumento. Si House Prosecutor kag Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suan ang nagpresentar kay Preha sa diin iyaman nga gin-presentar ang dokumento nga nabaton sang House Legislative Archives and Museum Management Service para sa storage kag custody nga gin-transmit sang House Committee on Good Government and Public Accountability angot sa mga hearing nga ginapatigayon sang Setyembre tub-tub Disyembre 2024. Gin-confirmar ni Attorney Lindon Miguel Bacuel sang defense ang stipulation sang mga dokumento. Kasunod siya ni gin-excuse ni Presiding Officer Chief Escudero si Pareha.
1: Samtang ginpresentar sa impeachment court bato kay Vice President Sara, o kung sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte ang hostile witness sa prosecution nga si Gina Acosta. Si Acosta nga ay special disbursing officer sa Office of the Vice President. Si Atty. Amanda Ligutan ang nagpatigayon sa direct examination sa riin. Siya ang ginapahanugutan ni Escudero sa pagpamangkot sa leading questions. Kung ibaloan nga sa layis ang Pilipinas ang hostile o kung unwilling witness ang mahimo nga mapamangkot sa leading questions sa trial. Una nga pamangkot ni Ligutan kun bala antes si Acosta ng SDO sa Office of the Vice President kung siya man ang nag-handle sa confidential funds sa Davao City. Nagsabat si Atty. Lindon Bacuel sa defense nga sila ang nag-object sa linya sa pamangkot ni Ligutan bangod sa relevance sini. Para kay Ligutan nga ang confidential funds sa Davao City ang wala na mentionar sa articles o kung para kay Bacuel nga ang confidential funds sa Davao City ang wala na mentionar sa Articles of Impeachment. Apang nagsaba si Presiding Officer Cheese Escudero nga siya ang nakahimo na sa ruling ang otri kag iya ginapahinugutan ang pag-establish sa pattern of behavior ang iniinipagidugang sa Articles of Impeachment bato sa Vice Presidente. Sa padayon sa pagpadayon sa direct examination ni Ligutan, ginkompirmar ni Acosta nga siya ang pamilyar sa Joint Circular 2015-01 kung sa rin ang tanan nga alokasyon sa Confidential Local Intelligence Fund ang kinahanglan nga suportado sa fiscal kag financial plan nga nag-indicate sa proposed amount ang ginalokar para sa kada programa, aktibidad kag proyekto.
4: Ayan, sa Office of the Vice President, tama po?
5: Yes, Your Honor.
4: Ang sino po ang boss niyo sa Office of the Vice President?
5: Si Vice President Sara Duterte.
4: Permanente po ba kayo doon o co-terminus?
5: Co-terminus po, Your Honor.
4: So, pag wala na si VP Sara doon sa OVP, wala na rin po kayo?
5: Yes, Your Honor.
4: So, pag na-impeach si VP Sara o matanggal siya, wala na rin po kayong trabaho doon?
5: Wala na po akong trabaho sa OVP.
4: Sa OVP, siyempre. Mapo. So, maalis kayo sa OVP. Tama po?
5: Yes, Your Honor.
4: In addition to the ground raised by Attorney Ligutan that witness has taken a position in, by virtue of her counter-affidavit filed before the Office of the Ombudsman, the court hereby declares the witness to be a hostile witness under and in accordance with Rule 132, Section 13. However, for the information of the Senator judges and the public and counsels as well, this only gives Attorney Ligutan the right to ask leading questions, still not allowed to ask misleading questions. As I know, Attorney Ligutan is well aware of the distinction.
6: Yes, Your Honor.
4: Okay, to abbreviate the proceedings, the witness so declared.
1: Escudero kag Gina Acosta.
7: Express, balita sa aga. Express.
2: Last 6:39 na ang atong oras, nagigno naman siya na Office of the Vice President, Special Disbursing Officer nga si Gina Acosta, nga kun mahimo nga iya i-mix ang lingwahe nga Bisaya kag Tagalog sa pagsabat sa mga palamangkutanon sa iya sa ika-16 kadlaw sang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ini matapos na nagigno si Presiding Officer Chris Escudero nga kun mahimo nga magsabat si Acosta sa Ingles o kun Pilipino, agud nga maintindihan sang kalabanan. Nagsabat naman ang defense team nga kun mahimo maka-assign ang Senate Impeachment Court sang interpreter sa pag-translate sang sabat ni Acosta. Si Attorney Amando Ligutan sang prosecution ang nagpatigayon sang direct examination kay Gina Acosta.
4: Papahintulutan niyo po, Ms. Gina, pwede po gamitin po ninyo para mas maunawaan na mas nakararami, Ingles o Pilipino sa pagsagot?
5: Your Honor, pwede po haluan ng Bisaya, Your Honor.
4: Sige po, basta ma-translate ni Attorney Ligutan without any objection from the respondent yung ibang mga kataga o salita.
7: Your Honor.
4: Nagagamitin ninyo.
7: Your Honor. Yes. May we request an interpreter from this honorable court if this honorable court would allow so that the defense would be able to easily understand the statements of the
4: we have a senator judge who can interpret, but I doubt if I can do that or will do that.
8: Okay.
2: Ang kabahin gyapon sang impeachment trial kahapon nga adlaw.
1: Kangat nga balita nang init karang tasang tingog na Senator Erwin Tulfo bungod sa pagpa-translate niya ng Office of the Vice President Disbursing Officer Gina Acosta sang palamangkutanon ni Attorney Amando Ligutan sa prosecution sa Bisaya sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Sino kay Tulfo nga init niya maintindihan kung nga nabudlihan si Acosta nga magsabat sa Tagalog sa pamangkot kung sariin sa hearing sa nagligad nga sa Kongreso nga ginpatawag man si Acosta nagsabat man ini nga palamangkutanon o kung nagsabat man ini sa palamangkutanon sa lingwahe nga Tagalog. Dungan ni Tulfo nga tama na ini nga pag-utis sa ila kag iya ginahinyo sa Senate President Sherwin Gashalian sa pag-compel sa witness sa paghambal sa Tagalog. Suno kay Tulfo nga iya na ibaluan nga nakahibalo kag maintindihan ni Acosta ang Tagalog kag Ingles. Naibaluan nga antes sini naghingyo si Senator George Meigs Zubiri kay Ligutan sa pagpamangkot sa witness sa Bisaya agud nga maayo maintindihan ni Acosta kag magsabat nga wala nagapause.
4: With the indulgence of Attorney Ligutan, what is the pleasure of Senator Judge Erwin Tulfo?
9: Mr. President, I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya mag-Tagalog when in fact sa Congress po noong November, Tagalog naman po ang sagot niya, ang tanong po sa kanya ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amounts would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. It's all puro Tagalog, Mr. President. Well, what is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary. And she's a government official. She doesn't know what discretionary means. What it means? Dito po, sumasagot naman po siya. English, Tagalog? Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special disbursing officer? Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Miss Witness, you can understand. You can understand Tagalog, you can speak Tagalog, dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. E abot, tinutayin isang taon dito, Mr. President. Ito
1: po. Nabatian sa Senator Erwin Tulfo. Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga.
2: Sa iban pa nga mga balita nasyonal, ginpamangkutaman ni Attorney Amando Ligutan sang prosecution si hostile witness Gina Acosta kung ila ginadalian ang pag-disburse ang disbursement voucher, pag-prepare sang cheque, kagpag-inkas ang 125 million pesos. Nagsabat si Acosta nga ini ang nagaagi sa ilang regular nga proseso sa Office of the Vice President. Masunod ga ginpamangkot ni Ligutan kung si Acosta ang nagsugo sa pagpadasig sang proseso. Nagpanindugan naman si Acosta nga hindi siya ang nagsugo. Nagpamangkot pa dugang si Ligutan kung sino ang nagasugo sa ila, sabat ni Acosta nga ini ang nagaagi sa ilang regular processing. Bangod sa sabat ni Acosta, nagpabutyag naman si Atty. Ligutan nga ialiwaton ang palamangkutanon bangod wala sang witness. Ginsabat ang una niya nga pamangkot apang nag-object ang defense kang naghambal nga misleading ang pamangkot ni Atty. Ligutan. Apang ginsustain ni Presiding Officer Chis Escudero ang pag-object sang defense kag naghambal nga ang tinaga nga pagmamadali ang wala naghambal halin sa witness kagini ang naghalin kay Ligutan sa diin ang sabat sang witness nga ini ang nag-agi sa regular nga proseso sa ila nga opisina.
8: Ibak minadali yung pagdi-disperse ng disbursement voucher, pagprepara ng cheque, pag-in cash on the same day 125 million pesos. Yes or no?
5: Dumaan po siya sa regular na proseso namin sa office, Your Honor.
8: Being vague again. Now, as the SDO and Project Accountable Officer, hindi po ba na yung pagmamadaling yan, ikaw yung nag-utos niyan? Tama po ba?
5: Hindi po ako nag-utos, Your Honor.
8: Okay. Sino ang nag-utos sa inyo?
5: Basta, giprocess po yun, Your Honor, on a regular processing po, Your Honor.
8: Ma'am, I think I have to repeat the question, Your Honor, because she did not answer the question. Minadali? May nag-utos, when asked, sino nag-utos, sabi mo, hindi ikaw. I will ask this question again. Yung publiko are very much waiting for an answer. Sino ang nag-utos ng pagmamadali, ng pag-incash, ng checking yan, 125 million sa araw na yan?
10: Objection, Your Honor, misleading.
4: Objection is sustained again, right, counsel. Now. There is no base. The pagmamadali did not come from the witness, counsel. It came from your question. She
8: your
4: said
8: Honor, please.
4: It went through the regular process of their office. Whether yes, the regular process of their office is that fast or whatever, it's up to her.
2: Ang kabayan sang pag-cross-examine ni Attorney Ligutan sang prosecution team sa hostile witness nga si Gina Acosta.
1: Sa 6:47 sa dugang balita national, iniinsakto nga makumparara ni former Special Disbursing Officer Gina Acosta ang kadamulon sang kwata nga iyagin withdraw sa sample bundle nga ginpakita ni Prosecution Counsel Attorney Amanda Ligutan. Sunod kay Acosta nga iya lang matandaan nga nakaputos sa bag o kung nakaputos ang bag. Nakaputos ang bagong kwarto sa cellophane kag asalyado sa diin may gamay lang similarity sa sample. Ikumparar man sa testigo ang iya nakita nga ginisip ang 125 million pesos nga ginwithdraw sa Office of the Vice President sa Desyembre 20, 2022 sang hapon. Ipumangkot man ni Attorney Ligutan ang testigo kung sino ang upod sini nga nagkuha sang kwarta sa bangko gikan sa OVP. Nagsabas si Acosta nga si Assistant Secretary Ortonio ang iya upod kag wala sa miyembro sang VP Special Protection Group sa sulod sang bangko apang ginklaro ni nga ang ila driver ang miyembro sang VPSPG. Nakasunod ang apat ka mga bags o kung nakasunod sa apat ka mga bags ang 125 million pesos. Kag mismo ang security guard sang land bank ang nagbulig sa pagpagwa sa bangko dugang pa sang testigo.
8: Sinabi mo yung 125 million pesos nakapile by 1 million peso each. Tama po ba?
5: Opo.
8: And then, yung bills ginamit is 1,000. Opo. Tama po ba? Sinabi mo, hindi ka well-versed sa measurement. Yung sabi mo, di ba? Kaya nga, ito yung simulated 10 bundles. The size is similar to 1,000 peso bills. Ma'am, yung 1 million, pwede niyo pong hawakan if you want. If you want lang, ha? May lagidagan, ma'am, ha? Now, yung 1 million pesos kamukha ba ng isang bundle na ito?
10: Your Honor.
8: Wait.
4: Is that your question, Attorney Ligutan?
8: Yes.
4: Yes, Attorney Bakel.
10: Your Honor, we manifest that upon the examination of assisting counsel, these appear to be just blue-colored lengthwise papers wrapped in plastic with 10 bundles each. How is this an accurate representation of the size of whatever the prosecution claims to be, Your Honor? They are yet to lay the proper basis as regards this.
4: Counsel claims it's a mere simulation. Yes. If that is an objection, counsel, I will remove objection.
1: Nabatian si former Special Disbursing Officer Gina Acosta kag ang iban pa nga mga naggalita po sa trial sa impeachment kahapon.
2: Nag-object naman si Defense Counsel Attorney Lindon Miguel Bakel sa paggamit sang prosecution sang AI-generated image sa ilasining presentation kadungan sa ika-16 kadlaong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginot man ni Presiding Officer Chis Escudero ang padayon ng objection sang depensa. Ang picture nga ginpamatukan ni Attorney Bakel amo ang sample bag nga ginsudlan sang kwarta nga ginwithdraw sang Office of the Vice President. Sa presentasyon, makita nga pabilog ang zipper sang bag. Ginklaro ni former SDOG na Acosta nga lain ini sa iya mismo gingamit bangod palaba naman ang pagbukas sang zipper ang iya gindala sa bangko apang pareho lang nga nagaduag sang itom. Ginako man sang testigo nga siya lang mismo ang nagpanulod sang kwarta sa mga bags.
8: You said you put them sa mga traveling bags. Ilang bags? Apat po, di ba?
5: Apat, Your Honor.
8: Can you describe to us yung size ng mga traveling bags na ito?
5: Ganito, Your Honor. Ganyan. Paoblong.
8: Okay, now. Okay, paoblong. I will show you now representation of 125 million pesos inside four traveling bags. Ito yung tanong now.
2: Ang kabahin sa pagpamangkot ni Defense Counsel Attorney Ligutan sa hostile witness nga si SDO Gina Acosta.
1: Samtang ginklaro ni former SDO Gina Acosta nga sa ilalim sa Joint Circular 2015-01, initrabaho sa security officer ang paggastos ng confidential funds nga gin-disperse sa special disbursing officer. Apang sa tion nga nabato na sa SO ang kwarta kinahanglan sila nga mahatag o nga ukon maghatag sa utilization report bilang pamatuod nga napatuma na ang nagkalain-lain na confidential activities o kon operasyon sa ground. Sino kay Acosta nga iya ginhatag ang kwarta kay La Chica bangod una siyang eksperto sa pag-implementar sini kay ikaduha bangod sa mandato ni Vice President Sara Duterte bilang head sang ahensya.
4: Trabaho po ba ng security officer gastusin yung nirelease yung confidential fund? Iba po yung implement. Siyempre, siya yung magagawa ng surveillance. Siyempre, siya po yung kukuha ng mga operative na sa intelligence. Pero yung paggastos po, trabaho po ba ng security officer gastusin yung dinisburse ninyong confidential fund?
5: Hindi po, Your Honor. Trabaho po yung ng disbursing officer, Your Honor. Pero pag na-release ko na po ang pera sa kanya, Your Honor, pinareceive ko sa kanya, Your Honor, magbigay po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. Yun po ang signed or evidence, Your Honor, na nagawa, na-implement na po niya, Your Honor, ang mga various confidential activities or operations, Your Honor, sa ground kasi siya po ang expert, Your Honor.
4: So sa pananaw po ninyo, ang ginamit niyo pong salita, release.
5: Yes,
4: yung pag-release po niyo ng pera kay Colonel La Chica, eh dapat i-liquidate na po niya yun?
5: I-liquidate po niya, Your Honor, after po matapos po ang pagpa-implement ng various confidential activities po sa ground, Your Honor, kasi siya po ang eksperto, Your Honor.
4: Pero siya po ang gumastos ng pera sa iba't ibang nakatanggap ng confidential fund. Tama po?
5: Ano yun, Your Honor?
4: Siya po ang gumastos ng pera at nag-abot ng pera sa iba't ibang pinagbigyan niya base sa intelligence at confidential operations niya. Tama po ba?
5: Siya po, Your Honor, kasi siya po ang may alam kung paano po i-implement ang mga confidential operations activities, Your Honor, kasi confidential po yun, Your Honor.
4: Hindi po ba sa ayon sa judge?
1: Nabatian ang pagpamangkot ni presiding judge Chiz Escudero kay former SDO Gina Acosta.
2: 54 minutos nang nakaligad sa taknang alas 6 aga. Iningabahin kita dulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Walagin confirmar sa Malacanang ang nagalap na nga mga informasyon nga naghingyo si Vice President Sara Duterte sang private meeting kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ginpayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga hindi niya makonfirmar bangod wala sang may ginahatag sa iyang informasyon nga may katulad nga hitabo. Dugang pa ni Castro nga sunod sa Presidente sa iya sininga podcast nga bukas siya sa pagigstorya sa bisan sino man nga wala bisan wala pa nagaugyon sa iya apang ini ang hindi particular nga para kay Duterte.
1: Sa dugang ang balita national, pasano na sa third and final reading ang Senate Bill number 1511 ukon mas kilala bilang anti-hospital detention bill sa botong 18-0-1. Sa tanan, yung mga senador nga present si Senator Ping Lacson ang nag-abstain bilang co-founder sang local hospital sa Cavite. Sa ilalim sa summit nga hagna, tinutuyo nga maprotektahan ang mga pasyente gikan sa detention kung sa wala na bayaran ng hospital bills. Authors ng Senate Bill number 1511 amo si Senator Riza Hontiveros. Sunod sa senadora nga ang utang ang mahimo nga sukton apang ang dignidad kag kahilwayan sang tawo ang indi pwede gamiton nga kolateral.
11: But as principal author and sponsor, I also want to place on record an important clarification because there is misinformation circulating about this bill. May nagsasabing kapag naipasa ito, pwede na raw basta umalis ang lahat ng pasyente nang hindi nagbabayad. Ibabawas na lamang daw ng ospital sa buwis niya, ibabayad nito sa gobyerno ang lahat ng hindi nakolektang utang. At sa huli, gobyerno ang sasagot sa lahat ng hospital bills. Hindi po iyan ang panukalang batas na ipinapasa natin. First, this bill does not cancel a patient's unpaid obligation. For financially incapable patients, the bill provides for a promissory note which may be secured through mechanisms expressly provided in the law. A mortgage, a contract of guarantee, a deed of assignment of SSS or GSIS loan proceeds or benefits or guarantee letters from the PCSO, DSWD, or DOH. For qualified indigent patients, may...
1: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Senator Riza Hontiveros. Mga katropay na batian, ang detalye sa mga nagapangunang balita national. Sayo kita sa detalye sang aton, Balita International.
12: International News.
1: $30,000 ang intanyag nga padya sa militar sa Iran sa makapatay ukon makadakop sa soldado sa Estados Unidos. Sunod kay Army Chief Amer Hatami in kaso nga babae ang makahimo sini pagadoblihon pagidang reward money. Halin sa naumpisa ang gera sa Middle East, wala sang gindeploy nga US ground forces sa Iran. Wala man gin klaro ni Hatami kung sino o kagpaano ang matabo ang ginaplano sang Iran. Pila na kabeses nga nagapanawagan ng Iran sa US nga maghalin sa Middle East kag wala na ginpasugtan nga makasulod sa Persian Gulf, Gulf of Oman o kung Strait of Hormuz. Ibaloan nga sa 7 na ka mga US military personnel ang napatay sa giyera sa Jordan kag Iraq.
2: Dugang pa ang mga balita sa luwas ang pungso, naglapta na sa ika-anum nga probinsya sang Congo ang Ebola virus kag nagakabalaka naman ang kalabanan nga posible nga maglabot ni sa Kinshasa kung saliin nagatinir ang 19 million ka mga individual. In kaso nga iguon sang Ebola ang nasambit nga lugar, nakanda na ang mga pasilidad para sa isolating patients suno sa head sang National Institute for Biomedical Research sang Congo. Tubtob sa karon wala pa sang nadiskubrihan nga bakuna para diri. Bangod man sa madasi kapaglaptas ang virus, ginapananaw ni Tedros Adhanom Ghebreyesus, ang Director General sang World Health Organization, nga malapawan pa ang West African Ebola outbreak sang 2014, tubtob 2016, sa diin 11,000 ka mga tao ang nagkalamatay. Base sa record, 2,000 na ang napatay sa current outbreak, kag 4,300 na ang konfirmado nga kaso. Nagapati man ang World Health Organization nga 95% dapat sang tanan nga mga contacts ang kinahanglan nga ma-track down agud nga matapna ang paglapta sang Ebola virus.
12: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Entertainment News.
1: Sa Italia, sa ngayon balita entertainment, American actress nga si Hayden Panettiere na patay sa edad nga 36 anyos. May dugang detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
13: Si Hayden Panettiere sa edad nga 36 anyos. Inimismo ang ginkumpirmar sang iya amay nga si Skip. Naghingyo man ang pamilya sang privacy subong at iyon sang kasubo. Wala naman gindetalya ni Skip kung ano ang ginkamatay sang aktres. Una na nga ginpakigbay ni Hayden sang early 2026 ang pagpakigbato sa postpartum depression kag addiction. Sang damlaglang ginpagwaman sang aktres ang iya memoir nga This Is Me, A Reckoning nga nangin sikat sa mga balita bangod sa mga revelasyon sa iya past relationship. 11-month-old pa lamang si Hayden sang umpisa nga nagwa sa TV commercials. Lakip sa mga memorable acting projects ni Hayden amo ang TV series nga Heroes sang 2006 tubtub 2010, Nashville sang 2012 tubtub 2018, mga pelikula nga A-Bug's Life sang 1998, Remember the Titan sang 2000, Ice Princess sang 2005, Bring It On, All or Nothing sang 2006, kag Scream 4 sang 2011. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
12: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Sports News.
2: Kakaroon sa ato naman nagapangunang balita sa sports anay players ang Negros Island Region basketball team sa palarong pambansa na patay matapos nga ginaligar na hulog sa building. May detalye sa katulupang Johnson Crisostomo.
14: Ginakasubo sang Philippine sports community ang hinali nga pagtaliwan sang young athlete nga si Queenie Merle Villanueva. Base sa report, nahulog si Villanueva sa 10th floor building malapit sa Enrique Razon Sports Complex sa Malate, Maynila. Ginabanta launa sang hapon Agosto 13. Ginkonpermar sang De La Salle University ang natabo apang wala ginpaathag ang rason sa insidente. Nagapadayon sa karon ang imbestigasyon sa mga otoridad sa natabo. Naibuluan ang incoming student si Villanueva sa DLSU kag temporaryo nga nagatiner sa female athletes dormitory sa Barangay 714 sa Malate. Ang 18 anyos nga si Villanueva ang anay player sang basketball team sang Negros Island Region sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur kag tumandok sang Bayawan City, Negros Oriental. Ginakabig si Villanueva bilang isa sa mga promising basketball players ang iya henerasyon kag may dako man nga handom para sa iya pamilya. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
1: Balita sa inyong panginyo na batian, ginadalong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, nimo sa maka kaglavawaska, baskog ka kung nakaturbo ka 100% natural, safe, and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
15: Extra! Wow! Balita!

0: The 6-7 si karon sa Italia sa ngatong extra wow balita, makabig nga kaangay sa matahom nga sculpture ang ginimo nga wedding cake sang Spanish pastry chef nga si Mark Suarez sa kasal sang Saudi couple nga ginhiwa sa Paris, France. Tumalagsahon nga sa isang cake ang ginhimo ni Suarez sa rin may kataason ini nga 3.5 meters. May kalaparon nga 1.8 meters kag halos 500 kilos ang kabugaton. Kilala si Suarez sa paghimo sa mga luxury cakes apang iyagin ako nga ang 500 kilo wedding cake ang isa sa pinakadako kag pinakakomplikado nga proyekto sa iya career. Nagdugay sa masobra isa ka bulan ang pagconceptualize ni Suarez sa cake antes niya ginsuguran ang paghimo. Nakaupod si Suarez o kung nakaupod ni Suarez ang mga kaangay sining mga pastry chef, mga abyan kag pamilya sa paghimo sa cake. Sunod kay Suarez ang paghimo sa kagpag-assemble sa 33,000 ka mga sugar paste pastel o kung na sugar paste petals ang pinakamabudlay nga bahin sa proyekto. Sa kabugusan, naglabot sa 4 ka bulan ang paghimo ni Suarez sa wedding cake mga sa tuman ka ing grande kagdetalyado sa masterpiece. Yan display ang cake sa Palais Garnier o kung Paris Opera Garnier kung sa diin ginhiwat ang kasal sa wala ginhingadlan ng couple. Sa piyak sa tuman ka dakong structure, 0.1% lang sini ang actual nga cake. Kalabanan sa cake ang human sa sugar paste kag white chocolate. Wala naging paatagpas ang pastry chef ang kabugusan nga balor sang ing grande nga cake.
1: Daw na hila ka man magkaon sining cake ni kay maguba ang structure. 4 ka bulan nga ginubra nila ni. O conceptualize, no?
0: Yes.
1: Dugay goro ning palit-palit nila sang ano ni sang sugar paste kag chocolate. Pero kundi mo ni pagkaonon, tirahon man ni gapon sa subay. Grahon mo na lang.
0: Good. Oo, pero ti ang satisfaction siguro katra pong Alvin sa ano eh.
1: Di pwede man guro ma-preserve ini, no? Galing yes. Dako mo, dako nga refrigerator kinang lamos ini para ma-preserve ni. Kaya kung di mo na magbutang sa rip ni, tirahon isang tanga kang sabay.
0: Sure, oo, insakto. Pero do hindi ka man magkaon sa muna ka, ano, no, kanami na cake, do na nadlo ka mag, ano, magbuhin.
1: Amo niya ang sakto nga, ang Christmas ko noon, picturean mo gina na kay videohan. Kaya kay iba niya, nilaga lang nga baboy, kaglang ka, videohan, picturean mo antes ka noon. No? Baka na aming subong, ano yan tong, ano man, ang menu ni Nunong to, namin magkaon to.
0: Oo, everyday, new menu ni Katropang yes. Nunong. Ay, good morning ha sa mga Katropa natin nga nagpamati da sa May Nunong's Eatery.
1: Mayong aga sa kay Katropang Anthony, Tony La Cuesta, sa nga bawaan, Mandurriao, nga nagasigabong ang XFM dito sa aton nga Katropa. Sa bungan sa kay Katropang, Mark Alayon, Mark Joy Arribalo Alayon.
0: Good
1: taga
0: morning.
1: Taga Antique, kag taga Negros nisla. Gapamati gid sila sa aton maulanon nga aga sang Martes.
2: Express balita sa aga. Express balita

0: tropa'y nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Agamartes, Agosto 18, 2020. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, di mga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tanahin, mga katropa. Good morning guys, mga katropa na ito nga nakaupod sa ating pagbalita, mga nakatune in sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Maulanan nga morning sa ating tanahin, mga katropa, sa mga katropa na ito, mga drivers. Halong-halong guys sa inyo nga pagbiyahe, mga katropa. Sa ating Facebook live viewers, sa ating Facebook pages, sa XFM Radio Patrol, XFM Iloilo 100.7. Good morning, kid. Kay Mama Raya Crispo, kay Sir Reynaldo Abeto, good morning. Kay sa iban pagidatong yung mga katropa, kay Sir Mark Joseph Panganibanaw Radio, sa kay Sir Apple Diop Tabataas, kay Sir Reynaldo Abeto, kay Jogli Camacho Haliara, kay Sir Tutong Boyet Brillantes, kay Retep Niel Suiba, good morning, kid. Bantayan ang masunod ng pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: XFM News.
2: XFM. Mga katropa,

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy?
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health!
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang premyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
9: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.

0: Kanina ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
1: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
1: tanggal agad ang kabag.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyong
2: magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold, coffee mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainggidyang sabor sa Santon Gold coffee mix. Ang iyang katambison, ang iyang kaisog, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold coffee mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kagaglutatayon.
3: Santon Gold coffee mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
3: Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soul.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soul. Dura ang akin itom sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soul.
13: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
15: Oh.
14: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
16: Aray

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo a las 7:34. Bullseye. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye. Bullseye. Maulanon sining Tuesday morning sa inyo tanan. Padayon nga nagadulo mga ito sining paribot. And bag-o lang gid kita nahuwasan sang baha. Diri iya sa madamo nga lugar sa siyudad sa Iloilo. First time in the history nga amo ni mga abyan ka grabe ang pagbaha nga wala kita sang bagyo. Bullseye. Bullseye. May mga lugar, ladies and gentlemen, nga sinulob sa tubig. Ina, mga abyan ang ginatultol ta karon. Bangod man kay hindi ini foreign sa aton. Bangod kay sama-sami, nagabatsyag kita sa pagbaha. May mga lugar din nga nagareklamo, nga ginabaha. Pero may mga lugar nga halin sang nagliliga daw ay ginbaha, pero subong daw tinampukan sila iya sang tubig. Now, sa iban sila nga party sang Pilipinas, labi na gid dito sa Metro Manila, grabe ang baha dito. Could you imagine that? Ang Manila especially, ang pinaka-landmark na ton ha, ang University of Santo Tomas, sa along Espanya. Dira na lapit na sa dagat actually ang University of Santo Tomas de Blacatro pang Alex sa unahan sang Manila City Hall pasulod. Now, ang Tigre to jo tayan nang malumos siya sa ground sang University of Santo Tomas. Ang letter U ang buli iya si Dalom hindi kitaon. Ang isa ka ikog sang S hindi kitaon. Pagkatapos ang puno sang letter T nagsalom. Amo na kadalom ang baha within the compound kag along Rojas Boulevard area. Pagkadto dira lang ang lugar, pagkadto gid ya sa Manila City Hall, bo grabe mandang baha. Bullseye. Sa iban pagin sini nga probinsya, diri sa aton sa Pilipinas grabe man ang pagbaha. Diin ang trillion peso worth of flood control projects. Ay, daw imbokada pa lang gani. Base mamuno kamo nagtaas tingog mo katropang Josel, wala nagapatag lang, ha? Nagpapaliwanag lang po. Kamusta ang inyo sa ninyo Tuesday morning, mga mustagi kitaya? Labi na gid sa inyo ikayong lawas bala? Labi na gid ang inyo sa ninyo nakagawian kadagat? Eh, kamusta? Nakapainit-init ng sulok-sulok nyo? Nakapangapi na kamo? Ha? Sa mga kauturan ta, nami gidi partner niya sa Moniti Gululan niya, kape mo. So kung mga pay ka mo, Santhon Gold Coffee Mix, nakapainit-init ka na, may nutrients nga makuha ka pa. Bangod may collagen kag glutathione. Well, mag-check kita sa PAGASA for the latest weather update, especially ang volume sang ulan nga nagtupa kahapon. Anong oras to nag-umpisa gid ang pag-ulan katropang Alex man? Gabi na to, hindi bla? Nagtupang ulan. Siguro mga past 7 or before 7 o'clock. Hasta mag around 12 midnight. Iban, hasta mag alaunas kagahon. Puro por Diyos por Santo, ladies and gentlemen. Sa sulod sa mga anum kauras kapag ulan, madamo sa aton diri ang nag-practice swimming. Bangod kay madamo diri sa mga lugar sa syudad ang ginbaha, ha? Flash flood. Around 1 o'clock, 2 o'clock, nag-amat-amat na subside ang tubig baha. Dasig man lang mag-subside. Ano nga mga lugar diri sa syudad sa Iloilo, ang ginbaha kita. Diri sa Tabok Suba. Halin ka diri sa Takas, pakadto ka sa may Bankers Village. Sakop na sang Tabok Suba. Pakadto ka diri dampi sa diri sa aton dampi ka Tropalis, but not that much. Dito gid sa LTO area. Pasulod ikaw pa Bankers Village, pasulod ikaw sa Petalsville Subdivision, pasulod ikaw sa may Takas Haro. Grabe ang buslog sa tubig. Diin naghalin ang tubig. Siyempre, langit, hambalta. Tos babaw, nagtupas, dalom. Pero pagtupas, dalom, nga ang na, bong, sosyal ng tubig, subong. Ha? Bisan pa nga tama, kay ko, proskarsada, ginmagi. Hindi tana mag-agi sa kanal. Ha? Bow, apati tubig, subong, kag tubig, bahaga, sosyal ba? Bullseye. Check tanang PAGASA for the latest weather update. Tibalon tanang sitwasyon sa ato sa ring panahon.
1: FM Weather Update. Weather
0: Update. Sa linya upod ta si Materyon, si Engineer Leonor Silvestre sa Pag-asa Iloilo. Latest weather update, Engineer Leonor, si Katropang Jose Albanias, dari sa XFM Iloilo. Good morning.
2: Hi, hello. Good morning. Muna ang ating latest weather update para sa Dukting Adlaw sa Tuesday, August 18, 2026. So sa subong ang medyo wakita ka LPA nga gina-monitor sa karon ang isa sa sulod sa ating nga park kag ang isa sa sagwa sa ating nga Philippine Area of Responsibility. So ang una ay first naman niya sa sulod sa ating nga park nga kung sa din as of 3 a.m. kag ganyang aga ang nga LPA ay gina-estimate natin base sa mga available data nga ang iya lokasyon ay yara sa may 1,115 kilometer east of Northern Luzon. Ang ini ng LPA may high chance na nga mag-develop into a tropical depression within the next 24 hours. And then, ang isa naman nga sasagwa sa ating par ay gina-estimate natin basa sa mga available data nga ang ilang lokasyon ay yara sa may 295 kilometer west-northwest of Lawag City, Ilocos Norte. Ang ini naman nga LPA may medium chance nga mag-develop into tropical depression within the next 24 hours. So, sa subong ang ini mga weather system or ang inyong weather disturbance na gina-monitor natin ay wala pa man siya at direkta nga effect sa atin din sa Western Visayas. However, ay posible na mag-pa-enhance sa atin ng Southwest Monsoon once mag-develop into a tropical depression. And then sa subong ang Southwest Monsoon muna yung padayon nga ag-apekto sa may Luzon sa Visayas. So bangod sa nga sistema din sa Western Visayas ay mag-experience siya sa mag-alumo ng kalangitan nga may mga laptalap ng mga pag-ulan, pangalat, kagpanagoob, dugas ang Southwest Monsoon. Makasarangan to tumakusog naman ang hangin nato nga mag-ahalin sa direksyon Southwest nga magadalas ang makasarangan to tumabalin nga kadagatan. Forecast temperature natin generally niya sa 24 to 31 degrees Celsius ang adlaw na butlak kaginang alas 5:40 ang aga kag magatulod inyo alas 6:07 karon sa hapon. Kag muna nga itong latest weather update, halin rin sa Iloilo Weather Station. Ako si Leonor Silvestre, madam, agad nga salamat.
0: Engineer Leonor, daw nakibot kita kahapon, bangod man daw mga around 7 o'clock na nagumpis ang ulan hasta magtungang gabi, no? Less than 8 hours, mga 6 hours lang, less than 6 hours. Pero madamo sa mga lugar din nga ginbaha sa ato sa siyudad sa Iloilo. We would like to know sa monitoring ninyo sa ano ba raindrops do ano ka damo ang ginbubo nga ulan sa measurement ninyo kagabi, Engineer Leonor?
2: Well, yes sir, ang mga pag-ulan or total nga na measure naman sir nga mga pag-ulan halin ka gabi at sa sabi nga kaagahon ay nasa 110.4 millimeters sir.
0: Oh, 110.4 milliliters.
2: Yes, sir.
0: Okay. So, can we consider that nga daw ka, ano na, extraordinary nga volume sang ulan? It's just an ordinary nga volume sang ulan ang na-experience natin kagabi, Engineer Leonor?
2: Well, ang pag-ulan natin, sir, ay nasa heavy to torrential mga pag-ulan, sir. Ito mo pag-ulan sa may isa kasigur SPM kita nga na monitor sa atin nga radio monitoring pag with ano pa gid ang effect pa gid sa Southwest Monsoon.
0: Mhm. Pero hindi ano ha, hindi abnormal ang volume sang ulan ha nga na monitor ninyo na measure ninyo kagabi ha. It's just an ordinaryo lang ni nga volume sang ulan ang nagtulo kagabi.
2: Hindi sir, kay tama ka sir yan na kita man naman din ang sa ating nga radar monitoring. So tama siya ka po nga volume ko ng pag-ulan.
0: Oo. Normally, mga pila lang ang ma-measure ninyo, ang mga pag-ulan bala. Average na to na bisa masami ninyo sininga pag-measure sang volume sang tupa sang ulan ni General Leonor. This time is more than 100 milliliters. Mga ang normal ya sini. Just an ordinary sininga pagtupa sa ulan ni General Leonor.
2: Kung mga normal lang sa mga thunderstorms, sir, around na sa 18 to 20 millimeter lang yung mga kalabanan nga din ng masher naman din sa
0: state. Oh. So in short, what happened last night was an extraordinary volume sang ulan ang nagtupa dari sa aton sa Iloilo to be particular.
2: Yes, sir. Nasa heavy to torrential mga pag-ulan sa experience siya.
0: Okay. With that, Engineer Leonor, salamat gina kag kamusta ka mo dara? Way ka mo binaha dara iya sa lugar ninyo?
2: Okay man sir, wala man kami dara yung bahaan sa station sir.
0: Okay, sige. Engineer Leonor, salamat gina ka. Good morning sa inyo dara sa Pag-asa.
2: Welcome sir, good morning
1: man sa inyo sa labas. XFM Weather Update. Weather Update.
0: There you are, latest weather update upon kay Engineer Leonor Silvestre sa Pag-asa, Iloilo. So it's a torrential rain. Maghambal kita nga torrential. It's an extraordinary. Hindi lang kay just an ordinary. Extraordinary. Kati sa masami, tag 18, tag 20, this time is more than 100 milliliters ang measurement sang Pag-asa, sang volume sang ulan. Grabe gidyang bukbok sang ulan kagabi, ginsundan pa ya sang pagbaha. Ginsundan pa ya sang mamunog sininga ulan. You know, ang syudad sa Iloilo right now, wala klase o levels. Ina, mga biyan, bangod sang na-experiensyan ta sininga baha. Ang Central Philippine University last night, ara sa sagwa ya tagatuhod masubra ang tubig. It's as if we're not able to feel the effect of the floodway. Amon ning sitwasyon sa nagliligad sang wala pa kita floodway. Pero sang gintukod ang floodway, ang Central Philippine University along Ilopes, pagkanto dara San Isidro, Sambag, pagkanto kada sa Lupisayna, tubang sa Sipiyu, waay na maka-experience sa sang amuto kagabi kadalom sininga tubig. Hasta sa Haro Plaza, ladies and gentlemen. So amo ning pinaka masiling naton sa ni sitwasyon nga natabo kagabi at the peak sang pagtupag diya sang ulan mga past 10 o'clock in the evening. Wadun no sa probinsya sang Iloilo kung madamo ang mga LGUs sininga nag-report nga naka-experience sang torrential rains, ginbaha, may nakalapiktuhan, may nakalagubang structures. We would like to know from our Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Pasalamat kita ara si retired Colonel Cornelio Salinas doy gapanumdom man isang or naga always gapanumdom para iya sa kon ano makapayo sa emergency response ng province of Iloilo. And madasig ang monitoring naton subong sa province of Iloilo as far as ma-reported ng mga damages ang paghahambalan. Colonel Salinas, si Katropang Josel Banyas, dari sa XFM Iloilo. Good morning, sir.
3: Katropang Josel, mayong aga. Mayong aga, man timo tagpalamat
0: eh. Salamat gin sa tempo ni Colonel Salinas. Colonel, kamusta iya ang probinsya sang Iloilo because of torrential rains na tabo kagabi sa report niya nakalabot sinyo sa PDRRMO, Colonel Salinas?
3: At midnight, gin-check namon ang amon mga headwaters, Kalinog, Lambunaw, Haniway, Maasin, Animudyan, Leon. So ara na dang aganan River, Swagi, Tigom, Salog, Ulyan, Halaor. So amo na aton sistema katropang Josel nga gina-check gid naton ina ang mga kabukiran naton, gina-check na tang MDR remote naton sa kaila contact man dito sa kabukiran sa barangay using the manual rain gauge para nga makuha naton ang pwersa sang pagulan dito. Now, for now, wala man magtaas gid ang tubig sa aton kasubaan. Kag usually ang makita naton subong pagtaas ang tubig sa mga ano naton is caused by pluvial flooding. Ang intense heavy downpour sang ulan in particular area nga manubo ng daan, wala egress, wala ulang ng drainage system, wala na outlets, may mga creeks, may kasapan. Amo na nga automatic magasaka gitin ang tubig.
0: Mm-hmm. Pero ay kita isang LGU abing daw nadugayan ng pag-submerge sa tubig no? Or managalawas ng mga kasubaan naton sa probinsya. Sa monitoring niyo of this broadcast time, Colonel?
3: Wala kita sing makuha nga pagsaka sa aton na kasubaan, no? Kaga mo ginang aton ginang monitor. So for now, tanaw naton nga may pagbaha gidini no nang sa mga catch basin bala. Kag isa pa no ang aton katropang Josel, just an assessment. Ang aton mga national highway subong, tama na siya kataas kumpara sa location sa mga pamalay sa kilid ng karsada.
0: Ah.
3: Which act as labador or catch basin na ina siya. So amo na da makita nga may mga pamalay kita nga puno na sang tubig. So these are the reasons nga compounded na gid ang problema naton sang pagbaha.
0: Mm-hmm. Pero so far sa probinsya, good to know, Colonel Salinas, nga way kita sa nga muna kalala sining sitwasyon niya na monitor. Ha? Despite the fact na damo kita sa kasubahan, kag dako ang volume sa tubig nga nagbuhalin sa kabukiran. In terms naman, Colonel, sang accessibility sa ato sa nga mga dalanon, highways, and even status sa ato may infrastructures, Colonel, that includes also ang ato sa nga mga overflows, wala sa reported damage sa Colonel?
3: Wala, no? May mga cancellation of classes kita. Ang aton mga highways pasabol gyapon, ang aton mga bridges pasabol gyapon. Wala kita sa mga stranded passengers and vehicles sa aton mga port area. So, ang makita lang naton nga weather disturbance buong is enhanced southeast monsoon o kanabagat, no? Bangod sa LPA nga mabatyaga naton subong.
0: Oo. Kung sa tao ni Goro Colonel mo, kay sumugod nagpungko ka na in terms ang baha daw, ipakita ka agi as probinsya daw lala ang baha, Colonel. Linog siguro, medyo daw ginasulusunlog ya ka, Colonel?
3: Yes, no? Kag mamuyo kita because apektado na kita sa climate change, global warming, daw hindi na naton maintindihan ang pwersa sang hangin, pwersa sang ulan. So kinanglan nga ng aton pumuluyo subong maging resilient na gid bala, no? Maging preparado na gid sila. Kag liwaton ko nga ang aton gobyerno maglantaw na gid sini sang long term nga solusyon sa siningang problema. Kag isa sa mga long term solusyon naton is ibalik ang kakahoyan, magtanom sang kahoy.
0: Oh, kaya daw magin na kulang subong dito sa umaguro kag sa bukid kay ang katubo subong babaw ka bukid, Black Ernest, putok-putokan ka bukid subong mais na.
3: Yes, oh, mais na. O, hindi na nila ma-appreciate ang magtanong sang kakao, sang kape, nga pangabuhian ng gihapon. 3 to 4 years ara na siya. Pero ang carbon footprints nga matalod niya, kagang iban, pagid ang runoff water nga kita naton, tama na gid kay ko sang baha nga kag-tubig baha nga nagatulod sa aton pamalay, pwersa ina sang runoff water nga ginaga-anod niya ang mga kalupaan nato na muna nga tamaan na gid-ka-silted na sa aton mga waterways.
0: Okay. Sa inyo, dara sa Provincial Government of Iloilo, wala ka man sa recommendation abi sa Provincial Disasters Office, sa Colonel, for whatever arrangement as far as duty is concerned, Colonel?
3: Kami is sa Indiara Rimo is 24/7 kita sa aton Indiara Rimo sa aton mga volunteer groups. Ang amon lang sa bunga sistema is, of course, kinanggan nato ng bulig sa aton pumuluyo sa kabukiran, magmonitor sa pwersa sa tubig dito para ma-relay naton sa mga downstream towns naton kung makaprepare naman sila.
0: Okay. With that, Colonel Salinas, we would like to thank you sa tiyempong ini. Halong lang kita tanan, Colonel. Good morning, Gid.
3: Thank you very much and to God be the glory.
0: There you are, si retired Police Colonel Cornelio Salinas sa province of Iloilo. Good to know. Thank you. Wala sang LGU nga nag-report nga may na-submerge nga mga kabalayan, nga may nag-evacuate, may napilasan. Wala so far. And that's the thing that we would like to thank you. Wala man kita sang subagin nga ng lambas. Wala kita sang reported nga damage to property. Labi na gid sa damage to ano infrastructure gali, ha? Not property. Damage to infrastructure. Just like Taytay kag karsada. So far, sa monitoring, as of this broadcast time, 7:53 in the morning, sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office under sa kay retired Police Colonel Cornelio Salinas.
1: Bullseye!
0: Alas 7:53. Sa mga kauturan tanga nagapinamati karon sa malabutan sa ato sa ring pagwaragwag, pwede nyo mapadalangin nyo sa ring mga pictures, ang inyo sa ring mga videos. EPM lang sa ato sa ring Facebook page, XFM Radio Patrol Iloilo. Para nga ma-check na ito, kindly label lang kung din ining lugar para mapaybalota anong in sitwasyon kag naagyan ninyo dira experience because of the torrential rains nga natabo kagabi. Umpisa mga around 7 o'clock in the evening hasta mga midnight up to mga around 1 o'clock sa kaganhon. Now, dugay-dugay mag-check man kita dariya sa ato sa siyudad sa Iloilo sa patrol. Ang mga lugar kagabi nga na-monitor na ito nga grabe gadyang tubig. Ha? Atubang sang LTO. Halin ikaw dari sa Iloilo Supermart, not that much. pag-abot mo diri dampi lang gid ha sa LTO area. Dira lang gid sa kilid sang LTO bo por Dios por santo maluoy ka sa mga taga Altachira village, maluoy ikaw sa mga taga country homes, maluoy ikaw ha sa mga taga Centennial village. Ang mga subdivision pakadto Altachira pakadto dito sa may Balabago, lapos ka bala sa Balabago Kubay Road, lapos ka sa may Coastal bo Dios ko ikaw na lang maluoy sa ilaho. Ang tubig naglulon ba daw ulunan kag daw habol nga ginalulon kag banig ba nagalulon ang tubig halindiri sa may Takas area Bankers Village kag Petalsville. Amo na ang ginhalinan sa tubig kay nga ang pinakadako nga volume sang tubig nagagi dira sa kilid sang Save More pakadto ikaw sa Takas Haro Kintin Salas pakadto sa Takas. Ang pamangkot nga naglulon ang tubig halin dito sa Takas diin ini naghalin kag nga nga nagpangarsada hindi ta nakatultol ka kanal. Nagsugak ang tubig bumalik siya pag-abot dira sa may Save More Kintin Salas. Ang tubig nagbalik diri pa ibabaw ha sa tubang sang LTO NFA NFA LTO nagsaagi dito social ha gusto yagid manyenda sa talipapa sang Altachira dira naglulon ng tubig diri pagidumagi ang isa ka lulon sang tubig sa main entrance sang Altachira village. Ikatatlo nga ginsudlan sa tubig pakadto sa Altachira village diri sa may Petron between sang BPI Tabok Suba kag Petron 3A's Eatery gato nganay na gato bangay Petron kag 3A's Eatery galulon man ang tubig dira. You know pati ang Petron kagabi gin close nila kay nga ang tubig dira sa gina plastaran sa nagapatughong taga Bukubukor taga Batiis taas na elevated na ko jay imagine dat ko ano kadalom dito sa may karsada ha. Ha? Ini kaagi kag ini masarangan sang auto, malumos makina sang auto mo. So that's one of the so many problems sang flash flood. Now, diri naman kita sa may Tough North Mandoriao pakadto sa housing. Ang housing daw parihos ina sila sang Tough North dira sa may Taytay, barangay Kalubihan Haro, Taytay Zone 2. Grabe man dira ang tubig. Ang baha da pakadto ka dito sa may Mega World, sa may Tough North man bala. Unay nagluhob-luhob na dahilin ka sa may stoplight, tawag na ton, sa crossing. Grabe man da ang tubig. Dari sa Tabok, sa Taytay Zone 2, pakadto sa Kalubihan, ay, daw naluoy ka na lang kagabi. Pati yababoy daw mareklamo na kagabi mo. Manok, ido, white, may ginapasensya kagabi. Ha? Andito, pagid sa may housing Mandoriao. Pasulod ikaw sa housing Mandoriao na nubuan na da nga lugar kag perennial dang pagbaha. Pagkadto ikaw diri sa may Santa Rosa, kay dira sa Santa Rosa may ara da sang creek. Ang creek sa Santa Rosa amo ni nagalapos dira sa likod bala sang balay ni Mayor Trenya sa Gallinero Metal Craft sang Unabla. Oh, dira na nagalapos Tough North, pagkadto sa Tough North. Amo inang rason, ladies and gentlemen, nga grabe man pagbaha nga nabatya ganda. And because of this, gusto naton subayon isa kag isa. Ha, di indampi lusot, di indampi naghalin. Kay nga, ari kita being confronted with this problem. We will not dwell and mangin contento on wondering only why oh why may baha kita. We need to find out kung diin naghalin ang tubig kag ngaa. Why? Bangod kay nagasakit ang buot sang kada Ilonggo nga binilyon ka pesos ang gindata ta diri nga proyekto sa flood control wala pulos. Ang flood control hindi ang politiko nga naghatag diri sang project nga palhit didto ha. Waay pulos ang proyekto, hindi kay politiko. Pero tekon hambalon nyo, waay pulos politiko, te depende sa inyo na. Tumuran ta na lang abi, kag tumuran nyo na lang abi. Ha? Kaya nga, this is already a sign. Nga, masiling na ton nga, not, ha? Hindi sabat ang mga ginhimo na ton sa mga flood control projects dari sa sudad. Not enough. Mambal nga ti, we have an evolving problem. Dako volume halin dito iya sa bukid, halin dito iya sa kabanuhanan, nga nagaging tubig dari sato sa siyudad. Dapat nantisipar na nato na long time ago. Ha? Hindi man kita siguro mga manggiguro sininga, we are not anticipating the possibility nga nagaamat-amat dako ang problema. Ta? That's why in planning, there is a futuristic planner. Pareho sa mga urban planners, blah. Just like some architect Palafox, blah. He is an urban planner and a futuristic urban planner. That's why, pagpatindog yan deras Diversion Road, sang Plazuela, uno, kagdos ni Mr. Florete, ginplanuhan niya na nga in 25 years up to 50 years, hindi iya masuloob to big na da. Di kita iya pag-implementa sa mga flood control projects yan eh. Ginplanuhan man iniit mayad. Ha? O kung ang plano, todo plano kung paano naton panamion ang make-up kag foundation. Ning palhit dere kay nga sila nga may agi sang punggo dere sa piha ko. Palhit dere kay sila nga may birthmark kadi sa piha ko. Da amo nang ginhimo ta sa guya sa siyudad sa Iloilo flood control ta dere. We'll be checking this time sa ato sila nga patrol kamustahon tang palibot sa siyudad. LTO